K5 News FM Duma Geta City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang DTBio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng DTBio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang DTBio dahil subukan na ito. DTBio, epektibo.
4: DTBio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang, na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkapika na, na-detox ka pa sa mga butika. Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lorna.
9: Dugay na yun ako nagipublima. Akong mga alapaps, akong lawok, usa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinikawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sara DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
11: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. Itry ang Extend.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalbar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Martin Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3Bio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan niyo na rin.
6: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam.

0: Araw gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong panit. Sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mapatay o mga mikrobyo nga maong hinungdan sa mga skin disease sa layin ninyo.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
0: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Puso!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon at ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'ng pakabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
7: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
7: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold, Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka rin ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline, yung Vitamin C. Sa mga butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Eye Care Drops. Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 12:00.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Angelita. Maupay, maupay nga auto mga K5. Maupay nga auto Pilipinas. Maupay nga auto Eastern Visayas. Welcome. Ito na ito na Kinare Domingo nga programa. Harapang di Domingo. Ay aton programa maghatagin karesyuhan, katahan, and of course, chikahan. Ka-K5, namamatid kita ipinagiton aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. For the meantime, ka-K5, buri lagi hapon kita, baga maihapira rin ni Kaalaw, ang simana na nga ni ka-K5, buri lagi hapon kita, haradyo. Aton technician kulang, hingamit. Lang hingamit para maayad itong transmitter. Hiyan na sa rin kanina ha. Hiyan na sa rin kanina nga kulang kuno ito na technician hingamit para pag-ayad itong transmitter. Doon yan ito natin mga K5. Pada itong paningkamot nga mabalik kita ha. Kahanginan nga ito natin radyo. Magayda mo na itong pinanhihidlaw. Atun baga na diri pagkita't mga nawong, adi na hiraradyo, bintaha ko no. Balita ka K5, kamusta ka mo yan ang adlaw hito na Domingo? Katapusan ng adlaw hito bulan han Mayo. Baga sa gunson nga hawan pinatrunay. Adlaw-adlaw, sige ito. Actually, nagkakadudrungan nga niya sa kaadlaw. Pero ako, marigod ako makapa... Wow! Marigod makapamatron. Balita, patapos pala nga ni pamatron. Sunod na lako no itong patron. Why daw kininbisita hit patron? Kay waray manak may pinanmatronan. Mo ba? Balita, kay kita manggod yung mga Pilipino, ano... Bisan ko na mga busy kita, dali nakakahiga yung gihapon na pana matron. Yeah, what ito ka nanos kasi man. Mama, matron ka pa, magbe-bring home ka pa. Diri aus nga bisita. O balita, ano, kung baga, may oras pa matron, go ahead, pa matron gihapon. Siyempre, kaliawan gihapon ito. Nga talagsa man la ito, na sa katuig, mga alaw-alaw mo nga ni. Hindi kalugi. Ito, nabugos nga muna nitong Mayo. Ngayon na nga June gihapon, ano, sa gunso nitong patron, na kinabi na din hiya Tacloban City. Kumusta ito na itong mga suki nga tigpamatili ang merkado publiko asyo doon itong Tacloban. Ngasugod man gihapon, ito na itong mga suki nga mga drivers na hindi ha terminal, ha Marasbara sa new bus terminal. Na itong mga bus driver nga sugod man, na itong mga riders, ang mga maxim riders, nga ng mga riders. Natatawagan naton bisan this oras itong gabi pagpapalita. Oo, bisan masakay ka lang. Na one time, may dakato na sakyan nga Maxim Rider na nasa rin dinikunoy ni nga party ma'am hiton. Hindi nga barangay, hindi may apitong. Hindi ko nung may nasas, may naaangkas ko nung anhinga, nauli ko nung maagawin. Dan, kuwan ko niya, inin, sexy. Pili ko nga ni Kuno, ma'am, katrabaho ni mo. Balitaw. Ano ka kasi, Baime?
1: Sexy pa lang ang kuan nga, ano yan?
0: Ang term, pag-describe. Ako,
1: alas 8 na katuro.
0: Alas 8, timbrani.
1: Tapos napatotro, alas 10.
0: Mm-hmm. Bangin ang iba itong katrabaho. Ay, balita. Bangin iba itong agitatrabaho. Uy! Balitaw ka, K5. Kumusta yan ang mga oras sinapunta nga naka andam na kami ito niyo paniuntuhon na kaya di alas 12 pasado na liwat nga na maram ako kaya adlaw itong Domingo permanente good nagtatagay-tagay ilabi na atun mga patron kakulo po oy patron kakulo panula-tula upper and lower
1: yes mm-hmm. Barangay 3 and Barangay 74
0: Klanta. Recent correct.
1: Pero kin-search ko yan, nakakipan ka pa rin ng adlaw. Wari na nagpapatron sa 31.
0: Oh, okay.
1: So, pero may kukinita nga post nga, ano niya, ang tawag nga ni Kapawa mapagliwas.
0: Liwas.
1: Parumpag.
0: Oo, parikim.
1: Yan.
0: Eh, dahil na pampanmaso. Amo itong marasalugod. Yes. Itong nga, ipapaso na lang itong mga sura.
1: Pampanmaso ng pambaid.
0: Pambaid?
1: Pero kay aso na,
0: gintagdaghan. Oo, lechon, on karne. Na narurubabaya ito na ano, ito na sunda nga kapag ipipinantadtaro.
1: Labi na po naging tagdag, aging bringom hilaw.
0: Amo na. Ganyan na, ang iyagin babae da para nahan bisita. Masaling nga, nadin ka na ang bespiras, nakadi ka ng katungtungan, adi ka pa yan ang aliwas. O, naaro ka pa yung bring home, adi nalat imo nga binaid. Amo na, para nga yan din to, ang ginbaid. O, di, Rick, ay bangin, magtatadad o truhin pan bring home. Ay, dito nga mga, kuan, kasamok. O, kasamok.
1: Ka. Dito ang matag, may ano na tigbas. Uy. Selos. Ang babayan na tigbas.
0: Ang babayan na tigbas. Ang nagsiselos lalaki.
1: Lalaki.
0: Okay. Ang problema kung ikasi babayan ginsiselosan.
1: Pwede ada.
0: Pwede liwat. Oh.
1: Depende lang ito. Kung baga si pasabot-sabot.
0: Sabot, depende sa sabot. Ano yung Rosie? Malita, Wano. And then, amo manggulito niya na nga panahon ito na puro patron. Damo itong mga nagkakahubog. And syempre, paray nato naging papahinom-dum ito na ito mga K5 na nahubog na nga ni uuli na. Yes. Okay la, umarohin bring home. Ayaw la pagdaros. Oh,
1: mabay pa nagbinati. Ang patron ko liha utap.
0: Oh,
1: nagkakamang. Na malayan. Nagkakamang na pala siya papunta sa
0: amo din si Siringa, may naman kuhol. Nga nagsasaka. Iyan na nga inad to.
1: Masira ka pa no, pero may kuhol.
0: May kuhol ah.
1: Nga nagsasaka ng eggs.
0: Nasing bagayin nga kuhol. Baga, tikadurunot naman yun nga kuhol. Galitaw. So, kagad lang ito. Na, bisan kagad lang makainom-inom, bisan kagad lang mahubog, ayulot pagdaros. Uli na la. Or, kung di naman nga nini mo kaya na umuli, ilabi na kung magdadrive ka pa, magbamaneho ka pa, no? Mas maupinga nga ito ka na la humoro na. O, pagsarit, liwot itong tagbalik. Kaya ba yun mapausa? Ano ba yun nakaturog?
1: Sapit mo man lang yung timopisina.
0: Sapit mo. Amula.
1: Naura-urahan ka liwat yung kasinti.
0: Kay kaysa naman itong mabiyahi ka, ano, nga hubog ka na, diri mo na kaya mag-drive, nag-aapras ka pa pag-uli, ako ito nagiging kausahe itong mga disgrasya ka K5. Ako
1: ito na, actually, ang taga-Philippine Red Cross, nga dihira nagkakandakina, bloodletting activity kon Mayo, kay duroda mo ito nanginginahanglan, nga pawaray-waray ko nung nagdo-donate.
0: Okay.
1: Ang bawal man mag-donate at nakainom.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas labi nga kikinahanglan itong dugo kung na-accidente. Oo. Labi na kung mayo kay damot parang patrong ko.
0: Oo, kumusta daw ang atong mga road accident niya ng bulan itong Mayo. Kay mag-sagunso na itong atong mga nababalitaan nga disgrasya. Kadbisan magdiano ni mo pag hinirot, pag drive, kung may adaliwat ig kasi ni mo motorista, nga diri liwat maara maghirot, ini ka namamarayo kung itong kakarasadahan. Amo lagi hapon, na baga wari lagi hapon gamitan imo pag hinirot. Sa lang paman, atun iba, oo, nakakadamay. Atun iba, kung baga karoig niyo nga kamula. O baga may problema kamot iyo kalugaringon. O ayaw na kamong pagdamayhin ibaliwat.
1: Amo na. Bagay itong sound system na nagana. Oh, amin ito na, no? May damang doon mga tao nga na-overconfidence kung nakakainom-inom.
0: Mm-hmm. Ino-ord. Sa hindi pa man, ang alak ilagay sa tiyan, hindi sa...
1: Sa ulo?
0: Sa ulo. Ay, makuri, malmalim nga natin ulo.
1: Pero kung no, ang alak pag hindi naubos, ilagay sa bag.
0: Tama. I-bring home. Para may sura ka na nga bring home. Amo. May da ka pa so, may da ka pa bring home nga tuba.
1: Nag-check location ka lang. Amo ka na.
0: Oh, pwede diliwat ano kay kung feeling ni mo nga harayo pati mo uli ay na. Yes. Kay dili mo na kay mag-drive hin, medyo nakainom-inom ka na. Pagsarit nga tagbalay. Araw na lang sumsuman nga irin mo nga nga to na lahi pagtagay-tagay.
1: Episode ka diya amon, hin may napat, hin patron, ano. Pero na ibang induduruta namon, after kumaon, tataga okay. Namin na tuba. Tiri hira mainom, pero kakaraw to niraan 1.5 na
0: okay.
1: Tuba. Nayakan nga dito nalang kung niraha ira mag-inom-inom.
0: Mo pa ito kay oro iba nito nit kuan sumsum.
1: Correct. Ano ba ang budget? Ah, 1.5
0: na nagagawas. 1.5 lang. Okay. Sige. Ngayon iyo bring home amo natin sumsuman. Kay kuna da iyo magiinom magbabalik-balik dito pag kuan sumsuman.
1: Kumita pa ta na premito na ribs. Imbes nga dirit para ta.
0: Kay may ada halawa, di ba na istorya ta before nga itong ira mga kumbaga special guest, itong ira talaga kumbaga da ako nga bisita. Itong ira talaga specialty is ano to? Kanding.
1: Kanding. Oo. Yes.
0: Kandinghan yan ng Edel Adha. Baga, hapit kita makatrayahan ko. Kanding. Hapit pala. Para karuya ko gihapon actually mag-try. Okay, marasa ko no iton kaldereta, depende iton kaluto.
1: Mm. Una ano kunot ko an, pagkakaibahan iton ni iton karabaw, baboy nga mga karne.
0: Kanila ko sure, basta pareho ra karne. Malitaw siguro marasa gihapon. Eh. Kaya di nito nagdudurot hit ka ng special ni mong bisita, kundi rin marasa.
1: Yes.
0: Hopefully, next time makatry kita ka K-Feb Jaime. Sige ka K-Feb, natong oras, alas 12:13 na. And of course, binati naman ka mo kung hinutak makaka-upord. Sige na nga ng story. Siyempre kami lagi hapon itong makaka-upord. Ginagadang itong Domingo. Talikang ang alas 12, kutong malauna itong kulong. Para K-Feb Carol, Medino.
1: And of course, ka K-Feb, Jaime Grabador. O sa kauras naman kita nga katatawa. Siguro yan na kantahan.
0: Kantahan, o. Saling pamayin, waring makakapugong bisan baga mga ruba-rubaan at maruruba na at speaker. Makayabo itong tat mga batasan ng mga Pinoy, magpahikakantahon. Ilapin ako may mga upay, may mga okasyon ha ato, hindi ko nawawari itong mga video okay. Damot mga singer, nga, bisan din rin tayo nit music, singer kalagi hapon. Sige ka K5. Ka K5 Jaime, kumita ako kakulop. Nag-cover ka hiton Grand Santa Cruz and din na Tacloban. And aton winner, and last year, di ba ito ang Quarry ang nagdaog?
1: Ang Quarry ang nagdaog. Quarry nagdaog.
0: Okay, sa gunsun ini nga era pagdaog. Ito na Quarry. Actually, hakot award din inhira per me. Pero hanya na, Pampango ito nagdaog.
1: Pampango ang nagdaog.
0: Wow.
1: Tapos, waray mag first runner up ang Quarry lagi ha?
0: Second runner up.
1: Na-second runner-up lahiya ka K5. Iba yan na itong kuan. Gintagan na lang freedom, ano nga theme, ano. Mm-hmm. And gindaugan manggodan last year nga, Hanquari, amog yapon ang era gin na
0: impakita.
1: Although, baga, mahusay lagyapon ang kaportray, ano, ang problema siguro kay ang era suga.
0: Bagatwaray na, or bagatwaray na karoy ginbag-o hito na mga tao gihapon.
1: Bagan the same thing from last year nga.
0: Or actually, kay Hansagunson itong nga pagdaoghan quarry, or aglagid lagi hapon ang era mga design or era mga ginpa-portrait. Anyan na, bagahirat mapili hiton, ano ka kahini, hiton,
1: theme.
0: Okay.
1: Though may theme, pero erat mapili, may freedom mera, paano nera i-evaluate pa ito ni Senyo. Actually, ito era nga ni mga kuan, mga props or mga design, nakikita ni da Quarry. Naglalabay-labay.
0: Adit ha, may gawas it, ligid karsada.
1: Correct.
0: Ang nag-ikaduha, itong Kogon.
1: No, I mean, barangay 100 San Roque.
0: Ay, San Roque.
1: Ipalimot ang era. Kumbaga, ang iba, more on festival
0: and
1: na.
0: San Jose. Ano to?
1: San Roque, barangay 100.
0: And Reyna Elena, amo nagdaog.
1: And Reyna Elena, and Kogon.
0: Kogon, San Jose, yes. Oh.
1: Pero ano na barangay 100 San Roque, hiraan na iba. Kaya kung kasagaran, mga festivaling style and theme, and era, is bamboo. Tapos, more on and gulaw, ano nga, bulb.
0: Ano nga, bamboo? Hindi rin, manalanggimba bamboo.
1: Danay, kinalagpo ng halita.
0: Ano na panalanggimba bamboo?
1: Ang mga kawayan.
0: Oo.
1: Mga bagan, buksok, something, it's era.
0: Oro alagin, ito, nagbi-decoration nga di hapalo.
1: Oo. Bagansog nga di kaya na iibahan color. The rest ito, kahalabay ito na linya. Mm. Puro white, puro pinkish, or mga festival attire.
0: Animo mga bet. Ano nga pinkish? Hoy! Kaya diba sariwa? Pag sariwa pa nga ni, pero karne. Pag sariwa pa itong karne, pink pa itong color.
1: Yes.
0: Napal ka nga ni Americano, di ka napal ito maitom na nga karne or ito nang babayulit na. Ay sigurado na itong nga hanunapit nga tuig.
1: Sa ka kay Ben Robert, mag-sardinas na lang tayo. Wala na.
0: Kaysa't makakaong kalutit, makatul na nga. Ano to ka kay Feb Robert? Kaysa makakaon ko no, ito na nakakahilo na. Balitaw, K5. Ngayon, speaking of ano, Grand Santa Cruzan, so nag-start na itong atoy na mga activities din sa Tacloban City. Itong grand opening liwat itong carnival, hindi ha may anibong. Oh. Saan ini, yan na or buwas?
1: Yan na.
0: Yan na, ngagabi. Oo,
1: sumalan atoy ang confirmation. No, I mean ni yan.
0: Ngagabi. Yan ngagabi.
1: Yan na, ngagabi. Bisa na atoy confirmation nga nakuha, ano.
0: Nagpa-interview.
1: Waray.
0: Waray nagpa-interview.
1: Oo, waray nagpa-interview. Pero pagkat tunaton, may

0: bata yan. Mm. Yung nga bata, anak ngayon ni Tia, ito sa nga tag-iya nga dahil ng carnival.
1: Oh.
0: So, nasa ring iya, yan ako nung Sunday, matikang, ito ng opening.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ito ng carnival. Ang mga rides, duha yes. Mangod ini nga parte.
1: Ankon kihapon ang parayawan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ah, may own parayawan, tama.
0: May mga barbecue and stage yes. For performers.
1: Pero ito daw itong mga big artist nga magpe-perform. Ankon ba ini ang dangpanan band na ba ini?
0: Oh, pero matagusaw saon. Ang drummer laanan.
1: Drummer
0: laanan. Sunod niya gabi. Ano?
1: Hoy, malay ni mo, adin na inin mani-discover his Sir Mac. Oo, sumayo nga ninit mga moves ni Elias. Sus, masing line ni Elias, huwag na lang pala, hindi na ako pupunta ng Tacloban.
0: Adin na nga yan.
1: An kan Elias, uhahay. An iya. Uhahay. Sir Mac. Uhuhuy. Balito, ano, kay Manggo, damo itong mga performers yeah. Nga, labi na itong mga big artist nga, pero may napakaniya Tacloban City. And yan, kaparti ba ito ay napagkaniyan Sex Bomb, he Morissette Amon,
0: yes.
1: At kambal ni Sir Maki Piolo Pascual.
0: Yes. Makalimiha po
1: na. Oh, yan nga, June.
0: Dayunella.
1: Ay, oh. Dayunella.
0: Dayunella.
1: Oh.
0: Dayunella ko, no.
1: Adi niha may Astrodome.
0: Astrodome, liwato. Oh.
1: Ibalahiya itong mga bisita nga di ma-perform liwat hamay anibong haluaga kumita ako ito na kabutangan dito hamay anibong haluaga ito na parking lot gihapon yes. Parking area ini na ginbutangan lanirahin barikada yes. Nga dahiton katunga-tungaan hanta ng carnival nga nagkanan mga barbecuehan
0: oh, oh. Mga yero nira nakabutangan no, sa nga nga ito may nakabutangan Medino family.
1: Hoy! Medino family and friends. Bawal lumapos. Private property.
0: Halito, ang akong concern, ano, kay ginatambakan manggutig yung atong tuna.
1: Mm-hmm.
0: Kung naurad, dahil naglalapo.
1: Amula, oo.
0: Susunod yan.
1: Ilabi na yan, nga kapag-start siguro, first week or second June. Week itong June, ma-start na kita itong uran-uran. So, maupay siguro nga da ko. Ano ba't maupay itong buhaton di da?
0: Magandamin.
1: Pasara. Oh, siya pasara. Magandamin.
0: May mga salbabida.
1: Ilabi na mahangin. Eh, kaya ilikin din yun by bayon. No?
0: Pero so far, sumala naman ito natin ako. Ba? It mga area nga mas mahumok talaga ko, no? Is, tatamba ka ng graba. Ang bato
1: okay.
0: Na talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oh, para may foundation na itong pagdating.
1: Though may mga barasiya gihapon na nung ay ginhalo, amo lagi hapon kay kung mag-inuran nga ni, mahumok man, nag-mimix ito, ng baras yes. Itong tuna, mahihimo nga pandisana. mahihimo nga lapok.
0: Nga kung pagkakatunit mga tao, dirit maiwasan nga mahihimo nga lasaw. Pasan nga yan, hindi may mag-size yan dati nga Leyte Park, ano.
1: Mm-hmm.
0: Bisanit nga nakababtuan, may gawin talaga area pag mauran, malasaw talaga.
1: Tinood. Ilabi na nga dahanbut nga mga barbecue na kay nagiging kwa niya lapok ako na sige itong pag-inuran. Right. Eh, syempre, damo itong baga nagbuburbalatas na humok itong tuna.
0: Correct.
1: O, pwede na kita mag-engineer. Kaya kinabahay me. Ah, pwede mo tangini din, he?
0: Pero saan ako na-observar, sayaw ka mo habot nga kung humanat mga performer, kung damot mga bisita. Kaya may daton, one time nga itong experience, ang bata, kung na nag-perform, tapos nagsinayaw. Damo niya, tiba.
1: Yes, o ano nga itong bubon stage. Actually, pira-tira nga mga kabataan, nag-showdown-showdown, tapos may ada na hatag nga ito, hairahin tipa.
0: Yes.
1: Mga karisyuhan na ba? So, ganun lagi hapon din niya, Tacloban City. Isang kong damo it problema at Pilipinas. Krisyo, lagi hapon kita kay you only live once. We only live once. Huwag tayong pa-stress sa mga bagay-bagay. Itaakay, Senador Jingoy Estrada, di rin na pa-stress.
0: Oo.
1: Ginuhulat na lang nga nitong warrant of arrest.
0: Ang papapili, iya, ariston or masurrender ka.
1: Oo.
0: Ang baton, maulol taktiil.
1: Maulit tiil. Kay ano, kay Rayo Mahoy. Balitaw.
0: Amoy itong sasakit.
1: Amoy itong basta may danangani mga pahiwatig na hirapit na ito na ang matugnaw nga rehas.
0: Amo na.
1: Nagkakasasakit.
0: Amo na. Iba ito, matugwa na lang.
1: Kiti baliwat, magpapaupay ibang bansa.
0: Amo
1: ito't mga style. Maalinggawas. Manggo dano it kalson ni Senator Jingoy waray piyansa. Non-bailable itong iya kaso nga plunder.
0: Sangkay, okay lang ko notera, magpasagil nga may sakit. Mm-hmm. Kita nga ni, tatin nga gamit sick leave.
1: Tay! Pinood. Sinong mga guilty dyan?
0: Atas kamay.
1: Kita ka, Senador Bato de la Rosa. Mori nga ni sakit, permanente absent itong Senado.
0: Correct. Iba.
1: Pero na, sweldo.
0: Oy, Ray Barona.
1: Ray Barona.
0: Oh, sige, pagkita ko na, katwadara. pero iba lang.
1: Ah, okay,
0: Southern Leyte.
1: Southern Leyte. Tapos pag-uli pa ito, masasakit pa ito, tro. Oh, kay makapoy.
0: Okay lang yan, kasi may chiptik.
1: Oh, may chiptik. Hapit lang maging... nala. Oh, ibagin damot na nga ngao.
0: Waray ka ayada natong transmitter kay waray.
1: Waray gamit. Waray gamit. Oo. Amo nakbaga na tigam nang gihapon.
0: Oh, waray kung mag...
1: Parang guilty yung ating chiptik. Pinapatay yung ating mic. Ano ba yan, chiptik? Ikaw may sabi kanina na walang gamit. Wala kang gamit. Wala kang gamit para gawin. Aidin? Para ayarin?
0: Klaruhin mo kasi.
1: Klaruhin mo kasi hindi namin maintindihan. Wala pala siyang gamit sa paggawa yung tools. Bumili ka daw sa DIY. DIY, baka naman. Nag-promote. Malita, why do I not? Oras ka, K5. Alas 12:24 na. Pangibarungan na kitahin, Mike. Patawag na good kan HR. Malita, why not? Oras ka, K5. Alas 12:24 na. Hatun pagbalik. Makakaupod na ito. Nahiga K5 me. Malita, why do? Makakaupod na ito, syempre. Ito na ito, no, Suki. Suki talaga. Dito na dang fan and vine na bisan kun mauran ito na aton panahon. Mabalikan dito na aton programa Harampang di Domingo katalimutan pipira nga mga pahinumdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugan ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman
3: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: May tungod kay Health is Wealth ng prevention is better than cure. Ginpapahibaro ka mo o Han Clinica, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira serbisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
13: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
13: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further, adi na, it's Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family. couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.

0: opening soon.
1: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga di tribayo kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga di tribayo.
3: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
4: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
5: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? Up to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Puso!

0: All right, thank you so much, Champion Round of Applause to our Dangpanan Band. And syempre, thank you so much gihapon kan ka-KFM Highway. Bisan kung bagay, napaas-paas kita.
1: Makuriman ngayon mag-perform. Oo, ano?
0: Yan na na-feel ko na ito na era na-feel at mga performers. Oh, performers! So, akala mo na, naman.
1: O kung yan na nga magpapatron itong Tacloban at ito na lakit para inom nga audience.
0: Oo, tama. Makapoy man ngayon ano, ito na... Makapoy man ngayon ito mag-perform ka kay Feb High. O bangin pala kitag invite nga dihiton sangyawan. Oy, sangyawan.
1: Tawagan natin.
0: O ging papanawagan naton, naton kasangkayan na didaha.
1: Pastala. Miss Abigail Catella.
0: Yes, ito ang irahead. Ha, City Tourism Office. Kay Ma'am Abigail Catella.
1: Busy. Papa-media interview nira, gintitigda.
0: Oo. Medyo wari na hera time. Pero kan Ma'am Gay na pa-interview.
1: Sige lang. Kan Ma'am Gay na lang.
0: Kan Ma'am Gay na lang kita makuha. So, kan Ma'am Guniton aton, ayan nakapatrona ng Tacloban City. Ay pala, and may naman Guniton mga before hito na patron good talaga yung Tacloban, may din mga sininsaring nga nagpe-perform.
1: Yes.
0: Every night actually, hindi nga dahamay sa Yawan Grounds.
1: Ganda mo lang si karani itong kapatronan mga natin ka-artista na good ito na kinikita na ito ng mga tika-kamila.
0: So, ada pa kita i-invite it mga bisperas na ito na, no? Kaya diba ti ano ito nita? Igbaw, ito ang standard.
1: Correct.
0: Balitaw. O, syempre, kung baga may dakliw at i-endorso nga mag-perform, nga na ito sa Yawan. Syempre, unang-una dida, ito ang Dangpanan Band.
1: Yes.
0: Ngayon sunod din at solo performance ni Sir Maka.
1: Yeah.
0: Kung gusto ko kumita actually, at iya uhahay kung uhuhoy. O balito, ano, kay... Actually, damot nag-aabang gihapon itong era performance. Hindi pala nga ni aton social media, damo na itong mga nagre-requestin kanta.

0: gibuli kan talaga ni Adto.
1: Magano muran lugod.
0: Magano nagdampo. Feeling ko na pa natimprano Adton rainy season. Rainy season.
1: Pero may gawa na barangayan lugod.
0: Oo.
1: Adto lugod ito na sayaw ito ni...
0: Sir Maka.
1: Sir Maka.
0: Oo.
1: Inuha.
0: Oh, damo ito actually. Nga na inhiya na kilala. Oh, nakilala. Nga na inhiya na discover. Kaya may mga na-request nga itong barangay. Nga pwede sumayo ang iyo. Iyas.
1: Oo. Mag-remember ko ito, hadiit kita. Tapos pagkagabi, may baymas.
0: May ba?
1: Ano koneksyon na ito?
0: Pagkagabi, ano, nagkasaramo kanira barangay. Oh, balita. Oh, inina. Manggoy da ko na yan naman kung nga puro patrone da mo syempre ito mga live performances gihapon ito natin mga band nga ilo usan na din he syempre yan na may na baka mo ano inin may na baka mo tukara today itang panan band buwas pa diin may mga events. Actually, kay mga busy inira. Oh, pero syempre, kung may ako na mag-invite, kaya busy-busy. Na-accept rin mga bookings. At ano nga bookings in Sige daw, try daw kang Sir Mac, ha, kung na dumaright bookings.
1: Oh, dan, naginig ka booking at akad ko, Sir Mac na ba? Ito nasa ako, di ba? Upat ka mo.
0: Ay, grabe, Sir Mac. Pero kung baga ako't papapiliin na ibubuk, ibubuk! Mabalita. Siyempre, ano, kay mga gwapo manggulit aton mga grabe. Na-speechless ako. Mga gwapo manggulit aton members ha, na dangpanan ban. Kan magkaret, siyempre. Bisan nga niyan kan kakifib haimi, dayang-dayang. Thank you so much. An kan kakifib haimi, dayang-dayang. Kaya ni Raiga, himoon nga remix. Remix. On mafe-feel ni mo nga, amo na ba ini ito end of the world? Balitaw. Siyempre, amo karisyuhan, Manggoda, no? Saring ko pa kanina, di rin mawawara ato ng mga Pilipino ito ng mga kantahan. Ilabi na ha, panahon ito ng kapistahan. And then, haiha marabot, maihiya pa man, August pa, no? Ito na fiesta. Haamon, di rin mo maiya. Anay, an mga microphone.
1: Ano yung mga microphone?
0: Bahala ka mo, waray ka mo performance buwas.
1: Yes.
0: O, balitaw, ano, inena. Ito puro patron, yeah, damo gihapon itong mga nag-i-invite ito. Hamon, June 14. Adi rin man nirinhira na ka ito kung gini-invite ko. Kay maglabyaw ininhira ko. Balitaw.
1: Iba yung rahaamon. Gusto nyo i-invite na.
0: Nakadto? Actually, amo itong takgusto logod. Yeah. Itong banga di rin mo na kinahanglan alagya mo, hindi mo na kinahanglan. Kaya maharap ka naman actually nga invited ka. Invited ka mo, waragin pipili. Basta mga mag-iilog lang. So, yan na itong patron na amo na si June 14, Sunday. Aadto kita maghaharampag. Harampang dinomingo. Amo literal nga harampang dinomingo. Pwede laliwat. Opo. O, pwede laliwat ito. O, pagbaga may dak makuha dito nga makakantuhira, pwede nga tira mag-perform. Kay Ruma na naading-ading na lingkod. Final ako, no, bring home. O, balito. Ano? Kay, morning na itim duty. O, baka kadalikyat ka na ito. Kulopa. Ay, 3 p.m. O, pwede man. Siguro ang mga ugasan nga nabibilin. Baga, pwede na siguro pag... hinayan. Excuse me. Virtual. Kwan nala. Amo nang gisa rin kanina. Nagdadara na lahin erin mo. Nangan sumsumano. No? Sige.
1: Tapos
0: asapit lang ngayon na, no? Morbida. Sige, baga. Naibani-bani na nakon boses. Uy, for actually, yan na pala kutro kumanta. Ikang hana, kinakaadlaw or semana or bulan pa nga ni Adang pag kinapaas ko nga ubumagod ngayon si Punya na nga panahon.
1: Amo, kaya may Ada binungtuan na reklamo na naubos ko na ang punawan ng demosito.
0: Ay, for me that. Ay, thank you so much, syempre. Ha, called me our family.
1: Diba?
0: Permi good ak, again. Bigin lilimunada. Oy, thank you so much. Para hitin ako. mother-in-law and father-in-law nga itong haba sa summer. And of course, sa Menino family, hadagami late. Thank you. Thank you so much. So, natin oras, alas 12:55 na. Dama nga salamat. Natin naka-open nga programa. Ato engineering department ka K5 Ray Varona nga ka K5 Robert Garciano.
1: Ako naman nga K5 Jaime Cavador.
0: Nga na ko naman, ika K5 Carol Medino, parahan kampiyon nga balita, servisyo publiko ngan Kaliawan, nasyundan ng Tacloban, ngan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Aha. Nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
8: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
7: Oy.
8: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
7: Mm-hmm.
8: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
7: Wow.
8: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
7: Mm-hmm.
8: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
7: Mm-hmm.
8: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
7: Oh,
8: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
7: probiotics
8: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
7: Wow.
8: Unya, kini nga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
7: Oh.
8: Aron, malikayan ang anxiety,
7: depression.
8: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
7: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo?
8: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra nas BCO.
7: Correct.
8: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
4: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman, Dok Ramil, kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
8: Correct.
7: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
8: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
7: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
8: ang uban,
7: army.
8: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
7: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
8: correct,
7: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
8: Mo'nay nakalindot, anak, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats Unya, ang ditribayo adunay extra virgin coconut oil. Malayo juga sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
7: Kana, kung nagditribayo ka ha?
8: Nya, try nyo. Gawa sana, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
7: Correct!
8: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas, na. Pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplement.
7: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
10: Ditribayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: ditribayo.
10: So sa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Ditribayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa bugos nga Pilipinas, alauna dos.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

mopping afternoon mga ka-K5 ang hanaton mga classmate. Madangan taliwara iyo ang programa nga may hingyapa na magkadakitahin edukasyon nga may kalidad. Inhilaha edukalidad with yours truly, ka-K5 Kim Soriano. Nga live niyo kami nga mababatian nga makikita sa Facebook via K5 News FM Tacloban Digital. Sadly, waray pa kita on air, makabalik on air, pero hopefully, as soon as possible, mabatian na gihapon na or mabatian na kami niyo sa radyo as soon as possible. Anyway, it's May 31, 2026, last day of the month of May, and bukas, it's June 1, meaning start of the Brigada Eskwela. Para mga dili pa nakakaaram, pero I think damo na ang nakakaaram nga magtitikang na ang Brigada Eskwela tomorrow and next week start of classes na, kaya naman mga K5 nga haton mga kaklase, mga classmate nga sees your days, remaining days nga bakasyon pa. Diba? Kay next week, magtitikang naliwata na school year, baka mga school year 2026 to 2027. Anyway, yun ang adlaw. Actually, in last day gihapon ng palarong pambansa. Actually, closing na. So, and may dana final tally, medal tally for the palarong pambansa 2026 na Gindumara, Agusan del Sur, undi in overall champion an National Capital Region, followed by Calabarzon and then Davao Region, samtang an Eastern Visayas naman in nag-rank 12. Last year, kung di ako nagkakamali, rank 10 hira, pero, you know, still, sportsmanship. Diba? Kay, actually, sa gihapon nga, big thing that happened during the palarong pambansa para ha Eastern Visayas team, ang siyahan nga nakakabot, hina gold medal, amuhi Krisha May Taharos. Diba? 3,000 meter run niya. And double gold medal actually hiya. So, siya hadiran Monday. Nakabot niya ang gold medal for 3,000 meter run. And dila naman han, I think Wednesday or Thursday, nakabot naman niya ang gold medal for 1,500 meter run. So, congratulations, diba, kay Krisha and the rest of the team. Whether naka-uwi or mag-uwi man hirahin na gold medal, silver, bronze, what matters is may danira mababaon nga experience, lessons, and maybe nagkadahirin bago nga mga friends, di ba? Kay amo to nan para kairan memorable experience, kundi in na shape an ira character as athletes, and even though small, gradually siguro na shape na rin an ira career path, like and mga medalists, I think nabatian ko actually na an mga medalists, especially an gold medalists, dako ang chance ang pagkaadahirahin scholarship, I think, ang mga UAAP nga universities din diha Pilipinas, of course, at pabang UAAP.

0: Ateneo, of course, Adamson, UE, oh, I think walo and UAAP na university. So, amo ito ng mga universidad na pwede nira pasukon, tudlan, tama bang word ko? Pero amo ito na, amo na na chance nira to shape an ira karera as future professional athletes, diba? Malay natin, hiranaan masunod nga Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Alaysa Valdez, Kai Soto, diba? So, if we look at the process, an ira pagiging athlete, student athlete, madan ira discipline to always show up, ha ira mga pag-ensayo. And after months or weeks of showing up pa ira mga trainings, of course, ha main event na, dito na ira mag-show off ang ira mga skills. And actually, di rila ito na para ha mga atleta, para gihapon ito ha aton nga tanan, di ba? Kinahanglan aton mag-set in goals, klaro nga goals. Kaya sabi pa ni Benjamin Disraeli, the secret of success is constancy of purpose. From the word constant, dapat palagi. May discipline to always show up nga, diba? Diba? And first, you identify an imo goal and then you stay focused on it and then consistently working towards achieving the goal. Siguro may times nga ang magiging result is diri talaga na imo plano nga makabot, but along the way you will learn something. Baka may character development, di man talaga yung main goal ang imo na-achieve, bangin may character development na nag-improve imo, di ba? So amoy na ito na imo achievement. Ayon. Likewise, gihapon, ha mga estudyante, ha mga classmate, when it comes to studies, academics, of course, you must identify an imo goal. Karuyag ba ni mo nga maging top one, maging high honor, with highest honor, or with higher honor. Karan i-set ni mo ang imo goal, or karuyag ni mo mag-join ni nga club or organization sa iyo school para mas malawak ang imo exposure or ano pa man, di ba? Kailangan may preparations, of course, may practice of executing the discipline, di ba? Disiplina talaga na mag dadaraha imo towards success. One of the things, at least, kirela discipline, of course. Pag babasa. When it comes to reading kasi, especially ha mga kabataan, pinapapahilawigan ira imahinasyon, ira understanding about the world. Kumbaga, gradually, unti-unting na shape gihapon ang ira critical thinking, questioning bakit ito nag-i-exist. Kung mapapansin gihapon niyo ang mga kabataan, ang mga bata pa kita, or ang mga bata yan, siguro ginka-question naton or ginka-question niran ira kalugaringon kung tama ba nira pagbigkas or pagbasa hininga word or phrase. Pero yun na, as an adult, may dagihapon kita question when it comes to reading. Amo ito kung na-understand ba natin. If we understood what we are reading. Kasi, we know naman nga magkaibaan na reading na nakakabasa ka compared sa nakakaintindi ka. Diba? So, ito. So, ang mga kabataan, pwede ra mag-start small. Ang mga parents nila, pwede niyo taganhin mga libro. Ano yung mga kabataan to read? amo iton ang pinaka-importante nga foundation ang ira learning. And speaking of foundation naman mga ka-K5, niya na may danato na na-interview actually. Na-interview na, recorded nga interview, and ipe-play na lang nato niya na. Isang kindergarten teacher. Pwede naka-experience gihapon niya na medyo ano bang tamang word dito na mas maintindihan? Pero the word na ako na aram is belittle. Kumbaga parang minamaliit. Ayun, minamaliit. Parang mababa yung tingin nila sa mga kindergarten teachers kasi kindergarten, amo ang pinakasyahan nga stage ang academic life journey. Or journey, ito na mga kabataan kay ano ni Ragin, belittle. But anyway, ito nga ito ang interview we Nurunian. Bisan ko na mababa ang pagkita haiya ang iba. May dagihapon na niya passion heart to teach ang mga kabataan. Kay maaram hiya nga amo ito ng crucial stage. Tanan nga mga individual kay dito nahuhurma ang foundational skills like reading, counting numbers, di ba? Anyway mga ka-K5, dako ani kita ha ito na edukalidad updates sa Shahan. Nationwide orientation parahan learning systems sa policy reforms, kompleto na sumalakan DepEd Secretary Anggara. Samtang sobra 1 million nga mga grade 11 student ang nakukurian pagbasa subayhan EDCOM 2. Nalain pang notisya, Senador Win Gatchalian gindudoso ang mas maupay nga kalidad ang mas marigona nga pagtutok ang mga local universities and colleges o LUCs. Ngan good news naman, UP Tacloban usanahan 9 nga mga constituent unit han UP system. And oras nato mga K5, it's 1:15 in the afternoon. Medyo nag-uuran kanina and mag-expect pa kita. Tala nga pag-uuran Murnian, yan na di rin man maadlaw, pero I think hinuraw na ang uran kanina. Pero para may protection tayo kontra ha pabago-bago nga panahon. Magmighty si na mga K5, the alkaline vitamin C. Ayun, mabalik anay kita mahuman ang pirang pahinumdom. K5 News FM, championing the lives
1: of the Filipino. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown, Kalbayog, beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown, Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: DTX Coffee Mix!
8: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kagabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix! Patayit sa mga butika! Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
10: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
0: Hello, hello mga K5, it's 1:22 in the afternoon. Ang oras sa Hirot ni Johan na DTX Coffee Mix na kapagkape ka na detox ka pa. So closing yan na ang adlaw na palarong pambansa. And after closing, may da naman mag-aabre. So opening of classes na next week. Next week ba? Basta June 8, 2026, parang school year 2026-2027. And bukas, like I said kanina, na magtitikang ang Brigada Eskwela. And sabi pa nga nila, RD, Regional Director Salustiano Jimenez, Sandeped, na ginimbitar niyaan nga tanan, bisan kunwaray ni mo anak na naka-enroll o mag-e-enroll ha mga eskwelahan, pwede ka bumuli ka Brigada Eskwela. And reminder gihapon natin na mga kag-anak, na i-enrollan iyo mga anak, ha eskwelahan na temprano nga pag-enroll basi mahilakip hira halistahan master list sa halistahan nga ira igpapasa ha Central Office ha Department of Education. Actually dira pangayanhan January nagtikang ana enrollment subayan ako na nabasa kanina ha internet ha usang report na dira pangayan na January, yan ang atuig nagtikang an enrollment. Pero yan na, abre pa ang mga eskwelahan for enrollment. Kaya mga parents naton, i-enroll niyo ang yung mga anak. And speaking of enrollment, nilalauman gihapon ha, na DepEd nga maabot ha 26 to 28 million na mga estudyante ana o enrollees para yan ang maabot nga school year. That's according kan DepEd Assistant Secretary for Operations nga hiya Jocelyn Andaya. And bisan kun may da mga nakontra lagi hapon ha ira reforma nga 3-term school calendar ayan ang school year. Siring pa ni Andaya nga magpapadayon hira kapag patuman ito nga 3-term school calendar. And aside ha, physical preparedness nga kinahanglan na mahimo o mabuhat ha, ng mga teachers, ha, mga school heads, ha, DepEd para ha school year, maabot nga school year. Of course, kinahanglan gihapon ni Rahin technical preparation wherein, of course, amo na itong mga training sa natong mga teachers. Kundiin ang malinampuson nga nahumaanhan Department of Education ang seryahan na nationwide orientation sa parahan learning systems reforms policies. Agod igandam ang mga teachers ng school heads sa tanan ng mga rehiyon para ha maupay ng uniformeng implementasyon han mga nangunguna ng reforma ha edukasyon. Hati paarabot nga school year 2026-2027 na sumalakan DepEd Secretary Sonny Angara. Angay lang may sadang nga arama ng kumpiyansa ang mga teachers ng school leaders sa labi na kay damo ang mga pagbabago nga ira kinahanglan ng pag-andaman. Doon nga pa ni Angara, magpapadayon ang irabuhatan ha paghatag hin klaro nga giya pagbaton ha mga pakiana tikang ha field na pamati ha mga feedback agad masiguro ay na mga reforma itinuod nga makakabulig ha pagtututdo ang mga magturutdo ng pag-aram han mga kabataan. Laki pa nationwide or yeah nationwide orientation series at mga importante nga reforma ha learning systems so ganahan na 3-term school calendar, revised guidelines on lesson planning, classroom assessment, grading system, awards and recognition, flexible learning programs, education in emergencies, work immersion, nanan strengthened senior high school curriculum. Badamo ang mga reforma, so mahaba-haba gihapon ang preparations and trainings nga kinahanglan undergo kaya mga teachers. And speaking of teachers, na kayo mga raw naton, ano sang kindergarten teacher from North Hill Arbors Integrated School in Tacloban City. Kundin iagin share an iya experience as kindergarten. Kaya we know that kindergarten is the stage wherein dinhi na huhurma ang interest han mga kabataan when it comes to learning. So anyway, recorded interview iniya. So ipi-play na lahan ato na technical team na ato na interview with Ma'am Maricris Tadepa.
17: Since, diba, arabot na an opening ng classes for school year 2026-2027, pwede mo ba i-istoryha amon kung ano ba kadalasan ang nagiging scene or ano natatabo classroom pag opening of classes with your students ng mga kindergartens?
18: Akong po experience ang pagiging usang at kindergarten teachers, usually talaga, mostly, may atong first day ano nga klase, may bata nga matuog, mga parents, at among sulod ang classroom, kay para labay comfort pa tira anak pa nga, very good mag tinuog, kay tira sinisip ang separation, anxiety, hindi pa tira nagkukuha, nagkukuha pa. So, kailangan panirahin, kuan pa tira ang parent, dan hira, para dire bahira mahadlok. Kay simpang manira para siya hanira nga pakig, kuan ba mo sa nga environment mga damo ba, bata, iba-iba nga bata, tas makita rin new teacher, mga bata, but it iba, okay lahat, iba may dagod nga natuok, nalunay, na dalagan, dan yung sangang kabesis, kindalaganan ako. Pala natin kami nga ito, gawa sa akin ng bata. Pero at least, ang mga pera na ka-weeks, mga nasasanay-sanay na, nababaya-bayaan na, mga strategies ba't mga nanay, ako giya po, para din nila magtuok, may gimbubuhat na mo.
17: Pwede pong pakikwento kung ano ang iyong ginbubuhat para slowly ma-ano,
18: ma-compound. Itamon po, yan na, ang amon, may naman kami sinasabi na Keyfelt, ang amon na program ni Ma'am Juliet. Pwede kami 2 weeks nga, it bata, din ane na mong gintitigda nga damo hira. May, tas, itira oras, sila pahat alaba, good, di pa sa ko nga 3 hours. It amon kasi klase, may morning, may afternoon. So at morning, halimbawa, dapat very good ma-kwanhin 25 nga bata. Bagat maximum 25 kailangan para ma-accommodate bahiratanan. Pero kahit tungulit ka damo yan at napa-enroll, nasobra pa. So tanging bubuhat, gintutunga-tunga namon. Para dire-hira ma-lisan mga kinadadamo man ini. Tapos ang oras, halipot pa mga 1.5 hour la. So, ito gininihin namun, tikang-tikangan namun pa, ginahinahira nga. Nga, di ba bira matigdan nga, gima iya man hindi hinga pag iniskwela. So, panlaan ay 1.5 hour. Tapos tamging bubuhat, very more on teaching pa. Play-based kami, hala, sige, pag ulpot, kung ano yung karuyag nga na, kung makain ka mo nga. May daman kami mga area-area, niha numeracy, niha literacy, niha kuan ha, auditory, nga tanan ng mga sensory, mabanira, ma-experience, papakatot namon. After ito nga, bagat, may allotted time man lang ito, kung ano nga oras siya ito magsusugad. So after ito, makan na kami, mabel na ako, madakan strategy, nag-ukulele ako. Tapos kung magkabati na nga ukulele, circle time na kami ito, mag-story na kami. So at bata, bagat ako kung ay maupain, kayo may dakan story na, ada kami daan la, it, matba. So ang takong binigyan mga strategy, tapos kung it bata, di pa talaga napabaya, gin-a-allowed ko ang nanay, kung madhaamon, haamon purtahan. Kung kaya, harum, mapasulod ko nala. Para ang bata, hinahinahiya nga. Halimbawa, yan na, dapat iya mama. Hinahinahiya yung kato nga, sige, bihi mama, makatuan niya purtahan. Asa maghaharay yun na iya. Tapos mayakan na ako nga, it mama, dito pwede nga ni, kaya dapat it bata lang nga ni. Ang takong strategy, hinahinahiya ba nga pagkuhan haira. Hindi ba na matitigdaan.
17: So, play-based, 2 weeks at naman.
18: Opo. Ano na, 4 weeks yan. Nahaamon niya na nga, bago yan na. Ipapakuan na ni Mami 2 weeks na lang. Kaya para makuamban ay itong amon niya na kali ito nga sinisinga 3 term. Bangin ba, para ba diari ba, ma-prolong ba nga pag kinuan liwat ba, masurod ba tanan ang mga tawagin ni, ang mga lessons ba, diari ba maano.
17: Ano po ba yung may pagbabago po ba ang gintutot do ni Johan una ha iyo igtutot do yan na ang mga kindergarten?
18: Amo lagi hapon po. Same lagi hapon. Ang nag-iba la kay tulong na lang kakuan.
17: And ilang taon na ho kayo naman?
18: 48 po. Yesterday was my birthday.
17: Happy birthday mo. Happy birthday. Anyway, ilang taon na ho kayo nagtuturo?
18: Ang 2007, nag-start po ako as a kindergarten teacher ha, PCCI, a private school for 3 years. And then nag-volunteer ako sa Kapangyan Central School for almost 3 years also as a volunteer teacher dil pa kanan DepEd. Mga 6,000 kun amon ko anan amon allowance. Tapos natawag ako for year of 2012, na-assign ako sa grade 3 teacher ha kapang Hasan Telen Elementary School for 6 years. Tapos nag-board ako, nag-transfer kay dinhi man kami naukoy niya pa bahay. May sakto nga may school nga hinag-apply ako. So nakarawat ako nga ni through kan Sir Noel Coritana tong at time kan Sir anang principal. So ipag-connect ni Sir, gusto niya grade 6. Sako, Sir, ano pat iba nga grade level available? Ya kinder, si Sir kinder nga lakay, may lako experience sa kindergarten for how many years ba? Sige ko na. Mapunan, pasin, pasalamat. But it destiny ba akong kindergarten teacher? Pagkat love ko ba mag-teach ha, mga small ba na mga babies ba, mga children ba?
17: So, kay ano man, ma'am, kindergarten? Aside sa love mo, hira, di ka ba nakukurian? Kay, syempre, an ira, anong tawag dito? Yung attention span nila.
18: Pagkat feel ko lang mo mga, gusto ko lang pa mag-teach siya, kinder, kay ako na nga naan, magpasaway man hira, it imo, mauno naan, kanang bata-batasan, kay kung adi yung higher grade, agi ba na ko? Bagatak lang ba? Bagat, hindi ko lang, bagat, hindi ko ba feel nga magtutuban higher grade ba? Haira, bagat, nalilipay ako, may nangan nila siya nga, hala, kindergarten teacher ka lagi ha? Baga ba't yung susugat ba niya? Sabi ko, kay ano kindergarten? May nga nga nga parent nga, nangatawa ako. Ma'am, ano ka na nga grade? Ang ano yung tututuan? Kindergarten? Hala, di ka pa napropromote? Baga ba nang ira term? Ba't kindergarten? Kung kindergarten ka nga nag-assign, hindi mo upang liwat na teacher, hamo bukan duro. Sabi ko, ha? Kay ano? Di ka napropromote pagka grade 6, pagka sugat. Okay la, happy ako at kindergarten. Sisigang ko na, sa bagay, di man hira maaram kung ano ba. Nangatawa lang ito, yung una-una bagay, kindergarten teacher, ikaw nga teacher, lo, titim, una-una, kinder, ka ng kinder. So, pagi, kung maaram lang ka mo nga, mas crucial ita, adididing at part nga, maaram lang mahirap situation ba. Pero blessed ako, simple man, thank you kan Lord nga. It, akong ba passion nga, pagtutubahay iya ng kabataan as a nanay. Ngayon ka-apply ko ba? Kay nanay. Mm-hmm. Ang tagpag-tritinak anak, ang nagtaki pagkukontak mga kindergarten.
17: So, na-mention ni mo ma'am nga crucial ini nga part.
18: Opo.
17: So, paano naging crucial ini nga kindergarten?
18: Diba mga babies patira? May dapat hira mga tantrums. Di kapat maaram kung mag-aano ka. Pero based sa akong kay as a nanay, maaaram na ako pag-atake. Halimbawa, may bata nga ni basta anak, kung tutuluson, o kaya ang kulaan na hiya magtuo, kasta magpanatiya, maghinahiri nga mag, okay na, tapos ka na. O, istoryahan ko na. Pasto sa nga bata nga, as in naglulunik talaga hiya. Anak, imbuhat pa ba'y ang kulaanay? Sige, kay, kung mo nga ni na, duriman hiya pag wala. Kasi, ano na, okay na. Kigin, iya, istoryahan ko na hiya, istorya, gininahinay ko hiya. Akong ginano, yun, ginigig, high five ako, bagat makaka-feel ba yun nga, ay, kung ako, bilong ako kan ma'am, dira ako, kung ano ni ma'am, baka ako ng totoo. Okay, diri, wala akong papakit ang mag-iisog ako, papabayang ko lang. Pero kung may that time nga, di ko na kaya, an mama, ginko ko kong attention na mama, ano man, okay la. Yun, panlaanin ka mo, except, pag-istorya rin maupay din hanggawas. Gumawa nga, ni balik ka mo nga di. Ang taking bubuhat. Ikugin sa nga, mahuli daw, Jerry. Yun ano ko lang, mama, God, ang nangigawas. Istorya laanin ka mo. May kubatag yung nga babae, yung as in, gusto niya, ya kuya, ah, nagod na sa kubang classroom. Tignan niya kuya, kay high school. Di, anak yung buhat, may mama malakong nga din na pabayan na kanilaligid. Kung mama, kita-kita, ala nida. Kaya para masanay yan, masin nga, magkaya naman kagawas ko din. Ano, pagkaya niya, nasakob na hiya, lamingkod na hiya. Nakarealis na niya nga, ano, nila kagawas, sino kang nababaron dito, yung kakanta-kanta, nagmumuruglay. Uy, nahinay nga nakasakob. Nasin na ng mga nanay, o, nagkanagkap ko, nag-matured na, ano, nauna sa bata. Buya ko, nakagpan niya, nakatapos yung kinder. Mga sakon laban niya, mas anana. Ay, papa-feel mo ba ira nga diri ako ibaha ira nga kung may mama kamo ha iyo sigang ko kung may mama kamo ha iyo dinigi ako iyong mama hinahinay ko ba nga kaya kan.
17: Pero ano man po ang mga challenges nga pwede nimo i-share ha amon as kindergarten teacher?
18: Ang mga challenges ko, for example, mamayad ako mga sinisirin pa ng mga special na mga bata. So, naghihimo ako ito, nagkukonsult ani ako cancer, parang bubuhaton. Tapos, amon ito, magkukang ka mga strategies, mga activities na para haiyala. So, amon takin ko po, halimbawa, niya bata, kung niya in ADHD, tungan dilibot-libot. Ginahayaan ko lang niya, kaya dapat, di ba, habata, itira learning, direturo lang ako, ipinamati, may direturo na nababaro, bisa niya nagduduro dalagan. Kahit na bata, bisa nagduduro dalagan, pakianhan mo. Nakaka-answer. Meaning, itira truth, itira learning, bisa pa doon sila nagkikinuan, itira totally na mamati ba. Nagpapabayang ko lang siya. Tapos, malingkod na. Tatangon ko yung activity. You color this one. Kuhan di, kuhan na in here. Trees. Nagkukuhan niya. Tapos, at least, itamon activity. Nagkukuhan niya. Kukang ko labahiya. Tawin niya, one-on-one ba kami dahil na ila. Kasi ang ibaliwan, tatatangon ko yung activities. Through an era, learn, irabas, anirabas. Tawagin yun, era capability. Balimbawa, ni fast learner, in here, need pa mag-tracing. Iba-iba lang nga. Im-atake ba nga paghatagin mga activities?
17: Given ho na may dakita bagong reformed curriculum, especially yung ano yung three-term
18: calendar.
17: Paano naman ho yung magiging setup for kindergarten?
18: Di same lang.
17: Same lang yapon.
18: Same lang yapon.
17: Anyway, ano naman po ang involvement ng parents sa pag-aramhan ng bata?
18: For example, may da kami assignments. So, may da kami GC na po kami naging

0: involve po kira mga mama. Sige, mama, buligi, inimay na kami assignment, i-guide hira. Pero hirap magtatrabaho. Ayaw ka magtrabaho, kaya ka magtagagraduhan. Hirap matrabaho, ah, ang tagim bubuat. Kaya nandiyan ako project nga, itagihin mo mama. So, po ayaw, kung may project kami, batat pa yung mga mag-guide la. Para at least, mapabarot mo, hindi rin ikot na baba nga mama. Ikot tagagraduhan.
1: Na pero man mamaan na mga estudyante ha imo classroom.
0: Hay mga an pagpulpot ko din ni pero migud damo. Lid kami na abusin 25 dani 28 haaga akulok 27. Kay dapat it kuan talaga ideal nga kuan 25 la below. Kay katungod dit population din ni damo. Dani kami nung nangani ka basis na abot ta kun 29. Mm-hmm. Tag 6, tag 30, na dapat 50 lakunta. Kaya tungod kay kuhan na lang. Huwag ka tayo mahihimo.
1: Ilan mo ba kayong pre-LM na teacher?
0: Dumala.
1: Ah, dumala.
0: Teachers na kami nga di. Burod pagod yan. Si Ma'am Erica Denias.
1: So, possible ba itong maging problema pag-araman mga bata, given na damo hira?
0: Yes, may dagad factor, ma'am, nga tungod it ka damo. Wala na learning, kay puros naman lang. It kindergarten, ito talaga tira makakapuyuhin for how many, kuwan, saan lang nga ni, ito pa nga 5, 1 minute, what mga kuwan at kasi-kasi. Manglilibot-libot, away kuwan-kuwan didi, mulay-mulay. May dagad kuwan talaga nga factor nga na makaka, wala ba learning gaya ba, kung tungod it ka damo. Pero kung tagan nila kami hin mga 20 sus buyag makukunugot bata makokontrol mo na pero magabot na nga nin 30 ma'am labing una nga nin nga nagko-construct pangan hinga anang usa nga room gintong kami ari ang kabataan waray kay puros lako saway ari nga sa didin an usa nga classroom anak usa nga kuan teacher kay tungod ka tunga an pagitan da playboard and last you know last year pa to why talaga learning pero dapat itindar ka para ba akon ba mas maupay talaga di yan talaga 25 would lati pa o mga 20 yung ito nga kadamo ba kay kung damo na yun rin naman iba with mga bata yan no, di ba mga hyper na mga yan basta depende talaga liwat sa teacher ako buyag may kukontrol-kontrol ko gad pero mas damot sa way. Imbis nga itutot doon, limbawa, kumbeda kami mga special, kuan na specialist ng mga bata, magkakadistract man itira. So, ang imo time nga para pag-teach na ay stop. Bakit nakukuhang bakay, nangangatumatim attention na, alam, pabayan mo lang ang magsagasa. Ah, magkat nakukuhan ba, sagat ba ito?
1: Nababawas.
0: Nababawas ituan.
2: So yun nabatean nato ni Ma'am Mari Chris sa Tadepa siyang kindergarten teacher. So bisan ko na kindergarten ng mga estudyante ang iya ginkakaptan. Makuri lagi hapon labi na kay ang tira attention span as kids talaga yun na nakatutok ha pagmulay, di ba? Pero, you know, importante nga magkaadahiran foundational learning skills para on the long run. Labi na kung may magkaadahirahin interes ha pag-aram, iton, maupay iton. And nalaman din natin na kinahanglan ng mga around 20 to 25 nga mga kindergarten students ideally unta ang irakakaptan as teachers para mas kontrolado sabi ng kanina Ma'am Mari Chris. Anyway, oras naton mga K5, it's 1:44 in the afternoon. I think diretso na lang natin. Kaya kung mag-break pa kita, matutungan. Hindi rin natin na mababasahan na ibang mga updates nato na regarding education sector. Anyway, and oras nato is 1:45 in the afternoon. At oras in Duro Taiyohan, Clinica D3 Bio, the superfood supplement. And speaking of problems, kinahanglan ay doon na mga padaha, of course, education sectors. Aral program an usaha solusyon nga iragin patuman o ginpapatuman yan na kundi in nakabulig ini nakabulig man ini.

0: milyones na populasyon hin kabataan, pero bisan kung may da-improvement, may dalagi hapon na nakitaan nga medyo kulang pa sa effort. Kundiin na sobra 1 million nga mga grade 11 students sa bukos nga Pilipinas ang nakukurian lagi hapon na pagbasa. Subay ha report han Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Hagin buhat nga senior high school literacy assessment han DepEd hato na Marso yan ang tuig. Hakabug-usan nga 1.4 million nga grade 11 students, 1.3 million la dinhi an may problema. Mali pala. 1.3 million nga an dinhi an may problema ha reading comprehension. So imagine 100,000 la. Or 12% lahan mga estudyante ha grade 11 ang makukonsiderar nga independent learners o ang mag-aram magbasa. Hana sabi nga ihap haros unum ha kada napulo nga estudyante in ada ha frustration level ana pinakahamubo nga level han literacy diin haros diri nira naiintindihan ang iragin babasa. Ginbabasol han ACT Teachers Party List ang systematic mga problema ha educational system, particular na ana polisiya han mass promotion ha mga estudyante diin napipiritan ang mga magturuto nga papasaron ana kabataan bisan kun diri pa andam. Dugang pahiniya. Diri lag grade 11 students ang apektadohan problema siring pahan EDCOM 2. Adaha 40% han mga estudyante hatanan nga grade levels ang may problema ha reading comprehension. Samtang iging pahayag naman ni Education Secretary Sonny Angara nga tututukan han DepEd ang pagpakurukusog han teacher training agud mas mabuligan ang mga estudyante. So imagine 40% han tanan nga grade levels from grade 1 to grade 12, ganun karami ang may da problema ha pagbasa. Like I said, magkaibaan na nakakabasa, ha nakakaintindi, han iya ginbabasa. Kay kung exam, paano niya maintindihan ang instruction o ang direction kung paunan ho niya sasaguton or isosolve ang mga problems. Labi na kung situational na problems, di ba? So, very important nga mas mag-effort pa ang aton Department of Education regarding this. Insiring paghihapon ni Congressman Roman Romulo, bisan kon 3 terms la or 4 quarters ang nagpatuman han DepEd. At the end, may dalagi hapon nagawas nga problema, kundiin kinahanglan pa nira mag-exert hin more effort para ma-remedyohan ang competencies sa mga kabataan. And we know naman, nababatian naton or na babasa naton online ang mass promotion. It's a problem kay sabi pa nga din na papasar ang mga kabataan nga diri man o diri pa andam para ha next grade level. Anyway, ha lain pa nga sumata. Gindudusa naman ni Senator Win Gatchalian ang balaod noon nga magpapaupay han kalidad han edukasyon nga na magpaparig-on. Habagbantay ha local universities and colleges or LUCs. Ninhimuhan Senador ang Senate Bill 623 o ang Local Universities and Colleges Governance Act. Kundiin panuihin ni nga balaod noon nga maghimohin framework para pag-establisar han LUCs nga masiguro nga compliant o nasunod ang mga iniha requirement han Commission on Higher Education o CHED. Subayhan ginpakita nga datos sa EDCOM 2, humitaas ang enrollment o humitaas ang enrollment ha mga LUC. Ikang ha 343,000 nga enrollees, aada na yan na ha 493,000 ang mga enrollees sa yan na. May da 44% increase in enrollees ni kang 2021 ang da 2023. Pero piraha mga institusyon, inwaray pa institutional accreditation. Among pirahaira in diri eligible para makakarawatin free higher education ay larumahan Universal Access to Quality Tertiary Education Act or Public Act 10931. Sanglit naglalaom hiya Gatchalian nga pinaagihan iya ginhimo nga balaod noon. Masisiguro nga may ada kalidad ng edukasyon ha mga LUCs. Samtang, good news naman, ginkilala na ang University of the Philippines Tacloban kung usa ha mga 9 na constituent unit ng UP system didahan Mayo 27. Gindesisyonan han UP Board of Regents ang pag-alsahan status han UP Tacloban kung usa na constituent unit. Ini nga pagkilalain naghahatag hinigayon ha mga o hamao nga campus na magkaadahin administrative nga fiscal independence sugad man nga matudugangan ang ira makakarawat nga pondo. Laki pa 9 nga constituent units sa UP system ang UP de Liman, Manila, Baguio, Cebu, Los Baños, Visayas sa Iloilo, Mindanao nga open university nga naghahatag in online degree programs. Ginaprobaran ang pagtukodhan na UP at Tacloban dirahan Mayo 23 o May 23, 1973. Nga naging parte naman ini ha UP Visayas kaupodan UP Cebu College nga na UP Iloilo ang mga naging na UP Visayas Tacloban College. Hasta naging na UP Tacloban College ini. Nga mahuman na naging desisyon ng UP Board of Regents yan ang tatawago na ini nga University of the Philippines Tacloban. Anyway, oras na itong mga K-5. It's 1:52 in the afternoon. I hope na itong mga classmate nila in nag-enjoy lagi hapon na irabakasyon. Like I said, seize the remaining days na may dapabakasyon. Samtang, again, reminder ha mga parents nga i-enroll ang iyo mga kabataan and bumulig ha brigada eskwela para maupay, maaliwalas ang eskwelahan, ang classroom ang iyo mga kabataan. Eh, magtitikang nabuwas ang brigada eskwela, ang Department of Education. And I think, 1:53 in the afternoon. An oras in an oras in Durot Ayuhan DTX 500 the herbal food supplement. Para nakita oras mga K5. Damang salamat ha nagkita nagbantay ha ato na programa. And dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Din nalaliwat ako niyo ha aton next study session din hila ha edukalidad next week. Ako hika K5 Kim Soriano parahan kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. tao. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tao.
6: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
5: Mm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
5: Mm-hmm.
6: Nya mantikaon na sabs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining mighty C og DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol.
6: Mm.
5: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
6: Mm.
5: Kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 og mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
1: DTX 500.
4: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
4: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang
1: DTX 500. DTX 500. Pumalit sa mga butika.
5: Ang DTX og mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
6: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
6: Mm.
5: Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
5: Mm.
6: Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy saying maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin gitestingan ako og inom
9: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sulod sa isa ka bulan.
9: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
1: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 K5 News FM, Bob Colon City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Aton oras sa K5 News FM Tacloban ng punto alas 2 na ngan oras sa durot naman na aton ka K5 itong DTX KFMX nakapagtapi ka na detox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Mga pangakulab, sinirangan, Visayas, Provincia ito ng Leyte, ngayon sudan ito ng Tacloban. Partikular ka kay Fabitaton, mga nagpaka-duty, bisan adlaw ito ng Domingo. Ano? Sunday is God's Day, Sunday is Family Day, pero palaging kita ito ng servisyo publiko. Kung baga makakaiga yun, may ada guti ay ka K5, nga baga lulusutan itong oras, pwede kita ka K5 ito na. Pero importante ya, sige ka K5 ay mitaton mantra kinabuhi, Misa San Ola Misa. Kaya biskala ba danay magpinasaway niyan or baga magmaoy niyan, kung baga umipikto na itong larog, kung tuba man itong, or kung baga umipikto na itong alcohol, kung baga hard man itong, importante ka K5 nga sing pa, guided by the Holy Spirit. Anyways, welcome itong aton taramdana, police at your service. Kaupon kita K5 na ni kanya ni alas 12 itong kulab ko, taba alas 3, noro niyan, usa ka oras nga pagharampang, and of course, kaupon na itong mga bisita nga randomly selected, noro niyan, iyo hira makikilala. Maupay nga pagpamating alito naton mga tiga, mga patas nagpapakabuyi ng kalsadahan. Alito naton mga security guards sa merkado publiko, K5. Ngan bisan pa man ano ito namamati ito naton radyo. As much as we want to extend our deep understanding at ito mga tao nga tigpamati diri pakita available nga diha kahanginan. Oo, as much as we took a very much effort on this, pero gintatalinguhan naton nga mahibalik as the soonest as possible iton aton na komunikasyon on air. Pero tungod kay modern technology kita ka K5, available kita nga di ka K5 iton aton social media accounts, live streaming iton aton YouTube channel nga official Facebook page nga K5 News FM Tacloban Digital. Bueno, alas 2:05 na ka K5, dire naton dugayon kadiyong tanay ito naging PROA News Watch. Kapo dito atong kapulisan na tinikangan, of course, ito na Regional Public Information Office. Ano atong katalahuran ng happy birthday, ano? Ka na Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ito na nagmamangulo itong RPIO, ito na Police Regional Office 8. Ngan kaliunta, itong era naging newswatch sa han naglabay nga simana. Adiman, pamatayan naton.
1: Sa pangunan ni Police Brigadier General Jason L. Cuffley,
2: arestado ang walo sa operasyon laban sa droga.
1: Suspect sa pangamari sa Tanawan, Leyte.
3: Patagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
1: Patuloy sa pagservisyo ng may malasakit sa gitna ng sakuna.
4: This is ProA Newswatch!
5: Nakapagtala ang Police Regional Office 8 ng kabuang 657 arestado sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas mula 19 hanggat 26 ng Mayo taong kasalukuyan.
6: Sa kabuang bilang na ito, 460 operations ang inilunsad ng mga unit ng pulisya sa rehiyon. Bunga nito, 26 na most wanted persons at 198 pang wanted na individual ang nahuli sa magkahiwalay na manhunt operations. Patuloy ding pinaigting ang kampanya kontra illegal na droga kung saan 44 na drug personalities ang naaresto, kabilang ang 6 na high value individuals at 38 na street level individuals. Kasama sa mga ebidensyang nasamsam ang 113.8 gramo ng shabu, 122.18 gramo ng marijuana dried leaves, iba pang dangerous drug, at mahigit 39,000 pesos na buy bust money at cash na narecover ng mga operatiba. Sa kampanya naman laban sa loose firearms, umabot sa 54 na iba't ibang uri ng baril ang nakumpiska, narecover, isinuko at pinasakamay para sa safekeeping. Naitala rin ang pagka-aresto at pagsuko ng 6 na miyembro ng PAGs, PPAGs, CTGs at criminal gangs bilang bahagi ng pagpapaigting ng kampanya kontra insurhensiya at organized crime group. Samantala, 4 na search warrants ang naihain habang daan-daang violators ang nahuli sa pagpapatupad ng special laws. Kabilang dito ang mga paglabag ng RA 10591, RA 9516 at RA 10883. Smuggled goods at agricultural products, illegal fishing, illegal logging, illegal gambling, at RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Mayroon ding 19 na iba pang individual na inaresto dahil sa iba't ibang paglabag sa batas. Ayon kay RD Kapoy, ipinakita ng mga tagumpay na ito ang patuloy na pagiging maagap at agresibo ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Dagdag pa niya, Mananatiling tuloy-tuloy ang mga operasyon ng Pro-8 upang higit pang mapalakas ang seguridad at proteksyon ng publiko sa Eastern Visayas.
5: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saanman at kailanman. Taglay ang diwan ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Alright, that was the best presentation na kang Police Corporal Raymond o Raimundo Badok. First time ko ito kinita hi Sir Badok. Ngayon ito nag-stand-upper. Oh, the best. Ngayon, hiya ngayon itong boses. Halo yung itong aton accomplishment report. Ano? Baga very talented ko rin ni Sir Badok. Anyways, sa Amadok Aki 5, particular itong kanan mga drug enforcement operations. Ito na naging balita ni Sir Badok. Nga padayon itong talinguha ng effort itong atong kapulisana para ini ka K5 maibanibanan kung po pwede ka K5 mawara. Alas 12:09 na ka K5 kariunta. Ito naging weekly accomplishment report naman itong Police Regional Office 8. Atong gapang katalahuran ka K5. Ito nagmamangulo itong Police Regional Office 8 pinaagi kang Police Brigadier General Jason L. Capoy. Kariunta, ito na naging accomplishment report region-wide. Ano? Nagpinanggan ito na itong kapulisan han naglabay nga simana. Aliman, pamatian naton.
7: Police Regional Office 8 under the leadership of Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, proudly presents its weekly accomplishment report from May 22 to 28, 2026. Anchored under the program thrusts of the Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. on the operational accomplishment of Bureau 8 on crime prevention, the Police Regional Office conducted 31,324 foot patrols, 15,340 mobile patrols and 70 seaborne patrols, 76 drone patrols to strengthen community presence and deter criminal activities within the community. On the campaign against loose firearms, 62 intel-driven law enforcement operations or contraboga were conducted with 5 arrests, 5 filed cases, 65 surrendered, confiscated, and recovered firearms, reflecting PRO8's ongoing efforts to proactively combat the propagation of illegal firearms. On the campaign against wanted persons, 186 operations were conducted against warranted persons and recorded 187 arrests, including 25 most wanted persons and 162 other wanted persons, demonstrating a responsive approach to crime prevention and sustained reduction in criminal activities. On the campaign against illegal gambling, 19 operations conducted and recorded 50 arrests, confiscated bet money amounting to 5,634 pesos. This initiative aims to mitigate the impact of gambling addiction and financial difficulties, reducing the likelihood of criminal acts. On the campaign against illegal logging, 12 operations were conducted, resulting 12 arrests, 2 filed cases, and confiscation of assorted forest products amounting to 105,425 pesos and 85 centavos. This campaign helps reduce the severe impacts of illegal logging while holding accountable those who violate the law. On the campaign against illegal fishing, 62 operations were conducted, recorded 97 arrests, confiscated assorted fish and fishing paraphernalia amounting to more than 3 million pesos. This reinforces efforts to preserve marine biodiversity and underscores the strong enforcement measures taken against destructive fishing practices. On the campaign against illegal drugs, 37 operations were conducted, recorded 40 arrests, wherein 5 of them were HVIs and 35 SLIs, while confiscated illegal drugs amounting to 103,073 pesos and 72 centavos. This seeks to reduce the proliferation of harmful substances that fuel drug-related violence and undermine community safety. On the campaign against insurgency and terrorism, 1 arrest of CTG member was recorded, 4 who voluntarily surrendered, and the disaffiliation of 1 member of the underground mass organization, 2 surrendered recovered firearms. Through these intensified efforts, Pro-8 continues to exemplify its resolve to protect communities, restore public trust, and combat lawlessness in the region. on the administrative accomplishment of Bureau 8 on the intensification of BNP reward system. Bureau 8 has recorded 13,974 personnel who were given medals and commendation. These administrative strides reaffirm this Pro's commitment to excellence in service, uniting efforts toward a safer and more secure Eastern Visayas. For our Regional Directors Week in Action, on May 22, 2026, Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director of Police Regional Office 8, graced the recognition rites of Public Safety Basic Recruit Course Batch 2025-01 Class Talimdarak at the Police Regional Training Center 8, Cotacan, Cabato, San Jose, Tacloban City. The activity showcased the trainees' acquired operational and tactical skills, marking another milestone in their journey toward becoming full-fledged police officers committed to honor, integrity, and public service. On the same day, RD Capoy joined the oath-taking ceremony of the newly designated members of the Tacloban Local Amnesty Board in support of the government's continuous efforts to promote peace, unity, and development in the community. The activity also highlighted the strong collaboration between the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in maintaining peace and order in the region. On May 23, 2026, RD Capoy held the Under-21 Women's Volleyball Invitational Cup at the Piero 8 Gymnasium Campsec Roberto Kekang Leon Palolete. The activity promoted sportsmanship, teamwork, and camaraderie among the participants while encouraging youth involvement in healthy and productive activities. Keep updated on PRO8's weekly accomplishments. Bagong PMP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman.
0: Alright, so ama to K5, ito ng weekly accomplishment report. Tingnan ito ng opisina, ito na Police Regional Office 8. Ang mga nanitabo ka K5 na bugos nga sinarangan Bisaya sa naglabay nga simana. Pa the higher. Oo, the accomplishment ka K5, labot lahi itong positibo ini nga pananaw. Mas maging positibo ini ka K5, karag signon na implementar ng maupay, sakto. Nga may koordinasyon na kooperasyon. Itong komunidad. Oo, itong pag-implementar hininga mga effort itong atong kapulisan. Nakikita itong kabaguhan nga nakikita itong pag-ubos. Itong ka-crime rate status itong kada lugar. Anyways, alas 2:16 na K5. By the way, mapagapon niya kulupan no? Itong atong provincial director itong late police provincial office kan police colonel Celerino Sacro. Police Colonel Celerino Sacro Jr. Oo, may junior ngayon ini, sir. Tagabaybay la inihiya, pero hataas man ini, sir. We had our hataasin ngayon, sir, in person, ano. We had our courtesy with the PRO 8 Press Corps han naglabay nga si Mana. And maupayan amon restorya ka K5 para ito na wider nga na stronger information dissemination ito na effort ito na kapulisan nga dito na aton mga area of responsibility, particular ito na probinsya ito na Leyte. Alas 2:17 ka K5, dire naton dugayon kadiyon na naton itong aton ikakaharampang itong aton taramdana. Yana nga oras. Of course, ikakaupod tayo na ito na Acting Chief of Police na hiton Bato Municipal Police Station. Kakaupod naton and welcome back to K5, sir. Police Major Ryan C. Dilima, sir. Maupay nga kulop, sir. Nababatian ba mga padi? O, sige. Yan.
8: Mao pa nga kulok sa Jaime, sugad man han aton mamarati ha K5.
0: Yes sir. Han last ni mo nga pag guest nga deserving ka pad to. Kuan ka na?
8: Bato lagi hapon.
0: Bato lagi hapon. Yes, pero bago ka tong assign. Baga di rin ano?
8: Di rin na sir, di rin. So, 2024 ako na assign ha bato.
0: Oh, baga paborito ka nga niton bato. Pero kay may 2 years la ka mo di ba hininga 10-year kumbaga?
8: Yes sir, mag-2 years ako yun ng August. Hapit na.
0: Oo. Ano-ano ting pagkita sir? Baga matu-2 years ka or masubra 2 years ka nga diha ba to?
8: Matu-2 years ko lang ito sir kay binabantayan man ito ang provincial office. Ayan. Once, before pa ako mag-umabot kang 2 years, namimiling nag-scout na tira ko yung mabalyoy mo.
0: Yes sir.
8: Yes sir.
0: Itong ba to, Bisaya ano?
8: Bisaya sir, Bisaya.
0: Oo, pero ikaw, Waray. So, diri ba naging makurahin mo ang pag-adjustin na Bisaya?
8: Diri man sir, kay I am a native of Little Leyte. Oh. May part ng mga barangays na mo na Little Leyte, nga Bisaya ang kuwan. So, nakaintindi akong Bisaya nga ninuray. O nakakayakan akong Bisaya, pero dali mag-aalohan waray. Pero as to pag-intindi ang iralingwa, nakaintindi ako.
0: Itong ba ito ba sir? May da five lang areas. I understand, may da gabang kamo sea waters.
8: May da sir mga interior barangays, pero accessible mo niya by land.
0: Okay.
8: Sa four wheels, nakasalurbing yan doon. Okay. May nagyapong kami usang barangay Dawahon, isla. Pero accessible man yan doon yapon.
0: Pero wala kami yan ang mga tourist spot nga nabibilong ha bato?
8: Ang bato sir, wala kami tourist spot.
0: Pero singpa lagusan kamo ito na dagko nga mga tourist spot. You have your seaport terminal tika to Bohol, ano?
8: Yes sir, may da kami port dito na biyahe Bato to Ubay Bohol. May dilat kami 3 times a week. Biyahe from Bohol from Bato to Cebu.
0: Okay, Bato to Cebu. And Bato to Bohol sir, inin kuan ba? Every day may ada.
8: May ada sir, may ada. Oh. May fast craft, may dalawat Ruro.
0: Sige kay nagplaplano na kita.
8: Sige na sir, tawagin lang ko sir kung baka kumanto ka ba to.
0: Dere kay gabilak nag-finish bukon ano, baga taga dinikad lang a vlogger, kumatira ha ko an ha Bohol nagvaya Bato. Amo dito ko na remember, oh may dang ayan vaya Bato ano, tika to ha Bohol. Ngayon, it's just couple of hours, ano?
8: Yes sir, mga 2 to 3 hours.
0: Balito, kinakatabok na ako na Valdigatuiga, Higatangan, baga di rin man makarlok, sugad gapon itong limasawa, single siguro ini ano. Anyways, kumusta sir ito na summer season nga diha Bato, labi kay kuang kamo, tarabukan in Dorodag ko pa ng mga tourist destination, labi na kong summer.
8: Ano sir ha, unang ingat na lang sir, mag-greet lang ko
0: yes, sir, what
8: regional problem? Director, police brigadier general, Jason Kapoy. So kung man amo ng provincial director si Celerino Police Colonel Celerino Sarco.
0: Sacro.
8: Bato sir, medyo nagtitika asenso ng municipality.
0: Wow.
8: During summer vacation, nag-deploy kita natong mga kapulisan, mga places sa convergence. Ngan ha port labi na ang port kay may da damo ang nakatugi hapon ha Bohol ngan Cebu so far wari bang kami na record ng mga untoward incident within na amon during the summer vacation
0: kinda or quiet big in ang Bato ano sir na pirit barangay itong Bato
8: Bato Leyte is composed of 32 component barangays. May ada kami population na 39,279 kung di ako nagsasabi.
0: Kumbaga manageable, mga more than 1K to 3K la ito no sa kada barangay. Mga saliton?
8: May da zero.
0: Anyways, sige sir, thank you so much. Kapolis Major De Lima, ito na Acting Chief of Police, ito na Bato MPS. Sugad man, atong kakaupod gapon yan, ito na atong taramdan, ito na Officer in Charge, ito na Palumpon Municipal Police Station, adi, Police Captain Rusty Alvarado. Sir, welcome back gapon yan, K5.
9: Oo, mga pay na kulup, Sir Jaime.
0: Yes, sir. Palumpon, o sagi gapon ito baga maupay nga destination, labi na ito na summer. Kaya ano na ito na may mention yan, naka K5 itong summer, kaya maguhuman na itong summer. Ngan, in fact, waray nga ni naging summer, ano, kaya nasing itong pag-asa, dry season. Kumbaga, paabaat nung kita itong kapaso yan, nadara kay summer, sobrang luwat itong nga kapaso. Salit, natap ito na sinarangan Visayas, ito may pinakahagtaas nga degree Celsius, itong heat index. But nga diha palumpon, sir, ano itong ato naging problema? Na matter ba itong kapaso itong panahon at pagkaabot ito yung mga bisita?
9: Yes sir, before ko mag
0: yes sir,
9: baton, ano mag-greet ligyapon ako sa amon regional director.
0: Yes sir.
9: Maupay na kulop sa amon regional director, Police Brigadier General Jason Kapoy. Sugad man na amon provincial director, i Police Colonel Celerino Sacro Jr. Sir.
0: Yes sir.
9: Maupay na kulop. So, itong Sir Jaime ano, inin talaga itong init ni is may factor mga tourist nga makadto yes, kay Palumpon maaram man kita nga ang Kalangaman Islands
0: yes,
9: aada inin karadaon talaga hin tourist ma-foreigner man or ma-local. Yan ang naglabay nga sa aw, yan nga summer, ano, is permanente damo na bisita nga to ha, kalanggaman, which is puno-puno guliya. Ang iba, wari na nga ni, na kukulan niyo mga cottages, so may dala ito yung mga tent, or may dala yung mga darang tent. So amo ito kadamo, permanente ito na, na bisita, kalanggaman, may da day tour la, may lot overnight.
0: Since anot participation nito na PNP ha Palumpon, when it comes to tourism, may da ba kita specific number or nagdugang kita number, especially han yan nga nag-summer?
9: Yes, kon kay Hakalanggaman Island ano, may nakita dito na duty nga duha nga personnel.
0: Okay.
9: Dito Hakalanggaman. Pero pag sasabot namon nga damugod ito ng mga tourist, local man o foreign, tapos I mean, may mga VIP pa na abot, is nagdudugang kamihin additional police visibility dito sa island or security dito. So amo kami ito na adjust gihapon it security.
0: Ini nga, duduha nga ito island, sir, really mo ba inihira, may kabalyo or... Hano na pero katuig na itira ada naka kuan talaga nakatoka.
9: Nagrelibog ya pito hera. Oo, sin pero hano an anya na bagan nadugay na gutira kay nga naman nga diri gud ako nagpaparelibo hiyan dali-dali not unless nga kailangan gud ya relibo kasi maaram na hiyat kung ano sitwasyon dito. So even though kasi nagkakagmando na hiyan mga may damang gyapon mga maintenance na ato, security nga kan LGU GO dito or worker itong LGU, which is hiya itong hiya't nagmamando.
0: Yes.
9: So kung liliwanan ko dahil personnel nga liwan is mga ngapa na liwat mahumati ka nga. So diri ak nagdali-dali nagliliwan na il. Not unless necessary.
0: That's a good ano kasi that's my observation gyapon when I visited Higatangan Island. Baga na sin nasangkay ta man gyapon itong COP nag-assure hiya nga pag-abot ko ni user kay Kabara kay papapanginanuhon nato itong kapulisan. Nasa ako nga ayaw kay direk makakapikat. Balito kidding aside, inin may damang good nga to mga pulis duduha gyapon na itong island nga na nakikinistory ako. Oy, shout out nala kanda PSSG Francisco ano, I forgot the name. Pero saring iya, since ta 2017 nakatunaya. Itiya ka usala iton danay gin babarbalyo plus usang mobile force. So bali na to lohira danay na pito kon iton mobile force nagdudugang gihapon. Pero iya wala ko no iya ka babalyo though gusto gihapon niya nga dito nala. Kay iton reason gapit COP iton naval, hiya iton maaram. Hiya itong kilala liwat nga iton mga tao. Salit na may maintainar iton peace and order. Kumita lahira, bis na rin nakasibilyan, matik. Yeah. Oo nga, kuhan sang kaita inhira. Oo, so, amod gapit na hinabong nga diha palumpon. Kalanggaman. Oo. Anyways, gawas kita, iton summer. Kaya kung baga may nang budget, magbi-beach ka, magta-travel ka. Kung wala nang budget, pamatron na lang. Di rin ako gasto, may bring home ka pa. Oh, kumusta sir? Yan na kay mauhuman na ito na Mayo. Itong Palumpon bagya, puno sa nga bungtong kasagaran nito yung barangay Mayo at patron?
9: Oo sir, kaurugan man talaga Mayo. So dito amon, among gihapon yan nga may an mga patron damo.
0: Yes.
9: Diri laan properhan, for example ang properhan barangay.
0: Right.
9: Pati gihapon ang mga sitios.
0: Oo.
9: So nag-aas gihapon herahin permit from LGU para magkamayada sa yaw, which is an iba nag-aarugepin police assistance during hiton sayaw. Nga ginpapatagan namon detail. Even itong ibang sitio or barangay nga waray nera request for police security, gintatagan gyapon namon para waray la ang talon matabo ito night.
0: Oh, pero that's automatic ano nga pag makita naton within our area of responsibility ito na sa nga barangay magpapatron, matik nakadto kita nagroronda. Oh, bisan diri siguro mag-aro pero kailangan gyapon nera mag-consult ito na police assistance. Nga idugan ko nila sir along with siguro May 1 up until today, May 31. I don't know kung may panagpapatron na iyo pero siguro part itong celebration yan ng tikahuruman itong Mayo at Nasagala, Santa Cruzan. So, celebration na liwata. Ano ka frequent or kadamo itong iyo na-receive ng mga untoward incident kung may adaman or mga panitabo during itong mga okasyon?
9: may danamon mga ko ano no, may damanamon mga crime nga nahi tabuhan last pero kadlaw na natabo ano.
0: Yes sir.
9: Is dire man niya connected haton mga mga nagpanayaw although nag an hinong naton may dad ko dito stabbing
0: yes.
9: Is hira-hira lang nag-irignom. Mm-hmm. Waray good niya okasyon or sinisir okay. Nga disperas han patron.
0: So, baga heated argument lang
9: so while nag-irignom. Waray sinisir nga during ang disperas. Dere.
0: Amo na. Mm-hmm. And so far, waray common liwat nga yun nare-receive nga problema while nagkakadamo or may okasyon.
9: So far waray man.
0: Mga alarm scandal.
9: Labis na nga kung nabubutangan na itong polis. Ano, pagkikita ito tao talaga ito may polis is...
0: Yes, sir.
9: Diri na talaga na nalilikayan talaga ito. Baga pag labi na ko nakainom na.
0: Balita.
9: Naplaplano ba? Nalilikayan.
0: Yes,
9: nakita ng pulis.
0: Mm-hmm. Siguro last na lang, sir. And actually, naklaro na galgiyapin through Mayor DM Oñate and skin tax. Ano?
9: Mm-hmm.
0: I don't know kung it's the correct term, skin tax, para akong discriminatory kuhiya. Pero pag-aram ko is may da talaga kita sinisari nga conservation fee. Kung mapakaduka ka lang gaman, especially kasi o sa gapon nga pagproteher nga na when we talk about business, karikuhan inihiton aton na bungto, so pairalon naton. Mm-hmm. And that's normal nga may bayad, labi na kung foreigner. Ano ang receive niyo nga report ini? Ano ko dito na gintikangan diin ini mas nagsarang? Tapos ano participation ni PNP kung may mga sugad hininga panhitabo?
9: Actually ano Sir Jaime ano ni nasabtan ko man lain during ang pagpost na nihan LGU.
0: Yes po.
9: So waray ko man report nga na receive. Report.
0: Okay.
9: Nga so dito nga reklamo about skin tax.
0: Apo.
9: Kasi ito nga skin tax hadto la mismo ko lagi hapon niya nabatian. Mm. Which is waray man talaga hiya sinising skin tax.
0: Kay
9: normally talaga pag abot mo nga to tourism kung ikaw visitor or tourist. Mabayad ka talaga tourism ito nga conservation fee
0: whether or maintenance ka,
9: or whether foreigner. Local or foreigner.
0: Correct.
9: However nagkakaiba la kay so dito ka, kita nga taga Pilipino talaga
0: right.
9: Born and raised diri tapos ang uba taga Palumpong talaga is
0: correct.
9: Discounted niya talaga
0: yes. Mm-mm. Yes
9: so ito kasi nga pagbayad ni red conservation fee madugay naman talaga
0: yes.
9: Ito ya nagkakaiba la kay mas dardakulaan an sa pariner. So nagkaiba la kasi ito siguro to na misunderstood correct, ito siguro correct. Kay pagkanto ito damo man hira ano.
0: Mm.
9: Waray man ito ka declare da yung nga pariner.
0: Yes, oo.
9: Waray ka. So nakuan lahi ang pagbayad han local lahi nga fees which is 300 kay dito man la. So na found out man talaga han Coast Guard nga nag kuan dito nag nagkita nga may dangayin usa.
0: Correct,
9: so
0: correct.
9: Which is, kay normally 1,000 man ato, so may da pahera ko no.
0: Correct.
9: 700. This is the misinterpret ta siguro.
0: Correct, ito, correct.
9: Kay kung na-explain na rin mga pahed to, kung nag-declare rin may da usang pa rin, na-explain na rin, so there siguro
0: yes.
9: Na natatabad to.
0: And with that, ano, regardless kung sugad ito itong insidente or may pabuyag, di makita nag-aaro, may pamanhita mong insidente, na-mention mo kanina, sir, nakita mo nala social media, waray na abot nga diha polis sa ano itong level nga masisiring natin as much as we as you can, ikonsulta na lang nga diha kapulisan para patid kapulisan maka-intervene kung ano't kailangan to hayon. At the same time, ayaw pag-unahan social media kay magpapalabay-labay, yes. Lugod ka mo nga to, pero wala niyo legal nga basihan. Ano take in ni PNP?
9: Yes, ano, kung may reklamo kasi, anyway, at PNP, more on kumang kami, peace and order, no?
0: Right.
9: Kung may reklamo, so makadihamon is, diri na natin siguro, through Facebook, TikTok, or anong aton hinahing, ano, pwede man kumadiha PNP, may damang kami number, which yes, is, igagayad namon hira, nga to proper nga opisina kunhain talaga para ma-explain ang liwat.
0: Yes, sir.
9: Oo, kay literal diri pa man ito nga permanente man ito may ada. So, at least ang ibang tourist nga nagbabalak makada, at
0: right.
9: Least maliwanagan liwat.
0: Correct.
9: Nga before ra kumadto, nga amo na itiyat baray dan.
0: Oo. Yes. Okay, thank you so much, Police Captain Alvarado. Ito na palumpon MPS. Balik kita nga dika na Police Major Dilima, no? Nga to kita itong parapatron. Okay, nauna natin mga resort, ang mga lagusan, teka din mas mag-urupay pag-iapon niya mga lugar. Pero nga kita ang parapatron, sing panim, kung bisang ka siguro may budget, kung baga wise ka, pansura-sura la adingit sapit nga barangay pamatron nala. Oo, pwede pa ito hilaw or luto itim, pwede may uli. Anyways, same question sir. Ha Bato MPS, I mean ha Bato. Bungtuyton Bato with your 33 barangays kasagaran ba ini Mayo gyapon nagpapatron?
8: Yes sir, da anya nga Mayo, damo talaga nagpista nga mga barangays.
0: More than 50% itong barangay.
8: Sobra sir, sobra.
0: Sobra ano? Oo, badaw. Anong common nga mga report nga iyo nare-receive prior or after hiton mga occasion sir?
8: May da kami usa sir nga
0: yes sir.
8: May da kami usa nga recorded. Kundi nag suntukay.
0: Badaw.
8: Oh, pero usa lait ya. Nakapag-file na kami han appropriate complaint.
0: Yes sir.
8: Before prosecutor's office. Mm-hmm. Pero ang bulan ng Mayo we provided security coverage. Mamay request or wari request nga to mga barangays ka nagpipista. So far maloy Ginoo amo man lang nga usa.
0: Siguro baga mag-isugod talaga to ano. Ano to nera situation? What was it? A patron talaga ngan baga nagkahubog? Ano ba?
8: Baga dispiras pa to sir nagkakuruan. Baga nagkagirian di daha pasilos-silos.
0: I see. So amo ito kumbaga dire itutugot ay nalay ito. Kaya bisan waray ka mo, sisilusan ka lagi hapon. Balitaw. Oo. But nevertheless, how about sir, itong Bato is aragian gihapon. You have a lot of nearby municipalities, ano, particular ka to ini Southern Leyte, gihapon nga side. The incidents, labi na kung baga hubog, sa self-accidents, may ada ba kita na itala? Or tumaas ba yun, hanyan na nga Mayo?
8: May da kami sir usahay nare-receive, pero, parties involved. Nagsisito lahira dito lang kalsada. Okay. Kaya di rin man dagkong damage, mga gagmay-gagmay lang ang sagi. Pero, in line liwat ito, or in relation, parte itong problema ha kalsada, kami ha, Bato Municipal Police Station, nagkandak kami han, road safety awareness. Nakipag-joint kami han, nag-facilitate kami, invite namon ang personnel, HPG, as hiraan maging resource speaker.
0: Okay.
8: Gimbuhat ini namo dito ha municipal building ang Bato. And otro paliwat nanahatag liwat kami medyo kami best practice nga paypay sa kaayuhan. Ang paypay namon sa itya nga paypay foldable. Tapos may da dito nakabutang mga safety reminders. Kung anong pagbubuhaton para maging maiwasan ang disgrasya kalsada.
0: Ini nga paypay, ginahatag ninyo ang mga riders. Mga
8: riders. Oh sir. Actually, ito nga paypay, sir. Di rin layap. May na kami paypay nga para lang talaga kalsada.
0: Okay.
8: Naghimulat kami paypay para lalawatan mga other crimes. Pag-iwasan han krimen, pag-iwasan droga.
0: Paano naisip nga paypay, sir? Mapasugan hindurugod nga tabato.
8: Na-approach sir ang summer, katulad ko opisina, nagpipinano na ako, orban maupay, kung maghatag kita ng mga leaflets, papel, diri babasahon, iglalabog.
0: Iglalabog.
8: Sige akong bro sa Facebook, may nakita ko nga paypay nga, may daniya mga content, mga reminders, sige, pwede na akong sugaron ini, isulod namon ini nga mga reminders, timing, mapasok ang panahon,
0: na.
8: Tapos, diri nira iglalabog, kaya ano, gagamit nira pagpaypay, may safety reminders,
0: correct.
8: May de pa mga cellphone number, yan. Han mga law enforcement agencies.
0: Maupay ito, ano? Oo, ngayon at least baga itong tao, nagpapaypay nga eh, di rin namamalanga itong cellphone. At least nakakagbasa-basa iya.
8: Oo sir, kay an kumbaga, base han nakita ko nga presentation talaga han highway patrol as to number of road crash incidents. Damo an incident, kumbaga nalupig pa an death han dinggi nalupig pa ang death hadton han pandemya
0: yes,
8: kumparahan disgrasya ha kalsada
0: balitaw ano
8: kumbaga an common cause niya is preventable human error. Correct, so preventable. Adi haaton.
0: Yes.
8: Mm-hmm. So, da kung gamit ang edukasyon talaga nga para hera maiwasan ito nga disgrasya.
0: Mm-hmm. Exacto ano. In fact, pati nga nito aton kasagabay nga diha Philippine Red Cross nasa niya. Nagaalang kami kuno sir pagkakandakin blood donation activity, bloodletting kun Mayo. Kay labot la ko no iton tawo nga naghihinubog nga bawal magdonate. Unfortunately, imbis nga mando-donate, hiralugod itong kinahanglan nga mga tagan, donaran, kay adat mga aksidente, adat mga krimen, nga kung nagkakahubog, ano ito yung pipinabuhat, labi nga yung kukuriyang kuno itong mga taga Red Cross, which is something relevant, kumbaga domino effect. Kung di rin na didisiplina itong tao, ay lagi pag hinubog, ay lagi pag drive kung hubog, ay lagi pag inaway, kumbaga nakainom-inom, tanan itong apektado, pati siguro itong na implementation nato itong peace and order. Mm-mm. So that's good sir. Abaga hopefully soon ano makaagi kita haba to MPS masa nga sir taga dong paypay mausa.
8: tataga sir, pwede ka tali dito nakabutay sa mga paypay.
0: No. Curious lang ako sir, where do you get your funds on this? Personal ito niyo, initiative hit MPS la mismo?
8: Na nag-initiative la kami sir. May da kita anamon municipal advisory group. Nag-donate yan amount.
0: Wow.
8: Amon-among gin palit yan, para mga paypay.
0: Oo. Ngan baga na or otro pa na dudugang-dugang.
8: Yes sir, yes sir.
0: Yan. That's good. Okay. Alas 2:39 na ka K5. Madiretso na lang kita. Oo. Okay, oo, no problem. Sige. Noronia nagkakaupo dagyapon hera kaparte hiton mga programa, mga activities. Kanina na mention na ni Police Major De Lima ano ang paypay. Oo, that's one thing. Niyan may pakita hit mga pamakiana in terms iton mga program implementation nga era pay gimbubuhat nga iton mga accomplishment report nga pwede ni Ray share aton. By the way, ay kamo kang alimot ya K5 yan na kay mapaso itong panahon or pabago-bago kanina nag-uran na. Importante ka K5 nga sulit dito naton lawas may epekteng nga enerhiya nga sadang naton gamiton, gamit na iton power 3.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: E3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapay up ang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman, kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
9: At on oras sa K5 News FM, takloban na alas 2.44 na ngan oras sa durot naman natin ng K5, ito na Extend Food Supplement for Men. Sigurado kung tiyoko lang ito sa karoon pag naka-Extend Food Supplement for Men ka. Bueno ka K5, anay, ano na mga fans sa K5 ito aton mga katangkaya ng kahampang. Tikang ito page, ano ito Police Leyte, watching from Leyte Police Provincial Office. Good afternoon po Sir Jaime, guest and to all viewers of your program. God bless po and more power. And siguro, labin niyo yung akilala. Hello Sir Ryan and Sir Alvarado, tikang kan K5. K5 hiya, kaya di man yan nakikita. April Cuesta. Sige, pare yung mga kami may 5. So, hello po na, Jaime. Thank you, Ter. And good day po, Sir Jaime. Mga snappy po na mga COP sirs, labi na po ha mga listeners. And viewers, God bless po and more power. Tikang kan Leon Ace Kennedy. Alas 2.45, K5, balikuntahi, Police Captain Alvarado ito na palumpon mo na sa police station. Para ito na rin mga accomplishment reports nga pwede ighatag aton. Sobra 1 year ka na ano, sir?
10: Waray pa.
9: Ani mo pa, Sir Mike?
10: Waray pa. 10 months pala ako. Ma 11 months na nga bulan.
9: Ay, tama. Okay. Pero so far, ano itong mga accomplishments sa particular nga iyo pwede share yan na? And your ongoing programs, itong na municipality itong Palompon, you have both water and land. O particular nagdaog laliwat kamuhan yan na an kanan anti-hunger program. Ano? Tapos adin balik eskwela liwat. Bagadamot okasyon nga aton pagpupokusan nga permi lapil itong PNP. How do we plan on this, sir?
10: Well, ito na mo accomplishment ano is permanente man ito. Ito na accomplishment talaga.

0: Usan.
1: Yes, sir.
0: Continuous gyapon yung tamon pagpanakop hining mga illegal drugs para inidiril at inibaga dumamugod niya. Illegal drugs aton mga wanted kung makuan panakpunggod niya kung bilgong ko dito hira.
1: How's illegal drug situation in Palompon, sir? Kaya may dagat ka mo itong iba. Tikang konoha iba yung dagat baga naagian itong lugar. May aday gin postdakin pera ka thousands tapos baga lumabay. So ano situation itong drugs sa nga diha ko, sir, ha Palompon late?
0: Sa Palompon ano, inis parehas man na ibang abungto. Okay. May da mga kuan noted namon nga mga pusher which yes, is mga dakop naman gihapon ang iba user. So parha pag bagsak ito sinisiring mga kuan kung may adaba baga nuaray pa namon right. Liwat ito nga na impormasyon nga nakuha ano nga nabagsak ang kamihin dako nga droga ito di dang kanon
1: maleta waray lugod
0: amot mo
1: nga to it nga kuan oso yan nga maleta ka nagihinulat agid gihap
0: amo siguro mo pay kun malita to mabot
1: amo na malita kay din nga side sige sir ano pa iton baga pwede ni maruta
0: so kun party naman ha aton mga activities nga ti arabot pare dito akalanggaman is
1: yes,
0: continuous gihapon nit aton police visibility dito
1: yes, sir.
0: Police assistance sering ko pa kanina nga kun damo gud iton bisita
1: right.
0: Nga napakanto is nagdudugang akong personnel
1: yes.
0: Nga makaka-assist dito iton security pati man gyap di diha aton ha mainland ano is nagkakamayada kami mga barangay visitation panhatag gyapon nit leaflets iton mga iwas mga iwas krimen, mga crime prevention, pati gya, inigyapon nga kuan, ini nga road safety tips,
1: yes,
0: gihapon, kay priority gyapon, kay damo magyapon ito nagkaka didisgrasya, ngan, sige gyapon ito among panakop, ito nga mga violators,
1: right.
0: Or di man kami nagdadakop direct sahay is, nagwa-warning na kami,
1: yan.
0: Nga sunod, may dakaman mga violation is i-comply anay para diri na magpaka-disgrasya. Yan na liwat is damo naman nga literate umabot nga dihamon giton mga sinisinga balik eskwela.
1: Yes,
0: so may mga communications para magpabulig dito itong eskwelahan which is itaw mo bubulig itong dito ha era is security and traffic control. Yes, kung makato kamit era barangay which is bibisitahon namon before mag-start itong klase.
1: Napirat barangay sa Palompon?
0: 50 ka barangay.
1: Na, kada ako ngayon gap. Ano? Napiragapit yung personnel?
0: Total yan ako at personnel diri upo ditak inyo PE 33. PNP personnel.
1: Baga kuan gapon less ka mo kontra itong barangay. So how do you plan to put details kay simultaneous itong balik eskwela ano? Itong pandalos. So itong monitoring ano? Ano trisyo hini? Pero nga personnel is to pera ka barangay liwat.
0: Diri man iya kuan nga mag usa ka barangay no. Kay diri man kami pwede dito mag-usa ka adlaw di dalang
1: which is correct.
0: Maliwat-liwat kami ibang nga barangay
1: right.
0: Just to mabisita liwat ito nga mga eskwelahan
1: pero to you patrol sir ha ko at Palompon
0: ha
1: pero to you patrol
0: daya na luhatang patrol car pero may dagin ko ano amon nga mga sarakyan hit LGU
1: okay
0: oo so oo. Pasalamat kami hiton kan mayor DM nga ni MO may da duwa nga sarakyan nga gin pa huram amon or
1: yes sir
0: gin resolusyon lang ko dito nga ipagamit ta amon duha nga pa kuan four wheels pero may da gyapon single motorcycle gyapon nga
1: yeah. Kuan that's good
0: gin pa huram amon
1: sige sir may kadugang ka pa sir
0: super amon nga
1: shout out nala
0: oh sa mga taga Palompon ano assured PNP is 24/7 nga maaruan ni yung bulig or kung ano pa matiyo gusto nga ay kailangan nato police is ayaw ka mong paaw. Di kay Bisaya di ito dito.
1: Oo, sige sir. Bisaya ka. Balikan.
0: Ayaw mo pag sa to, pag-hisitan pa nga yung bulig sa PNP Palompon. Kay kami is willing kami, more than willing to help or to give police assistance.
1: Right.
0: Bisan unsa nga orasa.
1: Bitaw.
0: Wala to. Damo nga salamat.
1: Ah, dagang salamat. Oh, mga Bisaya gyapon ako. Dagang salamat ta ang Police Captain Rusty Alvarado ano itong OIC. Itong palompo ni PS. While kadi kita ka K5 balik ka Bato man sa Police Station. Ka Police Major Dilima, sir. Anong mga accomplishments nga ongoing programs nga padayon niyo gimbubuhat niya na para ha Bato?
2: Sige sir. Ma-shout out ta ko sir.
1: Yes sir, ito.
2: Na municipal mayor, Mayor Brian Nailhertos.
1: Mm-hmm.
2: Sir, damo nga salamat ang suporta ka Bato mm-hmm. Municipal Police Station. As to accomplishment sir, anya na nila nga bulan, may accomplishment kami in arrest ng illegal drugs.
1: Mm-hmm.
2: Tapos wanted person may di naman kami, kung di ako nung sasayop, may di mga 16
1: mm-hmm.
2: nga wanted persons nga amon na nadakop.
1: Mm-hmm.
2: May nagihapon kami illegal logging.
1: Mm-hmm.
2: Nga na-confiscate gyapon namo ng chinso. As to with regards sa programa, naka-align kami han mga directives kung anong ginmamanduhan amo ng higher office. Parehas itong kampanya hakalsada. Amo na ito, gin-strengthen namo itong road safety awareness ngantuhan mga batuhanons. Tapos continuous nga implementation
1: mm-hmm.
2: han mga law enforcement operations so dito han any form of criminal activities magkakanda kami operations ngadtulat han batuhanon sir may message ko na lang diretso
1: yes sir opo
2: ngadtulat han mga batuhanon or bisan dire taga bato kun may daman kamo problema ayaw lang kamo pagduha-duha pag report sa police station
1: mm-hmm.
2: nga ipapasarig namon ipapasalig namo nga mo action may mulihok may
1: mm-hmm.
2: para
1: yes, sir.
2: Para ma-solusyonan or mm-hmm. para ma-address kung sa inyo mga concern.
1: Mm-hmm. Sige. Oh, I understand. Ano, bisan mga Bisaya speaking taton area, bisan ito naton mga opisyalis, mga waray-waray speaking gapon, mag-aram, mag-waray-waray.
2: Yes,
1: o, labi na, hira, sir and ma'am onyate. O, baga kapera namon ito nara ka-interview, waray-waray go dito nara. O, at least somehow, ito naton mga personalis, sir, nga diha taton MPS, may gapon kita mga waray-waray or mga native na nga dito taton lugar. Nga diha, Bato, sir?
2: May nagyapon ako, sir, mga waray-waray. Mm. Pero, hinay-hinay, gihapon pag-aram.
1: Oo. Hinot nag-a-adjust, sir, hinagtatarapot waray-waray ng Bisaya.
2: Nag-a-adjust ngayon waray-waray.
1: Waray-waray, ano? Mga kiktor, may kita't kastigado.
2: Ano ka man din, ikaw mag-adjust.
1: Malito. Okay, hi, yung gihapon, sir, may adagyapon.
0: Haakon, haakon personnel is, may mga taga dida which is Cebuano
1: okay.
0: Pero mag-aram gihapon mag-waray pero wow. Diri kadiya dominante ka waray ano may dakulat mga waray kay may dako taga Tulusa
1: oh,
0: mga maplag
1: mm-hmm.
0: may baybay pero kung kami man light nag-i-restore ha station
1: mm-hmm.
0: kami mga police it nag-a-adjust ta amon is ang mga Cebuano
1: amon wow.
0: Kay mga waray-waray kami nag-i-restore oh. Ang iba kasi nga mga Bisaya is mag-aram man mag-waray
1: oh.
0: Katong na assign asamar before era
1: oh.
0: Palumpon, so mag-aram. Yes. So ang oh. Iba nga, di ko makakawag-waray,
1: oh.
0: Nag-adjust ko sila.
1: Mm-hmm.
0: Kay mas dominant ang makasabot o makayakan o waray dito sa palumpon ng personnel.
1: Mm-hmm. Sige, bawi-bawi na la, kung hinot dominant ay palitaw. Anyways, oo. Maraming salamat. Ito na ito naging kaupo dyan na kang Police Major Ryan C. De Lima. Ito na Acting Chief of Police. Ito ang Bato MPS. Sugad man kan Police Captain Rusty Alvarado, sir. Ito ang OIC Han Palompon MPS. Nasa rin nga dihi Ate April Cuesta. Hello kan Sir Alvarado. Sukti ko no han kanang kalanggaman. Ta, may utang ngayon kanang kalanggaman. Oh, baka tinag-iyahan mo nagot nga ito, sir. Balitaw. Oh, bakit? Tingat ka na ito, April, ha? Oh, oh balitaw. Mm-mm. Sige. Anyways, tungod kayong kakabla sa gitong oras ng panahon, madamang salamat atong mga bisita. Sugod man ito nag-engage nga sa social media. Ginkawa po na itong engineer department, kaya K5 Ray Varona, kaya K5 Robert Garciano. Ako naman ay K5 Amir Givador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hashtag ng Dakloban, nga nabugo sa sinarangan ng Bisayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, Dakloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Algazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
5: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
4: D3 Bio Health News.
5: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist.
6: D3 Bio. Dito na tayo, sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
5: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio Health News.
7: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
6: D3 Bio Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 3:02.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Maupay nga kulob sinirangan na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Welcome ito na ito na taramdan na Fair sa Armada, K5 News FM. Kapun na ito na ito na bugos sa Fair sa Han Air Forces of the Philippines. And of course, kakaupod natin, ito natin tinaglawasan ng Philippine Army. Meron niyan mga ka-K5. Pinagidili ito natin Commander Han 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion. Police Lieutenant o kunhi Army Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Engineering Department, Atty. Kagausay Raka K5, Ray Varona, Engineer Robert Daniel Garciano, Gana Kohika K5, Roger Tilana. Kumusta ka mo? Ito niya na nga Domingo nga adlaw mga ka K5. Kumusta ito na iyo magkulop iyan na? O siya rin pa, enjoy the rest of the day. Sabi na kay Domingo yan ang adlaw. Kami din ha K5 News FM, bisan haluyok nga di Family Day. Di kami ha trabaho. Kulop ang kon namon break, pero kaud gan hito namon break inin igin tra trabaho diri igin papahuway gyapon mga ka K5. Labi na ka K5 Robert Garciano na pahuway gud inin iya nga magamay dahin niya libang basta inin Sabado nga adlaw. Nakay ka ngayon kakulop ka K5 Robert. Aw din nila, oo kay kuan niya. Ini na iya adton nagdidirek ito na drama talent o drama production. Balita mga ka-K5. So yan ang adlaw. Katapusan ng adlaw ito na bulan han Mayo. Buwas. Hari na kita din dito na bulan han Hunyo. Karagsigon. Payday yan na para ito na mga may nasuswildo ho na pero kaon ganin eh Monday na bangin na kakulop or buwas may na payday yan. Siyempre at may mga trabaho la kaya at waray mga trabaho at kaya waray pamumula to na swildo mga ka-K5. Sige! So boy no, inin ato na taramda naging padang at inihayo ipinagihang klinika D3 Bio. The superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatag ng extra nga proteksyon ato lawas, nagpapakusog. Taraton resistensya nga na immune system. And of course, ipapadangat gihapon ha iyo han klinika DTX 500, makusog liwat ini nga pangontra ito na high blood pressure. Kumusta ito na ito mga nagpapatron niya na? Waray nagpapatron na no? Pero busy at kakarsadahan din na siya na ito Tacloban. Mga nariresyo o magkakarisyo yan na ito na ito mga kabataan. Kay katapusan niya ng adlaw, Juan Santa Cruz. Katapusan niya adlaw, Juan Flores de Mayo. O di na po pwede buwas. Yan na gunit katapusan nga Flores de Mayo. And then, dili hakalaban ito magalyanis, ano? Daw, yan na, damo, yan na, itong mga nagmumurumlay ng mga kabataan. Damo gihapon mga ka-K5, yan na, itong mga buruhaton. Niyan, may dalawat itong mga kalagsan, hini magsasarayaw. Derisko. Derisko, di hakakarsadahan. Dapat luwat, ito na itong mga kabataan, maghinay-hinay ha. Bantay luwat, ipinagi ito na itong mga kaganak. Bantay natin, ito na itong mga anak. Otherwise, bay kita hinina magkalilipat mga ka-K5. Damo ito na ito ni pre-presentar mga ka-K5, ano? Damo ito na ito mga video nga ito ni Papa Ambit nga na iyo. Pinagi din ito na ito mga kasagabay ito na Philippine Army. May na ito na dito ang play-play nga mga video. Ini in kasumpay mga ka-K5 ito na itatabo ng mga mga pagkabaraka. Mahitungod ito na presensya ito na New People's Army. So, sirin pa
May ada mga pagkabaraka nga iginduro sa mga residente ito na barangay ano nga ba ano eh, ha baka di rin nato na klaklaruhan na gibarayan ito na di, o gibarayan ditura ito na Villa Lobos Silvino Lobos ito na Northern Samar mga kakaypay di rin nato na klaklar ito na kay anay ha kay i-check na ito. Hindi klaro din ito na video. But anyway, ato nini na mga K-5, play-play nga na iyo. Ano ini nga mga kabaraka ito na ito na mga kabugtuan. Dito ha may Villa Lobo, Silvino Lobos. Silvino Lobos, dito ha may Northern Samar. May na pagkabaraka. Pagkahadlok itong mga residente ng barangay Gifarayan Diturag sa Silvino Lobos, Northern Samar matapos at itong ginumara nga pag-aharas sa mga armadong miyembro New People's Army o NPA ala kontra sa usang army detachment na sabi nga lugar dito na naglabay nga Mayo 24. So, ginkondina itong lokal nga pag-gobyernohan ng Silvino Lobos. Kalakip na, kaupod na itong mga residente ang barangay. Ini nga nasabing insidente, nagdurutin tarhong, hasiguridad, kamrayawan, dito ng era komunidad. Sige, play down na ito na K5 Ray. Ito na usang video. Nga ito na uigin na send nga diha ito na para na ito na may pahamtang ano, nga dito na ito na mga kabugtuan. Check it out, K5 Ray.

0: nag-report siya nga itong mga time in harasan detachment sa barangay Parayan. Kung ano kayo sa nahinabo dito. So bigla, nabigla sa way actually, wala itong mga panahinabo. Maihan na nga wala yung nahinabo sa na at mga barangay sa Villalobos.
1: Pinahado ko kay high blood na kay kinulban na pinahado kami kay bayan kami maigo san bala kay siyang putok. Tanakong to sa kanilang na di magunta sa magsugan kay hadapan mga tao.

Andiyan pa rin yung military. Yung ginagawa ng ano ng LGU, ipinapakita na nandiyan yung services ng LGU, ng government. Pa, yung hinaing nila eh. Wala daw silang tulong galing gobyerno kaya pumunta sa taas. Pero nandiyan na. Katulong yung military. Yung government andiyan, yung sundalo nandiyan para kumbinsin sila na bumalik. Hindi para anuin sila, patayin sila o ano pa man. Andun sila para pabalikin. Yan ang purpose ng military. Bantayin yung civilian. Kasi yung civilian ang humihingi ng tulong eh. Wala silang malapitan.

Tok dito, putok dito, putok doon. Kaya ang mga tao, wala na kabuhayan nga maupay. Ang tuyo doon, nga di rin mag-surrender, nga para sila magdamo ang membro, nga magiging determinasyon nga wala magbalik loob. Si Juma Sison, namatay nila din sa ibang bansa, sa Netherlands. Ako si Asok, sumapi ako sa Kilusang Komunista. Mga 20 years ako na sumapi bilang organisasyon na ako, in captain. Umawag ang nagkapot ako sin sa iyo nga organisasyon. Bilang damo nga barangay kuntan amo na kakaptan na bilang cluster. Kaya makuwari ang problema nga, putok dito, putok dito, putok doon. Kaya ang mga tao, wala na ka buhayan nga maupay. Puro na pobya, evacuation mo na lang ito na mayihin. Ang tuyo doon, nga di rin mag-surrender, nga para sila magdamo ang membro, nga magiging determinasyon nga wala magbalik loob. Si Juma Sison, nga founder sa CPP and PNDF, namatay nila din sa ibang bansa, sa Netherlands, ano? Sugod kami, magkakaarong nala kami, abot na siya ng pangapanahon, wala ka maiimod. Di ta aram kung ano paan maabot. Na-realize ko nga, ang programa sa gobyerno na magkayaon sin amnesty anong sugat sa among mga sumapi sa komunista. Sa ngit na isipan ko, binaba ako, kusang ako binaba sa akong kalugarigan. Kaya mag-upay man ako, ginhatag sa programa sa gobyerno. Sa ngit, adi ako yan na, maupay man ang amon kahimtang wara na singkulba, wara na simpobya, wara na dapat maisipan. Abulig sa amon sa gobyerno, damo man ang amon na kakarawat ng ikabubuhi sa amon. Nananawagan na ako sa adto pa nga natitira sa kabukiran ng mga NPA na lumugsad na di rin man sira tuturturon, di man piprisuhon, di man pag-ananoon. Tinanglan nga, bumalik na sira sa atong gabiyan, magkasarayo na kita.

0: Ako ni Annelyn Basilica, alias Rod Narenjori. Sa ako nga na-recruit ni kang ha, kabataan makabayan. Naging kaapyakan, SDG, o sa mga pinansyalikan, squad 3s. O nakadto nga, o sa lang kuan sa mga baro-baro, di ba may yun sa baryo. So, good later para sa eleksyon. Kaya. Pero, ang tinuod para na nga to sa pag-recruit sa mga NTE. Ini-meeting-meeting ang mga kabataan, tapos yun, papakilalaan ang gobyerno, nasingradunot niya sistema, tapos sige sa saliwan ang revolusyonaryo nga kangiusan. Pag full-time ko na, ano sa kung naging experience, makuri, siyempre, ang sakripisyo, piraw, hagkot, gutom. Para sa mga kabataan, bahinumdum pula, inin maging aware kam para han na itadabo nga recruitment han mga NTE. Ani retong din ko kanan o sanaan kabataan makabayan. An ada sa mga party list, an Gabriela party list. Anak bayan.
1: Patik ng mga kabataan Pilipino na para makapit ang kanyang mga kakyat na kahilingan at interes. Ang ultimong layunin ng kanyang paikipama.
0: Maging herod ka para diri ka mabiktima. Maging halimbawa naton si Eliza, usan nga na-recruitan si PPNP, usahiya nga estudyante, kundi dito yan na-recruit haiya eskwelahan. Maging hinumduman naton, yan maging diksyon atong kabataan.
2: Sinabi niya sa aming organisasyon daw nagagaling yung napakarami mga kabataan na nag-NPA una sa lahat. Proud kami na ang ating mga alumni ay maging NPA. Proud kami na ang ating mga alumni ay maging NPA.
0: Nga damit tinihimong isyo pakaraod kontra sa gobyerno para kamalin lang na maging kaapi kang CPP-NPA NDA. Parahan mga kag-anak, maging mabinantayan ka mo, perminiyo ang iyo anak, kukumustahon kung naat kamutangan, bibisitahon kung din man yan, nag-eskwela, labis na ang mga adaha, akulihiyo, high school, kaya dirikit maarang kon, dito, na re-recruit na hirang, at dirik nira na mamalayan, para mahibaran niyo, hindi na pala, iyo na mapugngan, kaya dirik maging biktima nira.

0: Alas 3:19 na mga ka-K-Pipe. Amad dito na ito na mga presentation, ano? Kasumpay ito na... At niyo pala nakita na mga ka-K-Pipe kanina. Amo ito na recruitment, ano? Mga pasabot at ito. Tingang dinihitan mga tao nga na-recruit o anay mga ka-api ni ito na New People's Army. Tara ito na ka-recruit nira. So, hira ito na pahimat ko na ganito na ito na mga kabugtuan na mga kag-anak, ito na ito mga kabataan nga nanging iskwilang atindiran. Ito na ito na din mga anak nga din ma-recruit na ganito na kanana New People's Army. And yan ang last nga video. Amoy ni an historic milestone para ito na 2nd District of Leyte. Kaya nga tanan nga 11 nga mga munisipyo officially declared dahil arom ito ni stable internal peace and security condition o kon CPC. Ingan ining achievement na reflect ito na collective efforts ito na ito na community, local government units, security forces, ngan stakeholders para hiton pagpakita hiton lasting peace, development and progress for every Leyteño. So, herahin o ini, ano ini nga mga bungto mga ka-K-5. So, hindi nga mga bungto, of course, higing kakalakipan din hiton mga kanana sa 2nd District. Tikang didiha bungto hiton inin MacArthur Leyte, Mayorga, kanana Dulag, La Paz, Leyte, Tabuntabon, Hulita, Burawin, lakip na gihapon din ito na Dagami, Pastrana, ito na Haro, Tunga, Karigara, Kapuukan. So, aminin nga mga bungto, ano pa ito na warin nato na din ini na mga rari. So aminin nga mga bungto ito na unsing na hasulod ito na 2nd District. So sige daw, wari siguro hi Colonel Saison, ano? Kaya bagat tumigda, may da emergency niya, no? Nga atindiran luat nga meeting. So, ma-break anay kita ka K-5, katapos mabalik kita. And usang i-play na ito na aktividad, ano? O, didihito na kanan pag-deklarar hadto ni stable internal peace and security condition and 11 mga munisipyo and 2nd District of Leyte. Dito ni gindumara ha Tabuntabon, Leyte. Importante ni kau pay mga ka-K-5 kay damo ito na mabaraka ito tagsa-tag sa nga lugar. Bangin may ada mga kaapi to New People's Army. Bati pinagi ni nga deklarasyon dinhi nagpapakita nga may danahin ni stable internal peace and security condition. Mamay daman hini siguro mga remnants nga bangin liwat mga dumayo la nga dito na nga lugar. Sige mga ka-K-5. Mabreak na kita kadali ha. Naton oras alas 3:23. Sige padangat iriha iyo pinagito na Clinica D3 Bio. The superfood supplement nga Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya nga immune system. Nga Clinica DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Stand by, mga ka-K-5. Mabalik ka niyo taramdan. Versa Armada K-5, kataliwalay piranga painunom.
1: K-5 News FM, championing the line of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert! DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kundi presyo ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert!
6: Ako po si Camilo Igana. Nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500.
5: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500. Mag-DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
8: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa manusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Alas 3:33 na mga ka-K5. Balik kita ito natin taramdan. Affair sa Armada K5. Kapun lang yapon ninyo, okay ka K5, Roger Tilana. Kumusta ito na itong mga tagsa-tagsa ng mga lugar? Nidiaamon, gin bububunok. Makusog ito na hangin, nalasurbo mga ka K5. In fact, didito na mo na didimay lapit. Talon upod o lakip hinidinhi ito na pag-saribo han inin kuwan. Urang Pero itong kamakusog itong hangin, nasubas ko sa rin pa mga ka-K-5. Anyway, kaniyon na itong usang aktividad mga ka-K-5. Aktividad kung diin ay gindumarat din he at itong pag deklara o declaration of stable internal peace and security condition haon siya mga munisipyo hansik at district of Leyte. Kaya dumara ini hatabon-tabon late. Sige na, pamatiin nato nito na activity nga nito na mga mensahe. Tekang din itong mga opisyal dito hininga unsi nga mga bungto sulod dito sa 2nd District of Leyte.
14: Ay naman po labas sa mayroon sa planning to do everything but mas as we like to do everything sa tension ng aming process. So, going on.

That's why ito nira weather forecast, imposible kita makaka-experience itong pag-uran. So what I mean kanina mga ka-K5, ito natural na ano nga mga puro-puro nga pag-uran. Nawarigin kikita nga mga low pressure area or ano pa ini mga ka-K5 nga mga hindrance nga nakakagdurotahin pag-uuran nga dito na aton rehiyon. So ito na akong ginsisirin kanina nga dapat by June or yan ang Hunyo nga bulan in makaka-experience na kita mga ka-K5 in natural nga mga pag-uran. Ano, you know what? Dida itong mga naglabay nga tuig, sumala pa itong DOST pag-asa, dapat itong Mayo or last quarter itong Mayo, tuntub itong July or August mga ka-K5 is rainy season na yung taini. Pero kaya na is nakaka-experience siya extended ano itong El Nino, sumala pa itong DOST pag-asa. Ngayon, may na pa nga niirag hinihingita nga posible pa ini mga ka-K5 maging super El Nino. Oo, duro na ining makahardlok. No, kay grabe itong magiging danyo si ni Maka K5. As you can see, dinah itong 1877 and 1878. Nga dako ito naging distroso, kundi in milyones. No, itong danyos nga nagkakamagtay or itong nagkamagtay nga individual across, no, bukos nga kalibutan matungod itong Super El Nino. Duro nga pagmamara. Waray tubig Maka K5. Pati itong mga pag kaon apektuhan. So, damo nga sektor, hiton, labi na nga dihiton, food production, water consumption, mga ka-K5. Nga nasugad gihapon, hiton, security, food security, inapektuhan gihapon during that year. So, that's why, ginakakabarakan, ginbalita mismo itong DOST, nga bangin, makaka-experience kita hiton, Super El Nino. So, aside from that, hiton mga food security, nga nasugad gihapon, hapon ito na water consumption, food production, or ano pa ini nga mga sektor mga ka-K5 nga naapektuhan itong El Nino is importante gihapon ano part itong aton lifestyle nga kinahanglan gihapon naton i-take care no itong aton panlawas. So that's why niyan may ada kita pamapation kung din mga ka-K5 nakaghimangraw kita kan Dr. Jaime Opinion Jr. ito na Tacloban City Health Office or hiya ito ang Tacloban City Health Officer mga ka-K5 from Department of Health noon Eastern Visayas. Agad nga panginanoon naton ano-ano bang ang mga sakit ito ang posible naton makukuha yan nga mga season itong El Nino. Although mga pera naghihapon kabulan nga naka-experience sa kita ano ito na pagsisirak. Pero kinahanglan gihapon naton importante liwat ka duro mga ka-K5 nga di rin naton papabayan itong aton panlawas. So dapat yan ang mga panahon na maging mag-ikmat kita nga maaram kita kung ano itong mga posibleng nga sakit na makukuha nato na bisan lang kita nga direkta nga masisirakan. Angan ano gihapon, iton aton pwede buhaton. If in case man nga mabutang kita iton sugad nga mga sitwasyon o ano man ini, naino ba kita itong tubig? Or ano man, nag-half-bat ba kita? Gingkakariguan ba naton kung nauuranan kita, nasisirakan? So, niyan mga ka-K5, pamatiun ta ini iton, studio gihapon, ano, iton, Tacloban City Health Office. Kaya pagkaya na iton, may ada nga mga na-record nga mga cases nga dito Tacloban City, amo iton, heat exhaustion. Kundi mga ka-K5, amo iniano iton, resultahan, dehydration. So, tungod iton kamapaso, diri normal iton aton body temperature. Then, naapektuhan iton aton mga body cells. So, that's why nga sugad nala ka dako nga dapat natong tagan yung importansya ano iton aton panlawas. Oras na itong mga ka-K5, alas 4.25 na nga itong aton oras induro tayo ang DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Of course, DTX 500 and makasag na pangunta itong high blood pressure and diabetes. Yan sugad gihapon itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabalik itong aton programa. K5 Life and Style, matapos lang ito na pipirang pahinomdom. K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
4: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
10: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

Alright, mga ka-K5, nabalik ito na ito na taramdan na K5 Life and Style. And of course, ako lagi hapon ito niyo na kaupod. Yan ang oras. Ito niyo paborito ng programa. K5 Carlo Ariscado. Oras na ito, alas 4.32 na. Ganito na ito oras. Indurot Hayuhan, Klinika D3 Bio. Oh, shoutout anay kan ka K5 Jenny Kate Kanyega. Thank you kuno ka K5 Carlo. Yes, thank you so much ka K5 Jenny Kate. And of course kan ka K5 Elena Garcia. Mopay nga kulupa iyong tanan. So by the way mga K5 ano, so pagbalik ta pala iton aton Life and Style. Kay last Sunday is may nakita ko ano mga K5 special coverage hiton palarong pambansa. By the way, congratulations ano hiton aton mga atleta tika hiton Eastern Visayas Golden Stingers kay hirae nakakuha hiin ako diri ako nagsayop mga 14 ano ka mga gold medal. So yan ang mga ka-K5, Domingo nga adlaw, itong closing ceremony, siguro yan na mga alas 5, ano magtitikang? Alas 5 magtitikang mga ka-K5, kundi in, taganin pagkilala, ano itong mga atleta. And of course, gapon itong mga naghahatagin pride, Han Eastern Visayas. And of course, si ka-K5 Kevin gahapon, mabalik na, if I'm not, kung ano, buwas nga adlaw. Bangin mabalik na or magte-take a break la break naman to take a break la ano mga ka-K5 ka-K5 Kevin kay diri la harumamay nato iton Agusan na del Sur damo iton mga challenges yan na palarong pambansa so damo liwat iton chika hi ka-K5 Kevin nga dara iton na pagbalik. So, yan na, ano, is bangin niya, tataga na itong update itong aton palarong pambansa closing ceremony. Ngayon, official na gihapon nga tatapuson ito na palarong pambansa, yan na nga tuig. Ngayon, together gihapon mga ka-K5, a-anunsyo gihapon. Ngayon, itong magiging host by 2027 na palarong pambansa is a-add to inihiton Quezon. Quezon City. So, mas nagiging mas maupay pa itong mga experience, ano itong aton mga atleta. Itong Quezon, medyo dako-dako ini mga ka-K5. Kaya, you know, adamanggun inihiya itong capital region. So, bangin, mas maging maupay pa itong mga experience. Ngayon, naghatag gihapon inin inspirasyon itong aton mga atleta. Nga, by this year, or itong 2027, maapi naliwata. Hira utrohan na ipaaano nga dihiton aton regional athletic association or athletic meet. So that's why nga pinaagihin in kung magin manilang puson makakuhahin mga gold medal nga utro na liwat nira i-represent iton Eastern Visayas. Damo ba iton mga first timer yan ang nga batch. So iton mga first timer mostly nagpakakuha inihin mga medalya mga K5. It's either gold, silver, or bronze. You know what? Itong era pride nga ginhataga aton dere ini nakadepende itong medalya ano itong color itong medal but of course gihapon itong era dedication ngan itong kumbaga pa mga ka K5 you know pag represent ngan paghatagin pride nga dito Eastern Visayas is dako ini nga important no itong pagkilalahan era itong era talento ngan of course gihapon itong pagiging sports no han aton mga atleta. Sige, alas 4.36 na, di man mga K5, aton igpapabati ko ha iyo or kikitaan iyo nga dito aton Facebook page, itong discussions, kung ano-ano itong mga posibleng sakit nga makukuha ano yan ang panahon ito na katsirak ngan paano gihapon naton ini maiiwasan maka K5 adi man pamation ta iton aton pagkigimang raw kan Dr. Jaime Opinion Jr. Hantakloban City Health Office.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito itong kung wet season na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas. That's why nahabubot atong immune system, opportunist timing ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton gin expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, maghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami ang mga gamit kung ano ang mga hibuon. At the same time, ang ato mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the Barangay Health Emergency Response Team to be ready. And of course, coordination, labi na ang media na mabaruan namon mapag-hatag o mapag-samwa kami ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amo ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini heat exhaustion, it inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tudo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutang hindi sa nga lugar nga mahagputay. Ito, mabot ka hini heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body naubos na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkaka-developing ito.

Hey, amo adoro ba kay K5, ito ni iyon ay hibatian ni Dr. Jaime Opinion hiton Tacloban City Health Office. So as he mentioned ano maka K5 ngayan na ito ang El Nino, ito ang pinaka vulnerable ngan hi itong mga kabataan nga ni itong mga kalagsan. Oo, tuod man good ano kay you know while itong bata is mahina pa duro itong era immune system. So labi na yan ang generation nga diri na gintatagan ano hin importansya itong mga kumbaga pa hapunuhin mga sustansya nga mga pagkaon maka K5. Oo, mahilig na kasi itong aton mga kabataan. So that's why nga mahina itong mga immune system. Ngayon hira kaduro itong vulnerable pag katsirak na ano itong El Nino na itong aton na eksperyensyahan. So that's why nga diliwat itong aton mga kalagsan. Nagtitikahinay di gihapon itong era... Itong ira panlawas ano maka K5. Kumbaga pa habang nagtitikalagas kita, eh nagiging weak. Nagtitika weak itong aton immune system gihapon. So that's why nga duha itong

K5 dito Northern Samar, Eastern Samar. So usag gihapon ini maka K5 nga nakag-record di dayton mga naglabay nga adlaw hin above 40 degrees Celsius nga heat index. Kundi in above kwa na inihi maka K5 danger level. So kung masiring kita hitong danger level, mahugot na ini nga ginpahibaro hitong DOST pag-asa nga sugad gihapon hitong na Department of Health nga iwasan naton itong direct sunlight nga itong pagbabad or pagdugay nga dihiton gawas maka K5 kundi in kita in nasisirakan. So yun, sumalapakan Dr. Jaime opinion nga siguro mas maupay maka K5 nga mag-limit kita hiton mga outdoor activity. Ano ba yun nga outdoor activity maka K5? So ito na itong mga the outdoor activity, like for example bisan nga itong alas 8 palahan aga maka K5 nga itong alas 9 and grabe na kamapaso, grabe na kalanit, mapingit na kaduro ito na sirak. So siguro mag-limit kita itong aton mga outdoor activities. So instead nga pagbubuhaton tayo itong alas 9 nga itong alas 10, iuubos-ubos tayo ni mga K5 itong alas 7 nga itong alas 8. Kaya di na itong oras medyo kaya pa ano itong aton skin and heat index. Pero kung mapanubra na ini, bangin may mga outdoor activity kita mga K5. Kaya bisan nga itong palarong pambansa is nag-adapt hini. No, waray may nagmulay itong orasan alas 9 nga itong alas 3 hankulop or alas 2 hankulop. Kaya matungod manggod ito na duro ka mapaso nga na duro ka masirak. So delikado nga dito aton mga atleta. So salute ano to Department of Education Philippines. And of course gahapon ito na nanmamangulo ito na palarong pambansa 2026. Kay matungod manggod nga ira gihapon gintaganin importansya ito na kaluwasan ito na aton mga kabataan. So mostly itong mga mulay ano is labi na nga dito outdoor is gintitikangan inihin maagahon pala maka K5. It's either 4 or 5 a.m. Then by 8 is kinahanglan na ini nga matatapos. Then ma-resume naman nga dito alas 4 nga dohan alas 5 hiton kulup or alas 3 hiton kulup nga dito alas 6. No? So amo itong maupay kay itong nga mga oras medyo mataghum na and hindi rin nakaduro ka mapingit ito na sirak. So makakag-adapt-adapt na gihapon ito na aton mga kabataan. Hindi rin aton, no, we cannot deny the fact mga K5. Ngayon nga panahon, duro na talaga kamapaso ito aton panahon na. No. May ada ini scientific explanation gihapon. Ito na aton mga experts, ito mga science educators. Kaya yes, everything ko no is naka-base ito on science. While nagtitika older itong aton kalibutan and nagtitika iba na gihapon itong aton mga experiences, nagtitika iba na gihapon itong aton situation. So iton yan na an hangyo lah itong Department of Health Eastern Visayas ngan sugad gihapon nga dito Tacloban City Health Office ano mga K5 nga kung po pwede and mapili kita hiton mga bado no color usay ni hiton nakaka usay ni mga K5 don factors kay ano nga nakakag emit kita hinda duro ka mapaso tungod hiton aton color no hiton aton bado. So siguro sumalapakan Doc Jaime opinion nga mas prefer siguro ano masulot kin mga light color. Pero yan na is naka-dark kay K5 Carlo. Dark ngan light combination. Kay kanina aga masira ka. Then yan na itong kulop maoran. So that's why combination itong black and white. Pero pag mga adlaw nga rin mga K5 nga duro ka mapaso. So pipili yung taan ay mag light color. So ganito yung mga white or itong white color mga K5. O iwasan talaan na itong mga dark. So ganito yung black. Ano pa ini nga mga color mga K5 nga feeling nato nakakag-emit hiya kaduruhin mapaso. So that's why nga itong iba is nagkaka-dehydrate. Itong iba naman is anong tawag yun? Heat exhaustion. So that's it.
So yan na itong ginbuhat, ano itong taklo.

0: Tacloban City Health Office may adahiragin deploy ng mga individual, labi na itong mga like for example itong mga nurses kanito na itong mga barangay kay in case ano mga K5 na may mga emergency is may dadayon makakag-response kin dagmit nga makag-responde itong aton mga nurses. So that's why gihapon kita naman is ayaw ka mo kang alimot nga always naton uunahon naton iton aton mga kumbaga pa iton ikakaupay iton aton panlawas. So kun maaram kita nga diri ini maupay, so diri naton ini bubuhaton mga ka K5. Kaya sila gihapon kun maaram kita nga iton aton sitwasyon niya na, so magkamay ada kita iton mga adjustment no pag nga dihiton aton na palibot pinakay nagtitika mapusok na ito na panahon. So labi na ito ang importante mga ka K5 to keep hydrated all time. So pera nga ni ato ito na ginsisiring nga pera kabaso itong kinahanglan imnon. So not necessarily mga ka K5 nga walho kabaso ano per day. No, aton importante, diri ka na makuriliwat kung mag-inom kita ito na tubig nga magiging bloated na liwat kita kaduro. So iton sakto lang kay magkaiba-iba kita ano. So kung kaya mo hin napulo ka baso din go. Pero kung liwat kay makuriliwat nga magiging bloated kita kay nagkukuri kita paghinga kung duro ka puno iton aton tiyan. So so that's why itong bana-bana lang niyo mga K5 nga magpapabilin kitang hydrated no all day para mayra kita panguntra ito na mapasok nga panahon. But of course gihapon updiliwat niyo pag may TC kay para yan nga panahon nga duriton ka masirak nga danay nga ni is paiba-iba ito na templa itong panahon. So that's why nga may talaga mga chances no nga makakakuha kitahin magkalain-lain nga sakit nga dito ang aton environment para may ada kita kasangga mga K5 mag mighty C kita kay mighty seed alkaline vitamin C kay tatagan kay hinihin protection anuman nga klase ito na panahon. Right, shout out anay kan ka K5 ako Singo Junjun Sitoy. Congratulations kay ani ton mga nag-graduate dinhi ton naglabay nga adlaw from Biliran Province State University or BIPSU nga dito Naval Biliran. Shout out iyon and congratulations. So may adat naliwat na nga set hiton paribago nga mga top notchers from Eastern Visayas no, nga magkamay adat naliwat hin record breaking nga dihiton aton history ano han licensure examination for professional teachers. Kita ba iton may pinakahitaas nga ratings han secondary education ano from Baybay Sigiton Visayas State University. So that's why by this year itong mga masunod nga batch, I hope in makagtala na liwat kitahin panibagong national record pag-abot nga dito ng academics maka K5. So tuod good man nga mga magbaltok ka no itong aton mga itong mga taga Eastern Visayas. So ayon, so of course gihapon para ma-maintain ini nga kabaltok itong aton mga kabataan, tatagantahin maupay nga lifestyle. Kumbaga pa, balance lifestyle mga ka K5 itong K. Itong sagot para itong aton mga kabataan is maging ano man, competitive. Maging ano gihapon ano, pag-abot itong skwelahan and makikita talaga naton itong aggressive or pagiging agresibo itong pag-skwela. So, proper, no? Proper and balanced lifestyle. Itong pinaka-importante. Alright mga ka-K5, alas 4.51 na nga na so far yan na is waray na kita oras. Kinagkakablas na liwat kita in oras mga ka-K5. Don't you worry, kaya magkakaupod paghihapon kita hito night watch niya. O ipapadayon tayo ni itong aton mga paghimang rawan. So di rila itong lifestyle, kundi open for all. Itong aton programa niya han night watch. So, hasunod nga Domingo mga ka-K5, panibag Pani bag-o nga topic iton aton na paghimangrawan nga dihiton aton programa K5 Life and Style. Ito niyo na kaupod yan na natulop. Of course, ako naman hika K5 Carlo Arisgado. Nga nakaupod nato niton aton technical department ka K5 Ray Varona. Nga ni engineer Robert Garciano nga sa gagihapon. Kan ka K5 Newsroom, ka K5 Carol Medino nga ka K5 Jean Pilinio. Kasunod nga Domingo mga ka K5 gariton aton programa K5 Life and Style. Parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasudan ng takloban ngan bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso
6: ug ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok. Kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MITC isip mga antioxidants ug immune system booster.
6: Nag gym pod baya ako, Sir GP.
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas aspod nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka buwan. Normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa,
5: palakit lawas,
6: no. So Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
6: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
5: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Kasi Jean Polineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, seeing maing lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio!
4: Ako po eh, Helen. Diyari ko, nagamit ako ito nga Ditribio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo itong nga product nga Ditribio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika Ditribio.
2: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa manusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
7: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
6: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
7: Correct.
6: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
7: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
6: jud
7: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
6: Correct.
7: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
6: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa tuwang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
7: Wow.
6: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mauna epekto sa imong lawas.
7: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
6: Yes.
7: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
6: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
3: D3 Bio!
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
9: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
7: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
6: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
7: Correct.
6: Usahay na labi ana kataas
7: ug
6: usahay na labi an pod kamubo.
7: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap. Million ni Sir JP.
6: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
7: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
6: Lahi ra.
7: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
6: Yes.
7: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
6: yes,
7: normal nga mga tangtang ng imong
6: mga
7: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
6: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako ra sab si Dok Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si JM, dako jud big tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Anaton oras, en punto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mga kakipay, ba din itong magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Abalita lokal, selos naging hinungdan at pagpaninikbas sin usang lalaki haiya uya bamatag oblete babae patay.
11: Operasyon ang isabong ahindang Leyte nabungkag han mga otoridad.
2: At naman balita nasyonal, anay DPWH Secretary Bunuan nagpiansa hina maabot 90,000 kapeso sa iya kasong graft.
11: Magiginsel da ni Senator Jinggoy, ginaandam na han BJMP.
2: At naman na balita lang yung alam na saan, 5 katao patay, hakarambulahin mga sarakyan na ha Virginia.
11: Prince Hisahito han Japan, tumambong haiya gisasahani nga imperial banquet para han state visit ni PBBM.
2: At naman na balita ang negosyo, tignan nga paglaksihan inflation na Pilipinas, ng kakabarakan na BSP.
11: Haaton balita kakaiba, 10 anyos nga bata ha China, gindemanda ang kalugaringon amay, matapos gastuson ang iya tirok nga kwarta.
2: At naman balita pa ang natakusog, Spurs, abanti na ha NBA Finals, OKC tumuok ha Game 7.
11: Yan ha atong balita entertainment, relasyon ni Rafaela Estrada ng Daniel Padilla, suportado ni Janice De Belen.
2: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw ito na Domingo, Mayo 31.
11: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
2: Mababatian, kan makikitan kami din man nga partihang kalibutan. Pinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
11: Nga ha detalyehan aton mga balita.
2: Balitang lokal. Dyan ito na balita lokal, hinay-hinay ha pakikipag-relasyon Labi na ko na nimo magiging uyab in maisog nga siloso. Usa nga babae nga waray na kinabuhi ang nahigda. Hamalapok nga parte ang karsada ha sitio kampyon. Ha barangay Sebastian Matagob Leyte dito na pasado alas 3 sa kakulup Mayo 30. Maman nga hiya itong paninigbason han iya mismo uyab. Ang ginaligar nga rason han paninigbas amo itong panabugho. Gin kikilala o gin kilala itong biktima kan alias Siling. Presidente han mao nga lugar samtang at suspect naman nga iya uyab na ingin kilala naman kan alias Inet na paraguma nga residente naman ang sityo Kagubot hapariho naman nga barangay. Subayan report at itong mga nag-responding nga polis di pauli na ang biktima sa kayan usang habal-habal di kang merkado publiko han matag-op. Ito na umabot na hira ha kurbada nga parte ng karsada ginaaligar nga dito ginhulatan suspek ang biktima kagin paninigbas na niya ang biktima gamit ang iya darang sundang durong kasamdan ang ulo ngan liog ang biktima nga nagresulta ini han iya dagmit nga pagkamatay. Kumalagyo naman ang suspek ha mabukid nga parte han barangay San Sebastian. Pero nadakop lagi hapon na hiyahat dun mga kapulisan nga na-recover gihapon ang sundang nga iyaging gamit ang mao nga krimen.
11: Samtang halain pa nga balita lokal, nagkadadakop ang napulong nga mga individual, lakipan usang opisyal han barangay, ngan usang IT technician ha usang raid, kontrahan operasyon han illegal nga isabong hahindang late didahan Biyernes, Mayo 29. Ginlansar ang maong operasyon, mahuman makasulod ang usang polis nga undercover, hausa nga illegal nga online betting platform ngan tumayahin 500 pesos gamit ang usa nga online wallet platform para makakuwahin marigon nga ebidensya. Ang mga composite team tikang ha durodilain nga mga police units ha koordinasyon ng hindang municipal police station indayon nga nasiguro ang pira nga mga gamit para han live streaming han nasabi nga online platform. Nakumpiskahan mga otoridad ang pira nga mga ebidensya sa lugar. Upo dan usa nga server desktop PC set, mga router, usa nga digital video recorder, ngan duha nga CCTV camera, ha presensyahan lokal nga mga elected officials durante han on-site inventory. Gindara naman ang mga suspect upo dan mga narikupong nga mga gamit ha hindang municipal police station para han sakto nga disposisyon ha ira aatubangon nga kaso pagtalapas sa PD 1602 nga may kalabutan na Executive Order No. 9 nga na Cybercrime Prevention Act of 2012.
2: Samtang alam pang notisya lokal, ginayat naman ang kampo ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, an Office of the Ombudsman, nga nag-umagpagawas in ebidensya ang ginaligar nga irregularidad ng mga flood control projects. Una na, kagindiwara ang kongresista nga hiya ang mastermind ang flood control scam. Ito na ito na akusasyon nga may dahiya functional o functional control ang national budget. Direto na lingkod pa hiya kumo House Speaker ha Kamara. Gintaga naman hinduon ni Attorney Elaine Achetz at tagapagyakan ni Romualdez nga waray kamatuuran ang mga akusasyon kontra ha kongresista. Kaging klaro nga ang pundo ang gobyerno in kinahanglan paumagi pa ini ay labang multi-layered nga institutional process. Nananawagan naman ang kampo ni Romualdez in patas nga pagtratar ha investigasyon sugan at itong paggawas in madigun nga ebidensya nga diri lamang nga espekulasyon o posisyon ng gobyerno. Samtang andam naman ang kongresista nga tumangon nga batunon ang ngataran nga mga akusasyon subay sa eksakto nga proseso han balaod.
11: Haato naman katapusan nga balita lokal. Dead on arrival han gintaraha hospital ang usang lalaki nga nakuryente kakulupan aga Mayo 30 ha sityo Kansaliksik Barangay 6 Parana Samar. Ginkilala ang lalaki kan alias Payek 36 anyos, usang helper ngan residente han barangay 5 poblasyon han nasabi nga lugar. Subayan investigasyon, nangunguhahin lubi ang biktima gamit ito ng usang halabang kawayan nga may nakadugtong nga kahit. Han aksidente nga dumukot ang kawayan haayagin gamit panguhan lubi ha usang live primary power line han sa Melkutu. Dito na hiya na kuryente nga igin report ini nga aksidente hin usang utility worker han sa Melkutu nga hi alias Apyong ha Technical Services Department han kooperatiba. Hira alias Mona nga bidik naman Hana sabi nga department ang nagreport ha mga kapulisan hiunong han aksidente. Gindara naman ang biktima ha Rural Health Unit han Parana sa parahan medical ng atensyon. Pero waray nahiya matambal tungod kay gindeklarar nahiya nga dead on arrival.
2: Alas 6:09 natong mga balita lokal naging padangan tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
3: Balitang National! Balitang National!
2: At naman na mga balita nasyonal, nagpiansahin na mabot 90,000 kapeso sa Nanay Public Works Secretary Manuel Bunuan sa Digan Bayan 2nd Division. Dinadto na Biyernes para niya temporaryo nga kagawasan na kaso nga graft kay ginsampa kontra iya. Sumalahan na Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ikong nakagpiyansa hibunuan kaso nga may kalabutan na manumali ang flood control projects. Kadungan hindi nakagpiyansa gihapon hinmaabot 90,000 kapeso si Senador Jinggoy Estrada para parihong kaso. Kadugangan hindi nakagpiyansa gihapon o hirabunuan ng Estrada impariho natubang kaso nga graph ng Flander sa Sandigan Bayan 5th Division. Subay Ombudsman na Prosecutor ginakusaran ng Estrada nga nakakarawat in maabot 573 milyon ka pesos nga kickback sa tika nga flood control project kabulig. Ano pat pa ngayon kasi akusado lakip na Nanay DPWH official.
11: Halain pa nga balita nasyonal, ginaandam na han Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang detention cell ni Senador Jinggoy Estrada han New Quezon City Male Dormitory hapayatas. Ginsiguro ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga andam hiraha oras nga gumawas na ang warrant of arrest ni Estrada hakaso nga plunder tikang Hasandigan Bayan. Hi Estrada inaatubang hakaso nga plunder may kalabutan han ginaaligar nga 573 milyones ka pesos nga kickbacks tikang han mga flood control projects. Manunumduman nga didahan Biyernes nagpiansa Estrada hin maabot 90,000 pesos para han iya kaso nga graft. Kaupudian ay DPWH Secretary Manuel Bunuan Hasandigan Bayan 2nd Division. Pero paglaro ni Rimulya, ang Sandigan Bayan lagi hapon iton magdedesisyon kung din igdedetiner Estrada ha oras nga gumawas na ang warrant of arrest ha kaso nga plunder.
2: Alas 6:11, ato na mga balita nasyonal na higing padangat inihaiyo. Ana Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga protection hato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
3: Balita International. International.
2: Ato naman na mga balita halang yaw ngalamnasan. Maabot 5 katawo ang patay matapos magkarambula ang pirang sarakyan sa Virginia. Subay ha impormasyon na tabuan na aksidente ha Interstate 95. Din ginarado han pampasahero nga bus ang pira ng mga sarakyan ha iaunahan. Tungod ato na kakusugan impact na sunog pa ang usang sarakyan na didahan may daini upat nga sakay. Lakip ang mga namatay ang 13 anyos nga babayihay ng usang 7 anyos nga lalaki. Mga residente han Greenfield, Massachusetts. Samtang mabot naman ang 44 katawo na kangkunhin karamtan halawas mahitungod han insidente. Hapag yan na, impadayong pangaginibistigaran han mga otoridad ang kausahan nasabi nga aksidente.
11: Haato naman katapusan nga balita international. Tumambong haiyagi siya shahani nga Imperial Banquet hi Prince Hisahito han Japan komo kaparte han mapaso nga pagkarawat han opisyal nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan First Lady Liza Araneta Marcos ha Japan. Ginkukonsiderar ini nga makasaysayan nga event para ha prinsipe nga ikaduha ha tagapagmana han Chrysanthemum Throne han Iranasud. Nakaghimang raw gihapon hira Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ngan Prince Hisahito komo kapartehan pagpakurukusog han relasyon han Pilipinas ngan delegasyon han Japan.
2: Alas 6:13. Naton mga balita halang yung alam na saan. Gimpadangan tinihayuhang klinika DTX 500. Makusog nga pangontrahan high blood pressure.
12: Parabalitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Ato na balita hanigusyo ginakakabarakan. Han Bangko Sentral ng Pilipinas sukon BSP ang tigda nga pag-laksi. Han inflation na Pilipinas sa tikang 7.1% kutub 7.9% dinato na bulan. Uhan niya na nga bulan ito na Mayo. Ay tungod itong paghinitaas ang presyo at itong mga pangunang papliton. Sumala BSP usa ang mga rasonan paghinitaas ang presyo ang tigda nga pagmahal naman ang bugas. O tanon nga na karne sugan man itong pagluyan piso kontra dolyar nga nagpagrabi high inflationary o inflationary pressures. Pero hakaluyon eh, ginapahayag naman ang BSP nga nakabulig liwat at itong pagbarato ang presyo ng mga produkto petrolyo. Presyo gyapon ang isda nga na sukot o sukot sa kuryente nga may iban-ibanan ang pag-umintuhan presyo ng mga papliton. Marunduman nga umabot 7.2% ang inflation dinatong bulan ng Abril. Taikang 4.1% dinahan na bulan ng Marso. Mas hitaas kumpara sa expected forecast ng BSP. Mga kakipayin, anato na balita negosyo, game parangat inihayuhan DTX Coffee Mix. Nagagkapi ka na, na-detox ka pa.
12: Balitan! Wow!
11: Para naman ha ato balita kakaiba. Usang 10 anyos nga lalaki ay China, ana gindapigan han korte matapos hini kasuhan aniya kalugaringon amay han kastuson hini an iya tirok na kwarta. Ang bata ingin kilala kan Xiao Hui, ina nakagtirok hin 80,000 yuan o kuna 630,000 pesos sa iya bank account. Ang salapi, intikang han iya nakarawat nga ang pau kada New Year. Subayhan record han korte, bulag na ang kag-anak ni Xiao Hui. Nga naaadto ini, yan na hakustodiyahan iya tatay. Han mag-asawa utro ang iyan amay, ginwithdraw hini ang tanan nga sulok suludhan bank account han iya anak ngan gingastos sa iya kasal. Pagdepensahan tatay, igbabalik daw niya ang kwarta kung naada na haligal nga pangidaron ng iya anak. Igin basura inihan korte ngan igin deklarar nga lift money in personal nga gintatag iyahan han bata. Hakatapos-tapusan, ginmanduan ang tatay nga igbalik ang iyagin kuha nga salapi, lakip na ang interes.
2: Alas 6:16 na. Dato na balita nga kakaiba, ginpadagan tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
12: Balita Sports, Sports, Sports.
2: At naman na balita pag natakusog, abantinaha NBA Finals ang San Antonio Spurs matapos patangisun ang Oklahoma City Thunder. Era Game 7 na score nga 111 kontra 103. Game giyahan ni NBA star Victor Wimbanyana o Wimbanyama ang Spurs. Din nakagapalaprak inihin na 22 puntos nga 7 rebound nga umabot naman ni Julian Champagne kin sagunsun nga 3 points nga nakakuha inihin 20 puntos samtang naniguro naman ni Shai Julius Alexander nga makabawbaw na OKC din nakapagpalaprak pa inihin 35 puntos nga siyam nga assist. Haliwat doon pariguro ang mga player ang OKC. Patias lagi po din nga makalanat high score han Spurs. Inong daan han era pagkaperde. Hey Wimbanyama, ang ito kikilala nga MVP sa Western Conference Final. Mga kakaipay, alas 6:18. Dato na balita sports, gimpanangat tayo ang extend food supplement. Nagahatagin extra nga kusungan enerhiya. Sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka.
12: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
11: Para naman haaton showbiz balita, nagpahayag hin suporta hi anak tres nga Janice De Belen, ha love life ha ni anak nga Kayla Estrada, nga iginlilink yan na ha aktor nga Daniel Padilla. Ha guest appearance ni Janice Canboy Abunda, igin pahayag hini nga importante para iya ang kalipayan ng iya anak, nga dirihiya magbubuot ha love life hini. Dugang paniya, nadirihiya nga maging istrikto o kontrolon ang desisyon han iya anak tungod kay hiya hiya kabataan, naka-experience gihapon hiya nga magrebelde. Manunumduman nga naging mapaso nga istoryahon ang ginaaligar nga relasyon ni Rakayla nga Daniel matapos inimasipatan nga magkaupod hapira nga mga events tikang pahan last year. Handi pala maiha, nagpost gihapon ang aktres yung mga litrato ha birthday celebration ni Daniel. Lakip na ang usang litrato diin magkadikit ang duha nga nakapot hi Daniel hahawak han aktres. Pero antes malik ang duha, maiha nga nagkarelasyon anay hira Daniel and Catherine Bernardo. Ngan ginkumpirmarhan anay magkarelasyon ang era breakup hadto November 2023 matapos ang era 11 years nga relasyon.
2: Alas 6:19 nato na balita ha showbiz gimpadangat hayo ang DTX Beauty Soap kampanti ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Mga kagayfag, iyo palimbatian na mga katugiba na nato na D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Domingo nga adlaw, Mayo 31. Ano yung mga naging tagpasamuan? Ako'y kagayfag, Roger Tilana.
11: Ako naman, hika kagayfag, Jean Piliño.
2: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
11: Ngan kaliawan, hasyudan ng Tacloban, ngan habukus na sinirangan Bisayas.
2: K5 News FM.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril at niyo ito nga product nga D3 Bio.
19: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
21: DTX 500 mapalit sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
22: Extend food supplement for men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
4: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text tech and Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio. Kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong. Amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo itong nga product nga D3 Bio.
8: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
9: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa marusog na tayo,
10: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidant
10: na nagpapahusay
9: at nagpapalinis sa tayo.
10: DTX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Papalit sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
9: Pabalit sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
2: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbago sa imong lawa. lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
1: Mm-hmm.
2: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
2: Mm.
1: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. Mm.
2: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
1: Mm-hmm.
2: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
5: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
2: Hmm.
1: Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
1: Mm-hmm.
2: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
1: Mm-hmm.
2: Usually ang tumor malignan, Sir JP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cell. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
5: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir JP.
1: Correct.
2: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
1: Oh.
2: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
1: Correct.
2: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasan na, Doc.
2: Samot na jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala d'yo'y makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon d'yo ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa d'yo ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Maong
2: ayaw d'yo'y kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 o Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon ng mga prutas o utan.
1: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag-DTX 500 o Mighty C d'yo'y matag-adlaw for your adequate self-protection.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili d'yo na malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili d'yo mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Pag human nila gligo, Sir GP, ila d'yong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Three, bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
8: Tulog po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: O ginibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo. kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
2: Sa to pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
2: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
2: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
2: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D3 Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Naje panahon sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mao na igingon sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
1: pa. Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Dr. Miloy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
1: Nga naman, Dok?
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako day kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
3: D3 Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
1: Di kolekta dai kadok.
2: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3.
1: Oh.
2: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
1: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok.
2: Nganong
1: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
2: Awayay.
1: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
2: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
2: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
1: Boba.
2: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampiyon.
2: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio!
2: Nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
4: Well, para na ako, bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan raman unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
4: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Doc Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Oh. Kay man, lubi mao'y punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang.
4: Ay!
5: Gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
2: Mm. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: O sa pagka-benepisyo, Sir GP?
4: Yes. Bintaha jud kung naka-D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
5: Mm.
4: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
5: Siyempre.
4: Dili COVID-19.
5: Mm.
4: Sa makausab, balikta sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
5: Mm.
4: Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
5: Mm.
4: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Ah. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag.
5: Mm.
4: Usa sa ilahan namatay sa 3.
5: Mm.
4: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman, duha kasi manakiman, ulahin na siyang natagan.
5: Mm.
4: Lain jud kaayodaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
5: Mm.
4: Wa na'y tambal nga makabuhat, ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o sa plain vitamin D3.
5: Mm. Mao na nang sa kuha, matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
4: Mm.
5: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio, karang dili ko daling malimtanon.
4: Oo,
5: at least, di ba? Bisag 80 anyos ka na, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Ah, empleyado ra po ko Japon.
5: Mm.
4: Himsog ang imo mga brain cells, no? Mm.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot nga kung nindot ang imuhang brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Na mo diritso sa kampo.
5: Mm.
4: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito, Ramil, ha?
5: Mm.
4: Tawagi, Ramil, kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
4: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
4: Mm.
5: Upat kaadlaw, huna-una akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication, grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage.
5: Mm.
4: Diha na dyan kutob si macrophage.
5: Mm.
4: Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin.
5: Na
4: sa site of infection.
5: Mm. So, mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. kayo, wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag-D3 bio ka. Wa na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Okay, 5. News FM Philippine Standard Time, 8:09 Mac K5. Good evening. Checking in is your morning Louie for the program. Call me baby. Mac K5. Sunday. Ayan, last day of the month. Nako, payday. Shout out po sa lahat ng mga K-Fave natin na pumaldo ngayong araw. Sa lahat ng mga K-Fave natin na grabe, no? Talagang in-end ang kanilang month with a bang. Ayan, sa lahat ng mga K-Fave natin na maraming accomplishments, maraming nagawa ngayong buhay, na mabuhay lahat ng ating mga K-Fave. And of course, sa lahat po ng mga K-Fave natin na masisipag at hanggang ngayon, inaantay pa rin ang pagbabalik on air ng K-Fave News FM. Engineer! Asan na yung engineer natin? Engineer Ray? Wala pa po ba tayong radio ngayon? Anyway, mga K-Fave, ang daming Santa Cruzan. Ang daming ganap left and right. Talagang inirampa ng ating mga K-Fave ang iba't ibang kagandahan. Diba? Ng kanilang mga float, ng kanilang mga gown, ayan, at paramihan ng mga supporters. Nakakatuwa. Kasi kanina, sabi ko, parang maganda, no, na yung tradition or yung culture ng mga Pinoy na pag sinabi mong May, di ba, meron tayong tinatawag kung dito pa man sa atin, sa Leyte at summer, Flores de Mayo. Kasi isa to sa mga childhood memories ko na talaga treasure ko, na look forward ko. Yung pipila ka after nung prosesyon, yung may ligoy kung tawagin. Di ba yung namimigay ng merienda? Anyway, mga K-5. Ayan sa lahat ng mga barangay nagsa-celebrate ngayong gabi kasi marami yung mga sayawan, no, left and right. Mag-iingat po tayo mga K-5, okay? Lalong-lalo na yung mga minor de edad, yung mga youth na siguro yung iba hindi naiwasan umiinom. Nako, mga K-5, ingat-ingat ha, and bawal pa kayo niyan. At yes, hanggat maaari iwasan po nating mag-inom at umuwi ng maaga, huwag nang masyadong magpagabi. Okay, mga K-5, alam niyo naman na hindi na ganun ka-safe ang panahon ngayon, na delikado na. Ayan, at magpaalam sa inyong mga magulang para naman hindi na-stress sila mama at papa nyo, okay? Shoutout po sa lahat ng ating mga K-Fave na may birthday ngayong araw. Happy birthday, mga K-Fave. Ako, nag-plan ako na magpagupit. Ako, pagugupitan ni Maring Liu yung kanyang hair para naman mas, bumata-bata tayo ng mga 5 years. Ganun! Ayan mga K-5, kumusta yung summer nyo? Nakapag-rest ba tayo? Nakapag-travel ba? May mga na-unlock ba sa ating mga goals, mga K-5? Ayan, at sa lahat ng mga K-5 natin na naghahanda na bukas dahil Hunyo na mga K-5, June na, imagine! Grabe, nakakahalos kalahating taon na tayo mga K-5. Hindi na lang natin mamamalaya na Pasko na naman. Ayan, salamat ng mga pumaldo. Mga K-5 natin na nakatanggap na ng kanilang mga mid-year bonuses. Ay, sana all. And deserve nyo yan mga K-5, and congratulations. At make sure na mag-invest tayo, no, ng mga bagay na siguradong hindi natin pagsisisihan, no? Yung mga investments na alam mong long-term at makakatulong sa'yo pagdating ng panahon. Speaking of investment, mga ka-K5, huwag manghinayang na mag-invest sa inyong kalusugan. Diba ang ating katawan, mga ka-K5, ito talaga ang ating puhunan. Mahirap magkasakit, mahal magkasakit, dahil pag ikaw ay sakitan, mga ka-K5, mahirap magtrabaho, lagi ka nga upset, at talagang nagiging problema, nagiging headache. Hindi lang problema, of course, pati ng pamilya mo, mga K-5. Kaya naman siguraduhin na bumili ng mga Clinica del Alternative Medicine and Wellness Products ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remy Uy na talagang tinatangkilik at talagang pinipilahan ng ating mga K-5. Marami na ang nagpatunay
Marami na tayong mga testimonies na nagsasabi na sila po ay natulungan ng mga produktong ito. Ayan, talagang pinipilahan, no? Dahil abot kaya sa bulsa, hindi nyo kailangang mapamahal para iparamdam ang pagmamahal sa inyong mga sarili at sa inyong pamilya. Unang-una sa ating listahan, mga ka-K5, ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C na magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng bubo, sipon at lagnat, mga ka-K5. At kung kayo naman ay may high blood pressure o yun naman kaya ay diabetic o may diabetes, mga ka-K5, delikado yan dahil isa to sa mga sakit na ayaw po natin magkaroon. Marami po ang pwedeng komplikasyon na maidulot ito sa ating katawan. Kaya naman, mga ka-K5, uminom na po ng BTX 500, ang malakas pangontra high blood. May bonus pa to dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. Grabe ang bongga ng mga food supplements ng aming CEO na si Dr. Romil Uy. And of course, ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3, mga ka-K5. Ito naman po ay perfect doon sa mga ka-K5 natin na may allergies. Yung mga ka-K5 natin na medyo makakalimutin na. Yung tipong marami ka nang nakakalimutan, mga ka-K5. Hindi mo na kayang mag-multitask. Talagang feeling mo ulyanin ka na, mga ka-K5. Ito ang perfect na food supplement para sa'yo. Dahil siguradong mai-enhance ang inyong memory at may bonus pa ito, mga ka-K5, dahil nag-produce din ito ng happy hormones. Ang bongga. Diba talagang sulit na sulit dahil bawat produkto, bawat food supplements, sobrang dami ng benefits ito sa ating katawan. Kaya naman, mga ka-K5, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. And of course, don't forget to like and follow us on Facebook. At mamaya, mga ka-K5, ibibigay ko na naman sa inyo ang recap ng mga balita sa araw na ito. Ayan, ano ba ang ulat ng panahon? Ano ba ang mga nangyayari na naman ng mga bago ng mga balita na aabangan natin, mga ka-K5, na maaari hindi nyo po na maabutan o hindi nyo na napakinggan ngayong araw. Kaya naman walang aalis, don't change your dial at samahan si Maring Louie hanggang alas 10:30 ng gabi. At mamaya magbibigay rin ako ng mga tips kung paano pa tayo mas magiging healthy. 25 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5. Here's a song by Charlene Duncan. Eto, mga ka-K5, dahil dinomingo at marami ang gustong mag-video okay ngayon, this song is for you. Good evening.

live News FM Philippines Standard Time, 56 minutes past 9 o'clock. Now playing Mika K5, If Ever You're In My Arms Again. Sino ba dito yung mga hanggang ngayon humihiling or nagwe-wish na sana no, magkabalikan pa sila ng mga ex nila? Ooh, yung mga hindi pa nakaka-move on dyan. Mika K5, that song is actually dedicated for you. At ito lang yung tip ko na mga K5, mahirap pumasok sa isang relasyon kapag hindi ka pa okay or kapag hindi ka pa buo ulit. Kasi ang mangyayari niyan, makakasakit ka lang o din kaya ay lulukohin mo lang yung sarili mo, mga K5. Ang ending, failed relationship na naman. Diba? And kailangan din nating tanggapin na may mga bagay at may mga tao talaga na dumarating sa buhay natin pansamantala lamang, mga ka-K5, diba? Yung iba, tinuturuan lang tayo kung paano magmahal, diba? Ipaparanas kung ano yung feeling ng nagmamahal at minamahal. And of course, nagbibigay din sa atin ng lesson, diba? At para maging better person tayo at mas matuto tayo doon sa mga susunod na magiging karelasyon natin, mga K5. So ako, ito lang talaga yung take ko dyan. Yung mga mag-ex, diba, hindi nyo kailangang magsiraan or hindi nyo kailangang parang i-badmouth ang isa't isa. Dahil, for once in your life, minahal nyo naman ang isa't isa. Diba? Ayan, and move on din pag may time, mga K5. Marami pang mga babae, marami pang mga lalaki dyan. Diba? And kung pinagpalit ka na sa iba, bigay mo na, mga K5. Diba? Mabuti nga, diba? Na-save mo yung sarili mo sa sitwasyon na maaaring baka nagloko yan, diba? Or pinagpalit ka kung kailan kasal na kayo at hindi ka na pwedeng makawala. So ako po ay naniniwala, mga K5, na meron talagang mga nakatadhana para sa atin. Just have to be patient and hindi mo siya kailangang hanapin dahil kusang dumarating yun sa tamang panahon. Yes! Magtiwala lang, mga K5. Ito talaga ang pinakamagandang gawin. Mahalin mo ang sarili mo. Mag-invest ka, no, sa sarili mo. Kasi kapag buo ka, kapag kilala mo ang sarili mo at kapag mahal mo ang sarili mo, mga K5, alam mo ang worth mo, mga K5. At hindi ka pwedeng basta-basta lokohin lang. And hindi ka na basta-basta, alam mo yun, hindi na mababaw, hindi ka na basta-basta in love lang, diba? Yung standards mo, kumbaga, tumataas na. And secured ka, ikaw mismo sa sarili mo, mga K5. Yes. And of course, ayan, shoutout po sa mga nanonood sa atin, live streaming. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga K5. And malapit na po tayong umere ulit on air. Okay, so please bear with us, mga K5. And of course, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na siguradong tutulong at magpuprotekta sa inyo araw-araw para hindi kayo mabilis kapitan ng mga sakit. O kung hindi ka na pinoprotektahan at hindi ka na inalagaan, mga K5, mag-Clinica D3 Bio ka na lang at Mighty C. Ayan. Sobrang dami ito ng benefits sa ating katawan. Kung naghahanap ka na pong malakas na vitamin C, Mighty C mo na. And of course, kung ikaw naman ay may allergies, medyo makakalimutin na, at gusto mong magkaroon ng happy hormones, Clinica D3 Bio po ang sagot sa problema mo. At ang DTX 500 naman, mga K5, ang malakas pang ultra high blood. At sa lahat ng mga K5 natin, ang mga diabetic, kung may diabetes, ito po ang perfect na product para sa inyo. Sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. And alas 10 impunto na, 10 o'clock, ang ating oras sa buong Pilipinas, mga K5, samahan si Mari hanggang alas 10:30 ng gabi. For shoutouts and song request, habol lamang po sa ating text line. Hindi naman kaya ay mag-comment sa ating live streaming o i-message directly si Mari sa ating Facebook page. Here is Minudo with the song If You're Not Here By My Side.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
3: GTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Welcome po sa ating programa, at lalong-lalo na ang programang ito hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Siyempre pa, sa ating detox coffee, ang antioxidant coffee, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. At lalo-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na gusto magpaganda ng kutis, mag-DTX Herbal Soap. At kung pananakit naman ang katawan, mag-DTX Herbal Oil. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Welcome po at sa ating programa, at sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. Good morning, syempre, sa lahat po ng nakasimulcast sa ating programa ngayon, sa lahat ng mga radio station, at magandang panunood at pakikinig naman sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon dito naman sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan. Na ating text line number ha, 0919-0028117.
3: DTX 500 Health Alert. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan, at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Ulang bang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ang ating klinika, DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lalo, mga kaibigan, no? Pagising pa lang sa umaga, ang dahigop mo ay ang antioxidant coffee. Ako po, protektado ang ating mga selula sa buong araw. Lalo na pag nakainom pa ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mga suking tagapakinig. At laging ina-advise ng ating mga eksperto na kumain tayo ng mga organic product. Iwasan po natin ang mga pagkain ng mga overprocessed, mga suking tagapakinig, ano? Kasi according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang mga processed foods ay sumisira sa ating panlasa. O, take note ha. O, bakit nakaka-addict nito? Kaya according ni Dr. Bird, hindi daw tayo nagiging addict sa mga pagkain na nakahiligan natin. Nagiging addict tayo because of the chemicals inside the food, no? Actually, bawa patatas. O kung isasabaw mo yung patatas, hindi nakaka-addict 'yan. Pero pag gawin mo ng french fries, nakaka-addict na because of the chemicals na dinagdag. Ganun makaibigan, kapag nagkakaroon ng processing mga suking tagapakinig. According nga po sa pag-aaral ng mga eksperto makaibigan, that refined sugar, oh dito ha, take note ha, flavor enhancer. Oh, itong refined sugar, flavor enhancer, and too much salt na nandyan po yan sa mga junk foods. At saka process ng mga pagkain, makaibigan, sa mga processed foods, nandyan po yan. Nakapackage po yan. According sa pag-aaral, these addictives destroy your taste buds. No? Ito po ay sumisira sa iyong panlasa at ito ang magbibigay sa iyo ng tinatawag nating napakasarap na pakiramdam at mas gugustuhin mo pa ang kumain pa ng mga processed ng mga pagkain. Dahil nabago na ang inyong mga panlasa, makaibigan. At ang bad news, itong mga pagkain na ito ay mga easily available sa lahat ng areas. Kaya napakahilig ngayon ng karamihan sa mga processed foods and even junk foods dahil po sa technique na ito na pagbabago, no? Nilagyan nila ng flavoring, refined sugar at mataas na salt para mabago ang iyong panglasa at hahanap-hanapin mo. Huwag nang hintayin makaibigan na masira ang kalusugan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mahilig sa mga ganitong pagkain, mga processed na pagkain, dahil laging nagmamadali at pag nagutom, mga processed na pagkain lagi ang nabibili. Mas maganda, meron kang protection. Mas maganda, meron kang panglaban. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Dahil ang superior antioxidant combination, makaibigan, na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong labanan ang pinsalang maibibigay ng free radicals dahil sa pagkain natin ng mga process at instant na mapagkain. Dahil ang mga pagkain yan ay nagdadala ng oxidative stress. Mga suking tagapakinig, na kapag hindi po natin mabantayan, yan po ang magbibigay ng problema. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C na araw-araw, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
5: At syempre pa, mga suking tagapakinig, pag-aaralan na naman po natin, no, itong mga impormasyon na makakatulong sa atin para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. According makaibigan, sa research na ginawa ni Dr. Andrew Jerkenson, no, isang bariatric surgeon. Oh, ano ba itong mga bariatric surgeon, makaibigan? Ito yung mga surgeon na ang kanilang specialty ay nagsusurgery po sila sa mga overweight o itong tinatawag natin na weight loss surgeon po ang tawag sa kanila. Halimbawa, ay sobrang taba mo na. O gusto mo magpapayat o magpabawas ng taba, o punta ka sa bariatric surgeon. O, ito yung mga surgeon na nagtatanggal ng mga taba sa katawan, sa naol. According sa kanya, makaibigan, ang pagkakaroon ng sobrang timbang ay may genetic predisposition. O, ibig sabihin, possible na magkaroon ng mas marami pang karamdaman o nakaabang-nakaagad. No? Nakaabang-nakaagad yung mga problem na natitrigger ang mga problema na ito, mga kaibigan, no? Ito ay natitrigger sa mga pagkain ng mga processed foods. Uy! Kaya po, marami naman ang obese na magulang, pero ang anak hindi kasi hindi nila nakahiligan ang mga processed foods na laging kinakain ng magulang. So, preventable siya sa pamamagitan po ng pagkain, makaibigan. Kaya advice po ni Dr. G. Jerkenson, na isang surgeon, makaibigan, ang sabi niya, dapat kumain ng mga fresh na mga pagkain. Katulad po ng mga prutas at gulay ang kainin, makaibigan. Sa mga obese na mga pasyente, ay maiiwasan po ang sobrang timbang, makaibigan. Pero kung puro processed foods ang iyong kinakain, dito po nagsisimula ang weight gain. Kaya kung napapansin mo na di na mapigilan ang pagtaas ng timbang, nako po makaibigan, iwasan na ang mga processed foods at mag DTX 500 at Mighty C araw-araw. May taglay kasi ito ng powerful compounds na nakakatulong ma-enhance ang metabolism at pinapabilis ang pag-burn ng extra calories na nagpapataas ng chance sa makaibigan sa pagkakaroon ng obesity. Kaya mas mainam, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Mag DTX 500, araw-araw. Pinis sa mga DTX 500.
0: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
4: DTX 500, pinis sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
5: Yan po makaibigan, available na po yan mga kaibigan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ayon pa sa malalim o dagdag na malalim na pag-aaral ng World Cancer Research Fund. Ito yung mga nag-aaral about dito ha. Kung hindi talaga maiwasan ang pagkain ng highly processed foods, dapat minsan lang ito kainin. O minsan, mag-cheat day ka lang, huwag namang araw-arawin makaibigan. Dahil kapag lagi na itong kinakain, tulad ng bacon, sausage, no? Itong frankfurters, no? Mayroon palang pagkain na ganito. Ito according kasi sa research makaibigan, no? Kasi hindi tayo kumakain ng ganito eh. At ang paborito ng mga Pinoy, itong chorizo. Uy, ano pala ito makaibigan? Ay masama ito sa kalusugan. Ayon pa nga sa 2011 research analysis sa World Cancer Research Fund, ang mga tao na laging kumakain ng processed meat ay especially ang red meats ay may 17% higher tendency na magka-intestinal, stomach at pancreatic cancer makaibigan compared sa mga hindi kumakain ng mga pagkain na ito. Hey, sa mga anak natin dyan, uy, mga magulang, bantayan po ang ating pinapakain sa ating mga anak. O, baka dahil busy at lagi nagmamadali, baka ito yung mga pagkain na baon lagi ng mga anak. Ay, nako po makaibigan, iwasan po ang mga pagkain na ito. Sanayin pakainin ng gulay at prutas makaibigan. Dahil hindi pa po huli ang lahat. Lahat ng makaibigan, dahil ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang power do na may taglay na pinakamataas na antioxidant properties na nakakatulong maiwasan ang cancer, diabetes, hypertension, fatty liver, kidney disease, heart disease and even stroke at iba pang nakakamatay na mga karamdaman. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na nakakakain talaga ng mga ito, kailangan mo lang ng neutralizer. Kailangan mo lang ng panlaban. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, mga suking tagapakinig, para maiwasan ang mga problema na ito.
4: DTX
3: 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
8: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
5: Actually, makaibigan, ang cancer, no, ito yung problema sa pagkurap ng mga DNA. Actually, even nga ang ating kilalang doktor, makaibigan, nagkaroon pa po siya ng cancer. Ano itong cancer? Ang pagkurap ng mga DNA o defective DNA na nag-mutate, mga kaibigan. At ang sobrang dami na free radicals sa katawan galing sa unhealthy food ay ang naging dahilan sa pagkasira ng mga cells sa ating katawan. Bakit nagka-cancer? Dahil po sa free radicals. Saan nakukuha ang free radicals? Nakukuha po yan sa unhealthy na mga pagkain. Na kapag ang mga selula nasira na po sa free radicals dahil sa maling pagkain, doon po nag-mutate, no? At kapag nag-mutate na ang mga defective cells, doon nagsisimula ang cancer. Kaya marami tayong mga pasyente, mga kaibigan, no, na nagkaroon ng breast cancer. Tinanong natin yung lolo mo, nagkaroon ba ng cancer? Wala naman. Oh, yung magulang mo may cancer ba? Wala naman. Siya lang. Oh, bakit? Ay, nako, mga kaibigan, mahilig pala sa processed food. Ay, nako po, mga kaibigan. Lalo na, no, kapag meron kang predisposition to cancer like family history, dapat mag-ingat talaga sa mga pagkain na yan. At lalong-lalo na kung natatakot kang magka-cancer. Ay, sabagay, makaibigan, wala naman talagang gustong magka-cancer. Kahit ako, makaibigan, takot din na magka-cancer. That's why, makaibigan, ang inyong lingkod, hindi po kumakain ng karne and even fish. Kasi takot tayong magka-cancer. O, diba? Ang kinakain natin, gulay at saka prutas, nakayanan ko nga eh. O, diba? Nakaya ko naman. Kayo, makakayanan nyo rin yan. Huwag nyo nang hintayin na nagka-cancer na bago pa lang kayo kakain ng mga gulay. Yung mga halos na mimit natin na pasyente, ayaw ko na talaga, Dok, kumain ng karne, pero may cancer na. Ayaw ko na talaga, Dok, ng mga processed food, pero may cancer na. Well, pwede naman na wala pang cancer, gawin mo na, makaibigan. Kaya ina-encourage talaga natin ang lahat na kumain ng prutas at gulay. At kung minsan lang makakain, uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para may protection tayo sa cancer at iba pang mga karamdaman. According nga po, makaibigan, sa pag-aaral ng dalawang scientist sa US na ang antioxidant na makukuha natin sa mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng 1.3 million scale of antioxidant na sapat at sobra na. Na kapag makapasok sa ating katawan, malalabanan natin ang mga problema and even cancer, mga kaibigan. Kaya mas mainam o minom ng DTX 500 Herbal Capsule, mga sukin tagapakinig, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalayang extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert.
5: Yes, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating programa, especially dito naman tayo sa mga kwan, sa mga kababaihan. Oh, akala nyo makaligtas kayo, mga kaibigan, ha? According sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga kababaihan, take note ha, ayon sa mga medical expert, 20 to 80% ng mga kababaihan ay magkakaroon ng myoma. Parang nakakaano, no? 20 to 80%. Pero hindi naman ito delikado, makaibigan, dahil hindi ito cancerous. Pero lumalaki ang mga ito na nagdadala ng mga pinsala sa mga ugat at katabing mga organs. Kaya para maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C na araw-araw. Actually, maraming dahilan ang pagkakaroon ng myoma. Ilan dito, makaibigan, ay tinatawag natin na sex hormones, genetic factors, cytokines, at lalong-lalo na ang oxidative stress dahil sa kakulangan ng antioxidants. Kaya makaibigan, sa mga kababaihan natin dyan, na hindi ka mapabilang sa 20 to 80% na magkaroon ng myoma habang nagkakaedad na, mag-DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C, ang Super Do na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan na matubuan ng bukol ang loob at labas ng katawan. At lalong-lalo po, makaibigan, kung kape naman ang ating pag-uusapan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakatulong maiwasan ang makaramdaman. No, makaibigan, kasi isa itong antioxidant coffee at may taglay din po, mga kaibigan, na desugared sugar cane na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Sinamahan pa ito ng chia seeds at psyllium husk na nagpapalakas o nagpapalabas ng toxin sa katawan. Kaya lang, hindi lang ito nagre-repair, nag-detox pa. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na po, makaibigan, ang ating pong Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po mapeke, para makasigurado, makaibigan, na ang ating mabili ay ang original, ang FDA approved, mas mainam, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po, makaibigan, ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, sigurado talaga na ang original ang nandyan. Kasi nga po, ang mga pharmacy, kapag magpasok ka ng product, hihingian ka ng Certificate of Product Registration. At yan ang wala sa mga peke. Kaya safe na safe kapag sa pharmacy po tayo bumili, mga kaibigan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
1: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital sa niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
5: Subukan mga kaibigan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo, gaano po katotoo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina, makaibigan, kung nakakatulong ba talaga? Especially sa mga maarte ng lumakad dyan because of arthritis. Especially sa mga kabayan po natin dyan, lagi nang sumasakit ang batok dahil meron pong hypertension. Even merong maintenance. Sa mga mataas pa rin ang sugar kahit 5 years lang nagtitake ng diabetic medication. Subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At ang tamang pag-inom nito, makaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung makasabay naman sa inyong mga maintenance, lagyan nyo lang ng pagitan ng 1 oras para siguradong maganda ang epekto nito sa atin pong katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Magandang pakinig ha sa lahat po na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert sa buong Luzon area. At lalong-lalo na sa lahat na nag-share at nakikinig ngayon at nanonood sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Isang magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat. Pero medyo napasarap ang ating usapan mga kaibigan. Wala na pala tayong oras sa pagpatuloy sa ating programang Health Alert. Atin sa atin. Atin po ng inyong lingkod, Dr. June Alguizar, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas na laging nagbibigay paalala na ang ating katawan sa panahon ngayon ay prone. At ano makaibigan, ito bang nandyan po, no? Nasa tabi lang natin ang mga cause of diseases, na mga dahilan ng karamdaman. Kaya kailangan natin ng protection. Problema kasi makaibigan, itong mga free radicals ito, na ito, gumagapang ito sa ating katawan na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ng panlaban. DTX 500 Herbal Capsule, ang antioxidant na pinakamataas na tutulungan kang labanan ang mga karamdaman na hindi po natin nakikita. At lalo na sa mga kabayan, ha, na hindi po natin nasagot, no? Sasagutin na lang po natin yan, text line, ang inyo pong mga katanungan. At God bless po sa ating lahat. At nawa po ang Panginoon tatulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
13: DTX 500, ulang bangkay, buo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
13: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
17: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
20: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Ora sa K5 News FM Philippine Standard Time! Alas 4 imedia!
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Okay, vibe. Mabayang morning. Welcome. Kumusta ka mo? Mga K-5, welcome. Hindi na natiramdan palit ng K-5 sa umaga. Ayun, yan ang adlaw mga K-5. Siyahan nga adlaw. Hininga bulan itong Hunyo 2026. Thank God it's Monday, first Monday of the month. Wala lang sa update on bulan itong Mayo. Okay, Five Oxymer, gumusta ka na yung sinkon bahine? Human na ko no itong paru patron. O di pa, saan kaya kaya? damo pat piyesta yan ang bulan itong Hunyo. Ano? Balita mga K-5, good morning. Happy Monday! Happy Monday! Maupay nga Lunes, kadlaw. Labi na natin mga suki ng tigba matitida. Kumusta ka mo, Sangkay? Hika K-5, Oxymer, Asidre, imo mga kaupod. Alas 4:30, kung tumigit alas 6, itong aga, Lunes, gina hiton, Biyernes. O nila, ipaborito ang kampiyon ng estasyon K-5 News FM Tacloban. Kutob yan, ako maraming pakita ka K-5, Ray, kuan, ano? Radio. Mga ka K-5, mababatian, gan makikita niyo at aton mga programa. Ha Facebook lagi hapon. May nakita YouTube? Yes. FB, Facebook, ngan haaton YouTube gasangkay. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital para makapamati ka, no? Ngan makapagkitat aton mga live public affairs program. Kumusta mga ka-K5? Ayun, ha? Sarang kapangami. Yan ang adlaw, isyahan nga adlaw itong Hunyo, ano? Paklian at aton mga kalendaryon. Hunyo na, ngan kwan lang yan na, mga ka-K5. Yan nga si Mana, no? Brigada Eskwela. Kick-off yun at Brigada Eskwela. Salit natin mga ka-K5 dito. Labi natin mga kag-anak, ginaabi-abi ka mo. No? Hiton Department of Education nga mag-participar hiton Brigada Eskwela. Di na maihasan kay, ano? Di na maihama, matikang na matklase. Para at school year 2026-2027. Sunod na ining simana, no? Sunod nga Lunes, Sangkay, Hunyo Utso. Alright, kumusta ka? O kanina, medyo na litak ang pagsulod kay gin-share ko pa naton live a Facebook. Walay liwatan akon cellphone, walay ko bibilingi an live, amun walay dadiran ak cellphone. Hindi ko rin manggat baratohon lang cellphone mga ka-K5, ano? Kay Danay, loading na hiya. Danay, baga maihanay hiya sa makasagap in signal. Hindi na mga ka-K5. Anyway, kumusta ka? Sangkay! Sige! Ada kay Adilana kita live, ano? Ito na aton Facebook ng YouTube. Pasensya na ko dito na aton mga nagsusubaybay, pinaagit yung mga radio. Damo na, actually, damo na. Naglabay ng mga adlaw. Damot na, pakiana akon. Labi na akon baga pag-uli kon kay ano, kuno nga waray babati ah radio at K5. Nagpapada kuan na sangkay, ano? Kutub yan na. Nagpapanmulat liwat kami hiton aton mga tinaglawas, ano? I mean, it mga eksperto hiton problema naton dit aton transmitter department, ano? Mga ka-K5. Masubra si Mana na, no? Ka-K5, Ray? 1 week subra na. Hindi rin natin paka-ere pa ha-radio. Sangkay, kuan laana yan, no? Pag tagila kami pasensya. Oo nga na hapagpadayon hiton amon servisyo, ano? Hiton na K5 News FM Tacloban. Gintatalinguhan naton. Ngatanan nga aton mga programa. Mga ka-K5, ngatanan nga mga panhitabo hagawas, ano? Maipadangat namon na iyo. Pinaagi hiton aton Facebook. Facebook page nga aton YouTube channel. Ano? Sangkay. Alright. Sige. K-5. Ano na? Market report, police report. Lahat meron. Kumusta ka na, Sangkay? Balita, ayun. Good morning. Batanat. Atong mga ka-K-5 nila. Tingangan ni Mutimo Adlaw. Yan ang siyahan nga Adlaw itong Hunyo. Pag itong liwat itong aton herbal healthy coffee. The antioxidant coffee. Mga ka-K-5, nakagkapi ka na. Na-detox ka pa. Siyempre,
DTX Coffee Mix. Ha? Nita akong DTX Coffee Mix. Amoy nita itong DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Yun. O, nagagapi ka na, na-detox ka pa. Yun! O, hain ka pa, kundi DTX Coffee Mix nasaan kay. Hatong mga coffee lover nila, no? Napaka maupay itong DTX Coffee Mix. Di rin maupay parang ang K5 Oximer tungkol kay aton ini produkto, ano? Amoy ito akong ginirisopon at lawad-law. Huwag talaga't iya binipisyo atong panlawas. You know, napakada akong mabulig itong DTX Coffee Mix sa pagtanggal. Ano, kapag tanggal ito ng mga toxins, hugaw na alit atong lawas. Ano? Hiya itong nagdi-detoxify. Ito na atong naman na lawas mga ka-K5. So tama, napakamaupay DTX Coffee Mix. Labi na yun, naglabay ng mga adlaw, mga simana, noong bulan Mayo, ang bulan ng Mayo. Okay, haros kada adlaw, ikaw, ka-K5, ka namamati, eh na, nagkikita. May na mo pinanmamatrunan, ano? Bisan laanon im kinakaon, bisan laanon im iniinom. Salit, sigurado, bangin puno na hinna tambok, itim lawas. Taas na im sugar, damo na, sing na. Sige, im kaon, han magamagpag-ad. O kung ano-ano pa nila, mga ka-K5, ano? So, DTX Coffee Mix, para ma-detoxify, ma-detox. Ito naman na lawas sangkay. Oh? Alright. Alas 4:40 na. Good morning. Oo, natin mga siyahan nga nag-comment. Rizal Di Maanyo Perez. Good morning kuno Konsehal Og. Si Valdimar Gampusano. Good morning haton nga tanan. Konsehal Og si Mer. Ngayon habalitan K5 sa umaga from Tabu Dulag, Leyte. Pero kuno, adin na ako na okoy ha Maasin City, Southern Leyte. Oh, good morning. Oh, hey, Valdimar Gampusano, ano, maaton yung mga suki nga tig subaybay. Oh, hito ng mga programa, hito ng K5 Tacloban. Damo nga salamat, ano, nga shout out sa mga taga Dulag, Leyte. Labi na't mga taga Tabo. Tabo ba yun? Tabo, Dulag, Leyte. Nga na mga taga Maasin City, ha, may Southern Leyte. Yun. Shien Binaso, good morning. Konsehal. Shin Binaso, Shin na ini, ano? Ay, tama ba ako? Sige, basta good morning. Oo, kan Shin Binaso. Ayun. Alright, sige. Adilak mabasa, masubay hiton kuan. Hiton mga na-comment, ano? Kaya adi pala, adi kita binabati ha kuan, ha Facebook ng YouTube. Oo, so takon mga ginsya shoutout ha, di nga damo nga namamati radio. Oh, sigurado ako, kaka-5, nga diri ito yung nahiran na mamati. Kay waray pa ibabati ito radio, ano? Hamang nga kwan lang, hamang nga nagkikita aton live, good morning ha iyo, ano? Ngan pagbilin lang kamot iyo comment. Pagbilin lang kamot iyo comment, didat aton na comment section. Sangkay, ano? Hamang nga napa-shoutout. Bangin may dat niyo mga greetings. May dat niyo mga pa-shoutout. Itong mga may patron niya na, mga may fiesta. Sino mga nagbe-birthday, nangasyahan nga adlaw hiton Hunyo. Iibutang lang niyo dito aton na comment section sangkay. Alright? Sige, alas 4:42 na. Good morning. Kulay ng pag-asa. Balitang king. Mga pa yung bispira si Deha Barangay Maslog. Itong na Lawaan Eastern Samar. Dat amon na barangay patron namon buwas. O salitin ka kay Five Oaks Emer. Pipira ka adlaw nga di mo laanay mababatian. Sangkay nakalive ako actually. Ano? Buwas ngan plano ko i-extend nga dahil ton sang buwas ngan ika-4. Okay na akong na-filean lang leave ano ini June tula ngan 4. Servisyong totoo balita. Ay, may dapat ang uber at ikadus. Balita, mga K5, ano, sige, good morning. May fiesta ka, kulop, di ba may basay. May basay, kaya may dako naagi and nga, kagabi, na akong pagbiyahin nga ni, nagbiyahin nga ni Tacloban, mga alas 10 pasado ng gabi. O, salit na maagahong nakliwat na kaulpot nga sa Tacloban. May
resyo nga barangay nga aknagi andi diha may basing banda, no? O sige, siguro fiesta adto or this bisperas kagabi, kakulong. Ada kay happy fiesta na lang kundiin man ito nga barangay. Diha may ito nga katadungan before it mag-drapper ito ang basay. Diha nga banda, oo, may sarayaw, may disco, damon tao, buyag, diha gawasan plaza. Gawasan sayawan, ano? O sige. Ilang sigurado kung ano itong barangay. Basta di dahil may di nga anit barangay iba ang usang nga barangay. I don't know kung baga amon at dida. Basta di dahil nga katadungan na ba si Happy Fiesta. Alright, sige. Alas 4:44 na sangkay. May mga birthday na, no? June 1, 2026. Happy, happy birthday. At ito akong halad nga halipo tayo lang ang birthday song para sa iyo sangkay. Happy, happy birthday, K5. Hey!

Ayun, happy, happy, happy birthday. Hatod mga kakaysayim nga my birthday. Happy birthday na nga adlaw hiton Hunyo Uno, no? Oh, siyahan good nga adlaw hiton na Hunyo birthday ni Musangkay. Happy, happy birthday kakay Five. Tangan kay pauntan mo pa yung panlawas, ano? Damo pa nga birthday ni mo celebrate. Damo pa nga gracia. O damo pa nga blessings hiton na imo makarawat, ano? Kaya hiton imo naman na bugos nga pamilya. Happy birthday kakay Five. Padayon lahat aton pagbuutan. Din na babaw itong kalibutan sangkay. Maupit buutan. Kaya itbuutan ka tao, damot sangkay. Damo nga natin sangkay, pag-aabot itong bulan hit Mayo, waray ni problema hit ni paningod tuhon yung pangiklopon, yung hit pamahawon hit sunod nga adlaw. Oo, kaya damo nga natin sangkay, damot yung pamatrunan. Pero yung sigun ito, maupay ka nga ni iliwat ng sangkay, pamamatrunan mo, pinapapagsyaron ka pa itong pinamamatrunan. Ano? Salit may ni mo sura hit kinabuwasan. Magmagin buutan la kita. Ayon na kakay February tama ano June 1. O yan na barangay Iba hiton Basay. Amo nak nagian hining barangay. Oo, damo ni wadet piyesta ha Basay ano hiton June di man. May da kami fiesta calendar. Mao pa taton mga technician din kay preparado hit mga piyesta no. May na namon guide da iyo. June 1st, yan na, Barangay Iba, hiton ba si Samar? Ika-4, Barangay Magallanes. Basay, sunod-sunod liwat, araw sunod-sunod. Oo, oh, itong piyesta, tindahan may ba si Samar? Hataklo, magiging February, ang taklo ban daw, tagi daw kan, kabugusan, may damo ka ng kabugusan. Basta, ayun, itaklo ban kasi, itbugos nga syudad, magfi-fiesta, hiton June 30, no? Hiton ika 30 hininga nga bulan. Pero may pat mga barangay dinatakloban nga magpapatron liwat ha mga yana nga bulan hitun Hunyo. Ubi dat fiesta ano buyang sangkay. Sunod-sunod good haros labi na ang bulan han nakalabay nga bulan hitun Mayo. O sige amo ito good morning Ana Hygiena Malibago Militante. Good morning, kuno sir. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out ha mga militante family di ha kurba. Oh, hiton Santa Fe Leyte. Ayun. Good morning, Kakay 5 Gina. Gina militante di ha may Saudi Arabia. Maupay nga pagpamatit aton mga OFW ano, aton mga nagsusubaybay nga mga kababayan naton. Kaadto ha ibang nasod. Hirot ka mo permi, ano? Hirot ka mo permi nga na sana anda ka mo talwas ng kamutangan. Ano? Hain man ka mo. Especially yes. Anda ha mga nasod nga kutob yan na nakaka-experience yan baga kasamok. Ano? Sige, ano man kay February? June, ayun. Ano man? Third Sunday ha Imelda Village. Oo, nga na ikados. Buwas, oy. Santa Elena. Pagka ika-tres Rawis Anibong. Ngan pagka ika-15 Hakaibaan Liwat. Pagka ika-16 Santo Niño. O hakuan ini Barangay 106. O itong Santo Niño tama kay hadi han nakat pagkakaluyo nga estasyon damon amon mga kasangkayan mga entry senders ng mga taga 106 mga pirakanto nga fiesta mga papakapamatron dito. Ayon na ika-20

mga barangay itong mga naghahanda pero di ka lugi. Kaka-5 ka itong Tacloban na Oskabulan ini nga may mga aktibidades. Maliliaw ka kaka-5 ano? Maliliaw ka, maglilipay ka. Ngan na kaubos im kwarta magpo-problema ka. Balitaw, oo, kay Oskabulan ini dinikangan diyan Santa Cruzan. Oh, han naglabay nga kakulob ba kasang kulob. Ang Grand Santa Cruzan in Tacloban. So adlaw-adlaw na ito may mga activities, ano? Oh, nga diyan na itong ka-fiesta. All right, sige, asan ka? Ilas 4:50 na. Oh, Himabil Gacho. Good morning ko no, Sir Oxymer. Oh, live na ako didi. Shout out itong mga taga Tinabanan, itong Marabot, Samar. Oh, maupay nga pag pamati ha iyo. Maupay nga morning. Oh, itong mga naka-live yan na ito. On Facebook. Gising na tayo. Okay, sige. Alas 4:50 na, Sangkay. Kumusta man? Ito na aton mga K5 dida. K5 Ogs, ano kunot aton mga balita yun ha? Ngayon na aton magiging lakat hiton na panahon kay Manggod, mga K5 in, di ba nakaka-experience na kita hiton baga mauran-uran at aton panahon. Sangkay, kaya may da-update itong pag-asa, mahiunong hiton aton na kahimtang hiton panahon, Sangkay. Oo, it aton yan na, official na kasi, no? Gindig na pag-asa nga, official na nga nag-start itong habagat. Pero yung singon, magiging mauran kita. Bisan may dahulga yan na, di ba may hulga yung Super El Nino? Ka-K5. Maupay na, mababarubalansihon lang na, hindi rin masugad nga masyado kita nga maapiktuhan. Hininga hulga itong Super El Nino. Sangkay, kay kahit papano, inuuran-uran kita. May mga lugar, no? Damo nga mga lugar din niya itong nasod. Itong nakaka-experience ng mga pag-uran. Ano? Pero may mga lugar, sugad liwat ka grabe itong epekto, itong katpaso o katsirak. Tungod kay dako na itong naging distroso, danyos, nga dit agricultural sector, ano? Damo na nga mga umahan. Iton na nanadistroso dakon at danyos tungod iton kamapaso oo. Tama ito ha, Sangkay ha, official na nga ginanunsyo iton na pag-asa iton pagtigang iton habagat season at itan Mayo 30 ginanunsyo ni iton pag-asa kan sumala iton aton Weather State Bureau nga may dananira nakitaan nga mga may dananira nakitaan nga ano ini mga asa balitang K5 sinyales ano hin magkakat oran hindi labi na ha may surgatundan hiton na nasod mga K5 nga matungod din makaka-experience yan mga pag-uran iton aton nasod ano labi na kuno iton katundan nga parte hiton Pilipinas. So sinyales gihapon tabagat hiton pagtigang natkat oran. So dugang itong pag-asa nga posible magkaada kunohin monsoon breaks o ini nga mga panahon nga diri maoran hasakubhin pira kaadlaw o simana. Labo so, itong itong update yun na itong na pag-asa kaka-5. Yan, mahiunong naman han kan bagyong duming. Buwan ni, bagyong duming, Sangkay. Nagtika kusog pa nga ni no? Naging typhoon category ini, mga kaka-5. Doon na ini, 650 kilometers east, northeast, itong Itbayat, Batanes. Alright. May kakusgon nga hangin, 130 kilometers per hour, gan pagsurusubasko. O kanaabot ha 160 kilometers per hour. So moving northwestward, hakalaksihon nga 15 kilometers per hour. So tipagawas na ini, no? Tipagawas na ini ha Philippine Area of Responsibility. Maupay kay ini nga bagyo, waray ini maglandfall, ano? Salit waray lugar nga naapiktuhan. Hini nga hibagyong duming, ikaupat nga bagyo nga sinmulod ha Philippine Area of Responsibility, you know? So, tipagawas na hiya. Yan ang adlaw hiton na

Lunes, sangka. So, ba ito ha? Lauman talaga hapon na din na Eastern Visayas. Ito ang mapaso nga panahon. Sangkay, no? Magiging maupay ta itong panahon. Itong adlaw itong Lunes. Itong asyahan nga adlaw itong Hunyo. Pero sumalat pag-asa. Diregin gagawas itong mga pag-uran. Epekto naman itong localized thunderstorm sangkay. Okay, sige. Kakay 5 Ogs. Ano taton mga balita? Yan ang adlaw itong Lunes. Ano taton na aabangan ko nung kakay 5 Ogs, Emer? O galing ito taton mga police report, ano? Sangkay. Adi, dito hamay matag oblate. Mahitongo ditong selos. Naging hinungdan itong pag paninigbasa. Oy! In usang lalaki an iya uyab. Oo, gin paninigbas ining lalaki an iya uyab. Tungod dito na selos. Sumala hiton na report, ano? Sumalat nakuha ng report hiton K5 Dakloban. Nadit aton mga otoridad. Amo na init kanta, ano nga, an kanta nga ni, kilalahan na wara Jobit Baldivino nga, too much love, gonna will kill you. Bida sangkay. Duro nga baga paghigugma ko, no, pwede nim ikamatay. Pwede ka makamatay. Pasti lang, ayaw. Mga ka-K5, ano? Sabihin nila niyo yun maupay. Upayan lang yung mga pagbulag. Kay makuri itong makakamatay ka o ikaw at mamamatay, pasti lang. Uray na't kinagbalik. Oo, di rin. Uray na't na nangani. Uray na't masiring din to nga. Ay lanay, San Pedro. Kaya at panak mga... Kuya, baga naghuhulat at nag-reply. Samtang, construction worker patay. At makuryente liwat ang may pambuhan, Northern Samar. Oo, ini nga construction worker, mga ka-K5, ano, nakuryente. Operasyon, itong isabong. Ini nga isabong, may napangayan, hindi yan, ha? O, dinihan may hindang late, nabungkag. Ito na ito naman, mga otoridad, mga ka-K5. O, sama ini, ha? Ito ang mga balita lokal, sangkay. Ini nga mga patitihiton isabong. Hindi di may kuan nga ni liwat. May da dito track hakapuokan late nga bumalikad. O usa iton na i-report liwat. Ano? Nga naawat iton ginabuhi. O hini nga track mga ka-K5. Ano? Yan ha-update naton na naglabay nga Grand Santa Cruzan. Ipabati ko ha iyo. Ano? Ang nagdaog ang barangay 35-8 Pampango. Hiraan nakakuha han grand prize mga ka-K5 ano nga naabot hin 70,000 pesos oo han kuan ini celebration han Flores de Mayo din sa Tacloban ano Grand Santa Cruzan Tacloban City 2026 Grand Santa Cruzan ano na ini Grand Santa Cruzan nababatasan na ini ano hitong bulan hitong Mayo nga din sa Tacloban amo init maga nagiging sinyales hiton pagtitikang hiton mga aktibidades ano para hiton usa ka bulan danay sobra bulan nga mga aktibidades hapag salinorog ano hiton kapiestahan hiton Tacloban ni Senyor Santo Niño di Tacloban mga K5 babaga amo ito tikang panuna tikang panagin eskwela ko nagdihan Tacloban magran Santa Cruzan na nga ni sunod-sunod na iton hit mga activities ano din ni Tacloban mga kiritaon mga labinat mga pamasyadahan din ni no may mga aktibidades na iton sangkay. Alright, amo ito so far daton mga balita yan ha din sa Tacloban ani may ladriwat nagprubar mga wat hin peanut butter palaman. Oo, sobra nakantidad din sobra 12,000 nga peanut butter itong gimprubaran kawaton.
Oh, hinusang babae din sa Tacloban. Kairo man in talon, pastilan. Aran on niyan nga peanut butter. Damo, kakay 5, gabalor, hindi 12,000. Sigurado kita, ibabaligya good. Ano? Hindi nga nadakop. O nahisakban nga suspect. Hindi nga pangawat itong peanut butter. Kita ito, nga mga tinuyaw, nga mga bruhaton, pastilan. Ano? Ay, nanisakban nga ni kita kaarawdan hitat kalugaringon kaarawdan hiton aton liwat baga pamilya labi na kung baga itimla kakawaton pastilan maparalit mo man diba? Maparalit mo man gakaifay sige amoy tatan mga pamunahon yung mga balita no ha aton lokal sangkay at update naman ano didihan national an update nga ni han ang bumigay nga nga building ang giniinayad nga high rise building dito ha may Manila City ano Pampanga uunsi na ha uunsi na ito na i-report mga ka K5 nga naawat it kinabuhi o namatay ano hininga an bumigay ano rumunog nga building sangkay hindi naglabay nga si Manak kayo no iniimbestigahan kasi ini yan iniimbestigahan ini ano nga kasugan mga ka K5 ano? Samtang amoy to dito taton balita ha kauluhan at presidente iyagin kikilala nga productive ano nga constructive ano iya pagbisita nga to ha Japan o nakadto nakalabay nga si Manan atong presidente ng Pilipinas si Pangulong Marcos nga na baga naging maupay ko ng resulta no hiton iya pagbisita ha Japan man nga ni pero ato ka millions or billions ba oo na baga hatag hiton Japanese government o para nga na Pilipinas mga K5 ano nagkanta nagduwit ko no happy BBM ng Japan Prime Minister Takaichi nagduwit han na kanta nga Hey Jude Hey Jude ngan wonderful tonight. Ah, oo. Paborito ada ni Prime Minister Takachi kan presidente ng Pilipinas. Nagkanta herahan Hey Jude ngan wonderful tonight. Nasa rin nga it's late in the

0: damo din doon mga basher na nila mga pagkanta. Kamay doon mga K-5! Ayun! Ayun lang ito, Senado. Kaabang-abang yun na itong session, ano? Mama resume man session na Senado. Niyan. Okay, niya kulo pala 5, no? Tama ba? Mga K-5, kumusta na ito niya itong mga Senador Pastilan? Kaya... Inaraway at itaga minority ng majority. Oo, hindi ha, social media lang nga ni K-5 da. Hinga nga tawa, damot yung reaction. Hinga nga tawa ka, kahit naman baga mga ngalipay ka. Kung diehard supporter ka, itong kun-kun, di ka na dapig hit minority, malilipay ka. Kung adi ka ha majority, malilipay ka lang itong mga banat. pero kadaman nahahangit. Tungon kong mga sitwasyon nga di rin nalungod magkaurusan. Pulong, damot problema hit Pilipinas nga kinahanglan at indiran. Amot pagtrataron, amot baga unahon kaysa't iyo mga problema personal, problema politikal, politika, di ba? So, amot panawagan hidon kadamaan nga mga Pilipino. Lunes hanggang Biyernes. Sige, amo na ito, Kakay 5 Ong sa Ibra, palaro. O, sangkay, may nana, Kakay 5 Ray, no, official medal tali sa palarong pambansa. Ngayon, itong Eastern Visayas and Ibraa Delegation, sangkay, pankuan la kita, pandusi, o ikadusi kita, kahuhuman pala nga 2026, palarong pambansa, official medal tally, mga ka-K5. As usual, itong defending champion, NCR good, ano? Makusog yun nga NCR, National Capital Region, ito na baga nanguna 81 gold medal 91 gold medal sangkay sinundan han region 4A region 11 region 7 ikalima ang region 6 ikaunom ang region 13 ikapito ang region 10 ikawalo ang region 3 ikasiyam ang region 12, ikanapulo ang region 9. Oo, nga na ika-unse ang region... Anay ha? Yes, 438, gising na tayo. Yun. NIR, ika-unse nin... Anong NIR, Kakay 5 Oxymer? Negros Island Region. Amuhiraan ika-unse, di ba? Ginsi pa rin, ibumulag inihira in nga NIR. NIR, nahan niya na nga 2026 palaro. Kay combined ini before han West Visayas. Mga Kakay 5, ano? West, Western Visayas. So, ika-dusi, Region 8, nagtapos kita ika-dusi. May naton 14 gold medals, 25 nga silver, nga bronze, 26, ano, 26 nga bronze medal, Kakay 5. So, yun. Kumbali, an aton hiniranking, umubos kita. Okay, last year, from rank 10 kita, ano? Ika-napulo kita, sulod kita ang top 10. Kakay 5, ganyan na, nagtapos kita, rank 12 na. Oo, so 2024, kundi ak nagsasayo, rank 7 kita. Oo, ikapito kita, 2024. Pag ika 2025, last year, dito ay Ilocos Norte, ika napulo kita ang Eastern Visayas. Ganyan na, Kakay 5, bagay nag-ubos kita, no? Rank 12 kita, ika 12 kita. Pero ano pa man, ginpakita ang kamakarit han mga taga Region 8 parang pambansa pinili mang gud ini amo ini ang mga magkarit ha aton din ni Harion nga iragin pakita an era best ano ngadto ha palaro sigon may da pa baga mag uropay magkarit nga mga kasi lagi hapon naton Pilipino no magin ano pa mang congratulations sigon Ibraa delegation ng mga atleta at atleta mga coaching staff ngan mga taga mga personnel handepen Oo, sige. Congratulations lagi ha. Sunod may dapahin eh. No, next year. Para upayon pa natin. Ano? Pag-andamanggudin maupay. Okay, alas 5:07. Standby anay kita ha. Itong pagbalik niyan. Hinatatong kaupon hagawas. Kay K5 Jaime. Oo, para itong market report. Kaya iba pa nga mga pangunahon nga balita. Standby, Sangkay. Mabalik kita. Mahamalatra nga mga pahinom doon.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa malusog na tayo.
6: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May may taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye care drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
14: Extend Food Superman for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
19: K5 sa umaga kay saya. Market report, police report, lahat may...
0: Alright! Balik na ka kay K5. Balik na ka kay K5 sa umaga. Oras na ito, 5:13 na. Hindi naman maiha maaga. Kaya ano, ito muna yun, nakakaiwag po si Mergab Ipa. Balita, wala itong oras. Ito naman na iyohan, DTX Beauty Soap. May dakita sabon. Huwag ka magdudugang itong imo kahusay. Ito imo kagwapo, ang kamalaom-laom. Huwag ka ipadis ni imo. Siyempre, kung nagsasabon ka para mag-mahusay ka, umupay't impanit, gumwapo ka o magmalaom-laom ka, gamit na lang itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Ipahid liwat itim kilikilit im irok itong amon Deo Roll On. Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Pagpahamot, itkilikili, pagpabusag pa. Sangkay, ano? Herbal, mga herbal ini nga itong mga produkto, sangkay. Mapapalit niyo itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. O namamutang hamay Avenida Veteranos nga Dalan. O dinatakloban. Barangay 25, ano tama ba? Barangay 25. Okay, Joseph Soyom, good morning Sir Oximer. Anasita Dacana Hernandez, watching ko na from UTAP. Hey, Erwin Kahimat, good morning kay K5 Ogs. Ano ini? Wahinglin. Watching ini. Wahinglin naman na kuha. Kay Wahinglin and na type siguro error la ini. Watching ko na from Abukay Bus Terminal. Shout out kay Rinante Dinyoso. Ohan oras sa Eastern Samar nga biyahe. Oo, liwat iya sakay always naka DTX Power Trio. O nga DTX Coffee Mix. O, salamat Erwin Kahimat, ano? Hi William Carcueva. Good morning Sir Oximer. Shoutout ako kan Rowena Lucero. O lagaon pero dumaraga na. O nga malaom-laom pa. O diri lang ako na namamati sa radio, nagkikita pat K5 News FM. Salamat itong pagbasa. Pahabol ko noon kan SG Gamba. SG Lugnasin na malaom-laom. Or lagaon pero gwapo-gwapuhan. O, naka-duty always ko, no? O, sige, good morning, William Carcueva. Gutomil Bulaluhan, K5 Ramil Salatambos. Good morning ko, no, Consihal Oximer. Thank you so much yun pagbasa. Alright, K5 Robert Daniel. K5 Jaime, ano? K5 Himes. Ganit aton market report. O, kumusta ho naton? K5 Himes, ano ang sitwasyon nila yan na ha-merkado?
20: K5 Balantay Merkado.
0: Lunes nga lunes, K5 Himes. Siyahan nga adlaw hiton Hunyo, kumusta yan na? At baga sitwasyon din sa merkado. K5 mo.
21: K5 Bogs, morning. Nga kita ito sa merkado update. Yan na nga, June 1, ano? Lunes na lunes, sa kanyang masaring nga nauna nga adlaw. Ito na bulan ito Hunyo, baga mamingaw. Nga dito ang merkado publiko ka K5 Bogs. Hindi kita maram kung ano itong rason itong mga ka K5. Pero kanina, ato naging kakaroon po itong nga dito atong pwesto yan, no? Nga kapwestohan. Baga kasagaran itong mga rason nga din na adlawan na. Oo, siguro kay limit yan na ito na pagkagawas kay matibalik pala itong klase. While yan naghihapon yung semana, pagkakabaro natin, balik eskwela, ang brigada, eskwela ito na mga aktibidad para itong mga kitahan. But yan na in nakita natin gurugoti ito na nagpakadiha merkado publiko with some other matters nga pwede kabisihan gapon itong tao. But anyways, hinay-hinay maliwat itong pag-aabot bisan sugad hini ka kay Facebook nga waray pa man sa litiharing araw pero malamrag na nga diagawas in hinay-hinay itong pagkasulod nga diha merkado publiko. Pinakadamo nga dito may protasan nga section nga hituntog bang nga gulayan nga section nga di mismo itong sentro itong merkado publiko. But the rest, particular itong karnihan nga section, nagmimeringaw kay Facebook. Bisan nga nito na fish section, labi pa kay diri good sugad ka damo itong mga umabot niya nga klase itong supply itong isda. Anyways, kadikita itong kinadalunis natin nga nababatasan pag-check itong presyo itong bugas ano. Kay good news ini, nga bulan na, nga warin pagbabago or warin pagmahal ito na itong presyo itong bugas, kundi dako pa itong chances sumala itong mga vendors itong paghamubo. So nga kita itong mga local rice ano itong palo nga bugas ada tag 51 pesos ano na tag 53 pesos ini itong tabon-tabon nga bugas ada tag 53 pesos itong kilo, ana buyog 52 pesos itong kilo, itong waray-waray may ada tag 53 pesos itong kilo, ngan may ada na nga dito mga local rice na abot hintag 40 plus sa iton nga usang local rice kaki 5 ogs nga dinorado ada tag 49 pesos iton kilo busag ini pero may ada gyapo mas boro barato pa iton nga 45 pesos iton na kilo baga sa mulawon liwata amo na iton bulaw nga kolor iton na mga commercial rice o kon premium rice and hasmin ada tag 53 pesos iton kilo ko iton Jolly Thailand ada tag 50 pesos iton kilo 53 pesos gyapo iton kilo iton na Maharlika. Samtang kanina na-mention natin ito sa Mulawon, ano, available nga dito sa Mulawon, may pinakabarato nga 45 pesos itong kilo. Sugad man ito na binload, ano, nasing panitatay Johnny, pwede hayo, pwede tao. Itong makakaon hining nga nagpapabili na tag 25 pesos ito na kilo. So far, all the rest kay 5 Ogs, ini na nabarato ito na pamisuhan nga na maupay ini nga higayon. Nga iton aton mga local rice kung nagbibiling kay iton busag nga local rice ini nga dinorado na abot 49 pesos na la pero bugos siya nga klase iton butil ito na bugas at the same time busag iton color iton pabarato iton local rice pero kung baga adi kay iton tag 45 pesos baga mo pa man iton liwat postura iton aton sa Mulawon or spotted pero amugod na iton ito niya color baga matidulaw ka kay 5 bogs
0: as so, baga napapansin ko kay 5 times may natag 40 sobra kan una puro man adto na 50 pa igbaw yes. Ba
21: oo oh, eksakto kay 5 bogs bisan nga nga aton mga premium rice baga ang ceiling price ni rahan una tag 55 pesos iton kilo pero yan na naimumutang tag 53 pesos na la iton pinakataas nganti pa ubos ini nga Jolly Thailand umabotin in 56 pesos iton kilo pero yan natag 50 pesos iton kilo na la kumbaga 5 nga dahajis na iton ginobsan hinin aton mga bugas nga diha merkado publiko particular iton local rice nga malagmit ma outsource ngan anytime so sufficient ito na supply dikang iton atong kahagarani nga lugar amo nga duro dako iton chances sa kay 5 Ogs nga nabarato gud itong presyo.
0: Asya, oo, sige. Ano panahon din nagawas kay 5 Ogs? Di rin ba mauran?
21: Actually, kay 5 Ogs, mahuyayag nga di ano, baga kinikita natin.
0: Oo.
21: Oh, may sinirangan nga dapit, sisirang inihiyaring araw. Though, nga na sinirangan nga dapit, baga ubos pa ito ng mga dampog, pero the rest itong kalangitan, mahuyayag, nga mawada. Ito natin ang tangitaan. Baga ma-expect kita siguro, baga mapaso-paso, pero dara itong hulga ni Bagyo Domeng, kikita unta kay kakulop baga mapaso itong panahon pero pag tikakulop tipag siserum kay 5 Ogs bumuhos man inin makusog-kusog nga uran
0: kay 5 Ogs correct tama no makusog an uran makusog liwat ang hangin namut kun pares din natakloban
21: yes oo amoy ito kay 5 Ogs gihapon ha oo baga mga alas 4 or alas 4 pasado alas 4 nagtikang nga nagdugay more than an hour sa ano ini baga na waraanay ito sa oran.
0: Asya. Sige, thank you so much sa K5 Himes. Go ahead.
21: Alright, yung K5 Bogs, para naton bantay merkado update naman yan ng adlaw yung duro ta ato itong DJX 500 ang makusuga pangontra kontra hyperpressure ngan diabetes Kapo na ito nakadala ng J.K.5 Ronnie Tambal. Ako naman J.K.5 Ronnie Gumador. Parang kampin nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban na nabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM. Laging
0: handa serbisyong todo. Alright, tapos naman yung K5. Hi, Meg Rapador. Kapag nato para nato Bantay Mercado update. Oo. So, amo ito, no? K5, Lunes nga Lunes. Yan nga daw hining Hunyo. Mamingaw pa. Mamingaw pa itong Mercado. Okay, engineer, resulta na kita ng Lotto. O, si K5 Ray. Alright, Ultra Lotto 658. May 75 million pesos ng jackpot prize. Hindi man ang resulta. Kagabi ni, ha? Kagabi ni nga bula. 9, 53, 43. 39, 3, ngan 47. O, sinagin ng PCS, o, waray nagdaog, K5. Pag-abot naman ng Super Lotto 649, may 25 million pesos ng jackpot prize and winning number combination, numero 18, 21, 7, 43, 11, ngan 3. O, sinagin ng PCS, o, waray gihapon, nagdaog, K5. Swerte kita, ha? Resulta, kakulopin eh, 2, 3, 4, o, iskalera. Dos, tres, cuatro, alas dos, hankulop. O pagka alas cinco naman, hankulop mga K5, 3, 8, 7. O gan pagka alas nueve, kagabi, 7, 5, 4. Ayun, congratulations sa mga nakakuhahan na sakto nga kombinasyon. K5, og, sa natin hiring inang adlaw, adiman. Oo, 3, 2, 5. O gan, 3, 6. 2. Hey, hey! O, 3 to 5 nga 3, 6 to mga K5. Alright, sige. Engineer, hinupat aton kuan. Hinupat ma-report dida. Hika K5, Jerwin. Hika K5? Police report. Sige. Police report kita, mga K5. K5, Jaime, balikan ta. Hello. Oo, itong police report. Adi natin linya. Sige, K5, Jaime, sa Barat Police Report, liwat.
3: K5 News FM, Police Report.
0: K5, Jaime, si K5 mo.
21: Sa K5, Ogs, nagkadalakop ito na pulo ng mga individual na kipitanusang opisyal itong barangay, nanusang IT technician, hausang raid kontra itong operasyon in illegal nga isabong hindang late din itong Biyernes sa Mayo 29. Ginlansar itong maong operasyon mauman magkasulod anusang polisa an undercover nga na mamurblag itong usang illegal nga online betting platform nga tumaya itong tag 500 pesos gamit itong usang online wallet platform para makuha itong mariguan nga ebidensya. Ang mga composite team atikang itong durulilain nga mga police units sa koordinasyon itong hindang municipal police station dahil nga nasiguro itong pera nga mga gamit para itong live streaming han na sabing online platform. Nakumpiske itong mga otoridad itong pera nga mga ebidensya itong lugar or halugar. Upod na itong usang server desktop PC set, mga router, usang digital video recorder, nganduha nga CCTV camera. Presensya itong lokal nga mga elected officials durante ito na on-site inventory. Gindara naman itong mga sospek upod itong mga narikupo nga gamit ang hindang mula hahindang municipal police station para itong sakto nga disposisyon. Haira ato bangon niya kaso pakatalapas itong presidential decree 1602 nga may kalabutan itong Executive Order Number 9 ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kadugangan para man natin ang Police Blatter Report, waray na maisalbar hakamatayon. Ito na sa construction worker, mahumanhiya nga makuryente at pambuhan na rin samar kahadid na ito nakalabay ng Mayo 31. Ang biktima inin residente itong barangay 8 poblasyon itong mga bungto. Igin report ang mga otoridad nga ana biktima inatadaan na lang waray na kinabuhi. Mahuman makuryentehan na ay katulong nga andana itong building kundi inhiya na trabaho. Responde naman itong mga tinaglawas itong 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company na naging darahan ang construction worker since Scholastica sa hospital para mataganong tayo itong medical ng atensyon pero gindeklarain nga dead on arrival. Apag kaya na ginkukuha pa itong mga otoridad na pambuhan ang mga impormasyon agun mabaruan ang detalyado nga natabo hanik na kuryente nga biktima. Nga katapusan natin ang Police Blatter Report ya K5 Ogs. Hinay-hinay kita hiton baga pagkikipagrelasyon mga ka-K5 labi na kung ang imo magiging uyab in maisog ng siloso. Usa nga babae nga waray na kinabuhi ang nahigda na hamalapong aparte itong kalsada sitio Kapio na barangay Sebastian Batag Oblate. Pasado alas 3 ito na kulop dila na kalabay ng adlaw. Mahuman ini pagpaninigbason. Haniya mismo uyab ang ginaligaring rason ng pagpanigbas, selos. Ginkilala itong biktima kan alias Siling, residente itong mao nga lugar, samtang itong suspect naman nga iya uya binging kilala kan alias Inita. Parang umang residente naman itong si Chukagubot, hapariho nga barangaya. Subay itong report han mga rumisponding nga polis, tipoli na unta itong biktima saka itong sa nga balhabal, tikang ha merkado publiko itong matag-oba. Hano mabuter ha korbada nga parte itong kalsada, ginaaligar dito nga ginhulatan suspect ang biktima, nga ginpaninigbas na niya ang biktima gamit ito niya dara nga sundanga. Doro nga kasamdan, haulo nga naliog ang ginangkol itong biktima nga nagresulta itong iadagmit nga kamatayon. Kung malagyo naman itong suspect, ikato itong bukid nga parte itong barangay or San Sebastian, pero nadakop lagi hapon ini, itong mga kapulisan nga na-recover gihapon ang sundang nga iaging gamit itong krimen. Kakifaybog, sa mga doon kadugangan yung mga police blotter reports nga nahikay, durot naman na aton ito na DTX GoFemix na kapag gabi ka na, na-detox ka pa. Ako naman ni Kakifayb, Jaime Gabador, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ngang kaliamo na sudad ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan ng Visayas, Kakifayb News FM.
0: Alright, damang salamat kay K5 Jaime Gravalona. Para natin na police report. Alas 5.27 na, ihabol tayo engineer kay K5 Jerwin. Hindi lang, kay K5 Jerwin lang, no? Kadi kita hindi nga nadakop liwat nga 20 anyos ng lalaki sa Salcido, Eastern Samar. K5 Jerwin, good morning kay K5 mo.
4: Dakop han Salcedo Municipal Police Station ang 20 anyos nga lalaki habarangay Karapdapan habungtuan Salcedo Eastern Samar ha illegal possession of firearms dira nakalabay nga Mayo 30 yan ang atuig mahuman han mahugot nga kampanya kontra illegal nga armas hiton kapulisan an sa spitsado gin kilala kan alias yan yan resident han barangay Karapdapan han Salcedo Eastern Samar diin na dakop han kapulisan ha pagtalapas han Section 28 han Republic Act 10591 o comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover tikang haposisyon ni alias Yanyan ang usang kalibre 38 revolver nga waray bala. Karagmita naman nga gindaraan suspitsado sa Salcedo Municipal Police Station para ang dokumentasyon ng formal nga disposisyon nga nakatalaan pasakaan hin kaangayan nga kaso. Ini nga notisya ay Dorot Hayuhan DTX 500 ang makusog na pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Ini ka K5 Jerwin Asidre del Caliar pangkampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngayon kaliawan siya ng Tacloban nga nabugos nga sinarangan Visayas K5 News FM.
0: Okay, that was naman yung K5 Jerwin Del Caliar. Sama ito mga K5 alas 5.29 na. O di maiha ha, ito natin K5 kumustahan na makakaabod naman natin ito natin mga K5 ang mga sister stations ito na K5 News FM Palawan. Okay, 5 News FM, Santiago, ha, Isabela Province. Ngayon, K5 News FM, Cagayan de Oro, ano? Didi ha, Mindanao. I-check natin, dito mga balita dito, ha, may Mindanao. O sa nga lalaki, nalunod patay. O samtang nga dito man, ha, may K5 News FM, Santiago. Duhang lola, tikang ha, siyuda dito ng Gawayan, patay. O sa nga aksidente, ha Ilocos Norte. Sabi ni diha ko ano no, mga report dito na K5 Santiago. Hindi pa naglabay nga semana. Sangkay damo ang mga aksidente kadalanan. Ha K5 Palawan naman, kaso itong HIV ha Palawan na humitaas. Nagtitikay taas. Damo pagod mga turista permit dito no. Palawan labi na may Puerto Princesa. So na yan ha, i-check natin kay K5 to kay Buntay na nga itong mga headlines. O tika kini nga ito naman mga sister stations. Alas 5, imedia na. Sangkay ha, ayaw yung kalimot. Paggawas ni mo ay panimalay. Ogsa na imo tika nga itong imong mga buruhato nyo ng adlaw. Ogsa ka baga magpartisipar itong Brigada Eskwela. Ada kayo kinahanglan ng ka-power trio ka ha. O DTX 500, the superior antioxidant. Oo, makusog, ganipiktibo ka pangontra ng high blood pressure and diabetes. Mighty C, labi na, the alkaline vitamin C. Para magpibilin kita ng protektado, magpabilin kayo makusog itong aton resistensya. Ito na aton immune system, kinahanglan ng Mighty C ka. Ngayon, sugerin mo na aton Clinica D3 Bio. Ang tinatawag ng superfood supplement. Relining ang nga simple, ano? O ordinaryo ka dito, bio. O tungkol in my VCO, no? Virgin Coconut Oil. Nga, maroon naman kita ka kay Five during pandemic time, ano? Napaka maupayhan VCO. Virgin Coconut Oil aton panlawa sa pagpakusog ka naton resistensya. O dapat ha, naka-power trio ka na, sangkay. Alright, alas 5.31 na. Sinya-sinila ako, Engineer Pugi, ha? Oo, kung okay na ito naton na linya, nga dito naton na mga ka-K5 para ma-check naton itong era signal. O kung okay pa kuno sa all right doon aton na signal sangkay. Alas 5.31 nga nanihan manliwan ito naton mga balita. O aton mga pangunahon yung mga balita lokal, national, international entertainment ngan sports sa aton DTX 500 morning newscast liwat. Alright, sige! Alas 5.32 na mga ka-K5, isang mapagpala at napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-K5. O lalong-lalo na sa ating mga sister stations, K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, K5 News FM CDO. O ngayon po ay unang araw ng nitong buwan, ano, ng Hunyo. O ika nga, hey June, don't make it bad. Sige, check, signal check muna tayo sa kay mga K5. O unahin natin K5 News FM Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapanot. O K5 Martin, stand by.
5: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
0: K5 Martin, kumusta ang ating signal dyan?
7: Akala ko si Carlo Versosa magaling lang sumayaw. Ang galing para makumanta rin. Good morning, K5 Tacloban. Wala problema ang signal dito sa Cagayan de Oro. Loud and clear. Back to you, Tacloban.
0: Alright. Maraming salamat sa K5 Martin Rapanot. Sige, tako tayo sa may Palawan. Oo, sige, K5 John Paul Dacoco, SM.
5: K5 News FM Palawan 3.9.
0: Kumusta dyan, SM John Paul?
22: Lumubog ng araw sa kanluran kumubli.
23: Okay naman. Okay naman. Okay naman.
0: Ayos. Ayos ha.
23: Ayos. O, parang signal ninyo. Napakaganda ng signal ninyo dito sa amin, mga ka-K5. Back to you, K5 Oxymer.
0: Yan. Maraming salamat na SM John Paul Dacoco ng K5 Palawan. Alas 5.34 na. Tungo tayo sa K5 Santiago sa Isabela Province. K5 Conrad de Los Reyes.
5: K5 News FM 100.1 Santiago City.
0: K5 Conrad.
24: Okay, thank you very much sa K5 Oxymer at K5 Martin and K5 SM Chan Paul. Your signal here in Santiago City, province of Isabela, it's very, very clear. Good morning!
0: Ayun, maraming salamat K5 K5 Conrad. Sige, mga K5, ano? Simulan na natin ang bakbakan. Bakbakan ng mga balita, no? Mga malalaking balita galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin K5 News FM Cagayan de Oro, K5 Martin na Rapanot. May isang lalaki nalunod patay. K5 Martin, i-K5 mo.
7: Yes, walang foul play, no? Ito ang ibininyag ni Police Master Sergeant Neil Brooks Galbi, ang investigador. Mga ka-K5, itong nakitang nagpalutang-lutang na lang sa baybayin namin dito sa may barangay Lapasan. Itong isang lalaki, isang binatilyo na nasa 30 to 40 years old, mga ka-K5. Pinaloob natin ngayong umaga lang sa ating K5 reporter, wala pang nakakilala until now itong nasabing biktima na wala ng buhay na nakita na lang sa ating mga fishermen, sa ating mga mangiisda, mga ka-K5. At ang description nito ay nakasuot siya ng t-shirt na blue at itim na jogging pants, mga ka-K5. Dagdag pa ni Master Sergeant Brooks Galbi, na walang nakitang mga sama, ano man tawag nito, no, mga
0: sugat, Parang ganoon.
7: Mga sugat, mga ka-K5. So, baka daw itong nasabing biktima ay lasing, naligo diyan sa baybayin ng barangay sa Lapasan at nalunod. Yan ang inisyal na investigation. Or, hindi baka nakram itong nasabing biktima, mga ka-K5. Wala pang mga pariente na nagpunta ngayon sa Bloomsbury Cemetery, then temporary dyan inilagay itong nasangpit na biktima, mga ka-K5. Samantala, kahapon or last Saturday, successful yung culmination night, mga ka-K5, sa selebrasyon ng Cagayan de Oro Press Club sa Press Program Week, ika-44th year. At hindi lang nakasali sa pageant yung kasama natin si K5 Kabil as Miss Press Freedom Week, mga ka-K5. So maganda, no? Ang mga programa na inahatid sa mga members ng Cagayan de Oro Press Club, mga ka-K5. Diyan din nakapunta yung SM namin, si K5 Nathaniel Sarmento, bagong SM dito, at nakilala niya yung mga iba't ibang outlet ng mga station, newspaper, locals, radio at iba pa dito sa Cagayan de Oro. Mm-hmm. Yan lang po, mga ka-K5, ang mga viral na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Oximel.
0: Alright, maraming salamat yung K5 Martin. Narapanot ang K5 Cagayan de Oro. Alas 5.37 na. Dako naman tayo sa K5 News FM Palawan. Kaso ng HIV sa Palawan na tumaas, ka-K5, ano? O ka-K5 JP, SM, hindi ba ito nakakabahala, no, sa ating mga turista na pupunta dyan sa Palawan, ka-K5 JP?
6: Down the road I walk with my sweet Mary.
0: Ayos ah.
6: Going, yan yung ano natin eh, may connection din yan dito sa balita natin. Alam niyo naman yung mga mahilig pumasok sa mga patay sindi at kumakanta. Eh diyan din ang gagaling minsan at diyan din nagmumula yung mga sakit na mga nakakahawa, lalo na kung hindi maingat at palaging nagpapakonsulta sa mga doktor yung mga sinasabing mga ka-table.
0: Mm-hmm.
6: Tama ba, Kay Five Martin?
7: Tama, tama, tama. Agree, agree.
6: Parang salay na salay. Pero mga ka-Kay Five, medyo hindi pa naman din daw ganun nakakabahala yung usapin kaugnay nga po sa sinasabing panibagong o mas tumaas yung bilang ng mga taong nagkakasakit ng HIV dito sa lalawigan ng Palawan, kung saan base sa record umabot na po ng 72 yung naitatalang kaso mula January lang yan hanggang Abril ng kasalukuyang taon. Ayon po yan sa Ospital ng Palawan Red Top Center. At ang pinakamaraming kaso na naitala mga ka-K5 ay doon sa mga may edad na 25 hanggang 34. Kasunod yung mga kita nyo, 15 years old hanggang 24 years old. Dahilan ng yung ibang mga health workers natin medyo na-alarma na din dahil nga daw sa pagpatuloy na pagtaas ng infection sa kabataan at yung mga tinatawag na mga young adults.
0: Mm-mm.
6: Base sa record, mga ka-K5, yung pinagmulan o pangunahing paraan ng transmission daw dyan ay yung male-to-male sexual contact.
0: Oy.
6: Habang may na-record rin na iba pang uri ng transmission, kasama na dyan yung pong mother-to-child case, mga ka-K5. Kaya sa ngayon ay nananawagan yung mga otoridad, lalo na yung mga health authorities dito sa amin, sa lalawigan ng Palawan, na magpa-HIV screening at magpa-konsulta na raw ng maaga habang patuloy na libre at confidential naman yung testing at treatment services sa mga health centers sa lalawigan ng Palawan. Kaya yan yung isa sa mga maiinit na mga pinag-uusapan maliban doon sa nag-viral at naibalita na sa national diyan sa pinagmamalaki naming munisipyo, yung mga magagandang mga beaches diyan sa El Nido na kung saan ay may na-videohan doon na parang may maitim na mga likido na dumadaloy galing sa isang establishmento patungo doon sa dagat, mga ka-K5.
23: Back to you, K5 Tacloban.
0: Okay, maraming salamat K5 SM Jan Paul Dacuco ng K5 Palawan. Alas 5:41 na mga K5. Dako tayo sa K5 Santiago City sa Isabela Province, ano? Parang sunod-sunod to ka K5 Conrad na mga insidente or aksidente, no? Ang mga balita galing diyan sa Isabela, no? K5 Conrad, isa rin namang aksidente, dalawang lola mula sa lungsod ng Kawayan na nasawi sa isang aksidente sa Ilocos Norte. K5 Conrad, K5 mo.
24: Okay, tama, no? Itong mga nagdaang linggo at ngayon pong unang araw ng buwan ng Hunyo, ito na naman ang ating pambungad na ibabahagi. Mm. Sapagkat yung dalawang lola kasama pa ang anim na grupo nito ay nauwi sa trahedya yung sanang pagtungo nila dyan sa Ilocos Norte para sa isang mission activity. Ang mga ito ay tagalunsod ng Kawayan, no? Patungo nga sila dyan sana sa may bahagi ng Paway o particular sa Paway Charge para sa isang missionary sana. But while on their way sa nabanggit na lugar na pupuntahan nila nung sila ay nakarating sa may barangay Kaunayan, Pagudpud, Ilocos Norte, ay dito nga nangyari ang isang trahedya na kung saan yung minamanehong sasakyan ay bigla umanong habang binabaybay nito yung mahabang kalsada sa nabanggit na lugar ay nawala ng control yung driver. Ang driver nito ay isa ring ginang o isang babae, si Lola, no? At dito nga ay nung mawalan nga to ng control sa manibela, sa bilis siguro ng patakbo, ay ito ay bumangga sa isang napakalaking puno sa nabanggit na lugar. Yung dalawang pasahero na nasa loob ng sasakyan, napalabas sila sa lakas ng impact. Mm-hmm. So, ma-imagine nyo doon sa harapan, sa yung windshield, tumalsik sila. So, yung isa ay agad din doon sa dalawang biktima na edad 60 at 63 years old, dahil nga sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa windshield. Yung isang biktima din nilaklarang patay, habang yung isa ay nagawa pang itagbo sa isang paggamutan, pero kalaunan ito din ay namatay din. Yung anim pa nilang kasamahan na nasa loob din ng sasakyan ay kumbaga sila naman ay ligtas, pero nagtamo sila ng medyo matitindiring pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Mm-hmm. At ito, yung dalawang biktima, ayon sa ating nakuha ng impormasyon na kaninang umaga, sapagkat sila nga ay taga kasyudad ko sa taga Kawayan City, parehas negosyante ito, yung isang lola, negosyante ito ng isang, nagtitinda sila ng mga bulaklak coming from Baguio, coming from dyan sa Nueva Vizcaya. Pero ngayon, ay sila ay pinaglalamayan na sa kanilang tahanan ngayong araw na ito, mga ka-K5. So yan nga ang isang malungkot na naman na balita in connection dito sa nangyayaring vehicular accident sa part ng Northern Luzon. So it so happened na dalawang biktima ay from Kawayan City, Isabela. Back to you, K5 Oksimer.
0: Okay, maraming salamat kay K5 Conrad de los Reyes ng K5 Santiago. Alas 5:44 na dito naman sa Leyte, no? Dito sa amin sa Tacloban, mga K5. Iwan ko, no? Sa kanya-kanyang EOR ng ating mga kapatid na himpilan. O baka may mga patago lang na operasyon, no? Kasi dito sa Leyte, no? Naaresto ka K5 ang 10 individual kabilang lang isang opisyal ng barangay at isang IT technician sa isinagawang raid laban sa illegal na operasyon ng isabong. Mayroon pa pala ditong isabong. Nangyari sa may Hindang Leyte ng nakaraang araw. Sa isinagawang operasyon, matapos makapasok ang isang pulis na undercover agent sa isang illegal na online betting platform. At tumaya ito ng 500 pesos gamit ang isang online wallet upang makakuha ng matibay na ebidensya. So ang pinagsanib na mga operatiba ng ating galing sa iba't ibang unit ng pulisya sa pagpag-ugnayan sa Hindang Municipal Police Station ay agad silang nagsagawa ng operasyon at nakumpiska ang ilang gagamitang ginagamit sa live streaming para sa naturang online platform. Nakumpiska rin mga kaka-5 ng ating mga kapulisan ang ilang ebidensya sa lugar, kabilang ng isang server desktop, mga router, isang digital video recorder, dalawang CCTV cameras, no? Sa harap ng mga lokal na halal na opisyal habang isinasagawa ang on-site inventory. So, dinala itong mga sospek kasama ang mga nakumpiskang kagamitan sa Hindang Municipal Police Station sa Leyte para sa kaukulang proseso kaugnay ng mga kasong paglabag o sa Presidential Decree Number 1602 na may kaugnayan sa Executive Order Number 9 at sa Cybercrime Prevention Act of 2012. O yan po mga kaka-5, ano, ang isa sa ating mga malalaking balita dito po sa province of Leyte. Oo, alas 5:46 na. By the way mga kaka-5, kumustahin ko lang kayo, ano, nasa anong ranking kayo nung pagtatapos ng palaro 2026. Kami dito sa Region 8 mga kaka-5 rank 12, ano? Rank 12 kami from last year rank 10. Ngayon ay pang 12 kami dito sa Region 8 with 14 gold medals, 28 silver at 28 bronze mga kaka-5. Kumusta kayo diyan?
8: Mm-hmm. Kami medyo okay na rin dahil nakakuha din ng gold yung Mimaropa. Yung mga kaya lang dito sa amin, alam nyo, may issue yan dyan pagdating sa mga pagpili ng mga manlalaro. Mm-hmm. Kasi parang sabi nila tinitipid ng gobyerno namin yung pagpili, pagpapadala ng mga atleta. Sabi naman daw ng DepEd, iba daw kasi yung sistema ngayon ng pagpili ng mga atleta. Actually, nag-issue yan dito sa amin, lalo sa Puerto Princesa, yung pagpapadala ng mga atleta sa mga ganyang palakasan. Tapos sasabihin ng mga magulang, maghahangad kayo ng gold. Parang iba daw ang kinatwira naman kasi ng ibang mga nakausap dito ay yung patakaran ng pagpili ng DepEd. Mga kaka-5.
0: How about Jack K5 Conrad sa inyo?
24: Same issues din na iyan din ang sinimulan ng ating station na manager na yung mga hinaing ng mga parents sapagkat some of the athletes na naka-gold medal sa nakaraang kavra, yung pagpipili para maging palarong pabansa, hindi sila nakuha sapagkat according to the DepEd, meron silang mga QTS, ito yung qualifying time standards na talagang basihan para mapasama sa palarong pabansa. Same plight with sa K5 Palawan.
8: Kita mo na yan.
0: K5 Martin, kayo dyan?
7: Yes, sa amin dito sa Region 10, sa overall standing, nasa rank number 7 kami. Region 10, K5, Oxymel.
0: Sige.
7: Walang issue dito dahil hindi kami membro ng flood control anomaly. Walang issue dito sa mga uniforme, sa pagkain ng mga atleta, sa mga allowances, walang problema. Hindi kagaya sa Palawan at sa Santiago.

0: Mer, Asidre, maupay nga aga. Sigurado, alright, last 5:50 na. Sakto na aton oras, engineer, no? Sulod kita na aton time limit. Dali daw, alas 5:50 na kakay 5. Ngayon, yun, binati pala natin, ano, itong mga pangunahon nila dito ng mga balita, ano, at mga sister stations. Ngayon, so good man, may mga issue ngayon, ano, naglabay nga pala itong pambansa, sangkay. And baga na, nagtapos kasi kakulop sa mga kakay 5. O, salit na kumusta kitahan aton mga sister station kung nakainirang ranking ang didiha may CDO kakay 5 may Mindanao banda rank 7 hiran kita rank 12 itong region 8 nagtapos kita harang rank 12. Okay, alas 5:51 na ginaandam pa ni engineer itong linya ni Sir Noel Montesa para at aton weather update, ano, magumusta kita at aton magiging lakad itong panahon. Kay officially gin anunsyo na itong pag-asa handa kalabay pa nga Mayo 30, no, kasarasang kulop sangkay itong pagtitikang itong habagat. O, magtikang na nga nit habagat meaning kuan na ito, ano, magkakaturan na mga ka K5, ano, ngan yun amo sing pa mag makita un naton, ano, magiging kabutangan naton panahon. Kaya diba, una na nga ginpahayag itong pag-asa liwat mga ka-K5 nga yan na nga to, eh, posible kita maka-experience sa tinatawag nga super El Nino. Sige daw, Sir Noel, mga musta ka na aton magiging lakan itong panahon, Sir Noel?
1: Sulat panahon!
0: Sir Noel, good morning, K5 mo.
2: Good morning, sir. Nga sugad man na naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live. Nga nan mamatihan ira mga radio. Di yan natin ulagway. Natin panahon para yan ang lauhan Lunes. Siya ang lauhan Hunyo 2026. At natin minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte. Padayon lagi hapon kita. Posible makaabatin good weather. Kalaig singon. Ulog lagi hapon nga mga pagsira kita atin matatagamtaman. Kung may mga paguran man. Tigda ay lainingan panalagsa. May tungkol lang sinisiring local thunderstorm. Now, sa kada dua ka oras sa naman nabuhin ng local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar, itpag-asa, maa-issuan pag-asa, thunderstorm advisory. Nang kung naniyong barangay, bongto or syudad, maalakbatan na ng local thunderstorm, pwede ito magkaanan makusugay ng oran, makusugay ng hangin, ngan may kaupon kong pagkidlat, ngan mananamula ito sa COVID sa kada dua ka oras. Basal liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, itaypon doming, nasipatan ini, anakad to sa 155 kilometers, 655 kilometers, sinirangan norte, sinirangan iton itbayat Batanes. May daninayani kakuskon ng hangin ng 130 kilometers per hora, aranin sintro, kan pag sumasko ng maabot, in 160 kilometers per hora, naglalakaton pa kanlura, norte, norte kanlura, in 15 kilometers per hora. Sumala iton pag-asa, ini nga dumeng, padayon ini nga makiwa, tipa norte kanluran iyan nga aga san o magpa norte norte kanluran tikad to sa southern Japan ngan posible ni gumawa sa par niyan nga kulok waray good no kay epekto ini nga hidoming bisan din nga parte ta aton nasod
0: ayon
2: kaya na ngan southwest monsoon padayon liwat gi nga habagat nagdeklara na nga ng habagat di dahil Sabado. Nagdeklara ng Sabado so na piktado niyan mga kanluran ng dapit ita itong nasod so ganun sa Southern Visayas kan Southern Mindanao. Amot na
0: so din niya itong si Rowell magpapabilin niya mapaso.
2: Yan na mapaso lagi hapon kaya di makita na apiktaran nini nga southwest monsoon kaya ito man western side. Whereas kung may mga super El Nino kan kumusog ito ng southwest monsoon amo ito panahon liwat nga yan na di pamakusog amo panahon liwat nga pwede kita maapektara rini warik week.
0: Sige, Sir Noel, thank you so much, sir. Good morning, Sir Noel.
2: Damong salamat kan maupay nga aga late.
0: Alas 5.55 na kay 5, masunod ng DTX 500.

0: Good morning, newscast. Ako naman yung naginang core mga K5 Oxymer, Asidre, parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kaliawa ng siyudad ng Tacloban ng Nabugos, Kasirangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumsa!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
7: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
6: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
7: Sakto.
6: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
7: Correct.
6: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
7: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila, unya tugnawon dayon.
6: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok
7: unya constipated po sila.
6: Oh, mangutana po jud nganong wala man ko maniwang oy.
7: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
6: Mauna.
7: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
6: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
7: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana.
6: Uh-huh.
7: Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
6: Of course.
7: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinimang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
6: Aron mo taas ang core temperature.
7: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
6: Yes, D3 Bio jud.
7: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
6: Ano
7: na bang nakay pindutan?
6: Parang mga na-eye switches ano?
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
6: Oho.
7: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
6: Pindoton pod nimo.
7: Oh, pindoton pod nimo.
6: Automatic di
7: ay. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
6: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
7: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
6: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
7: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
6: Yes, makatabang jud.
7: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
6: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
7: So mag D3 Bio na. Kung naanak kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
6: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mills, so time to save bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Jamala Size 1.
1: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga aga ka K5, ano na magbaso ang mga notisya. Ano naman mga laray, ulohang! Balita lokal, traka kapuokan late, bumalikad o sa patay.
2: Samtang kampo ni Leyte First District Representative Romualdez, ginaghatan ng Budsman nga magawasin ebidensya ha flood control scam.
1: Balita nasyonal, mga K5, SP Cayetano, gindipinsaran na paghimuhin Blue Ribbon Subcommittee para investigasyon ng flood control scam.
2: Samtang AFP, ginpanhimuwa ang mga pahayaghan China, hiunong han Iran military drills has Scarborough Shoulder.
1: Balita, halang yaw kalabnasan na Estados Unidos nagpatapod nga din na talikdan ang mga kaalyado ha Asia.
2: Samtang parlamento han Ghana, ginaprobahan na ang balaod kontra promosyon han mga buruhaton han LGBTQ.
1: Business report, mga K5, kumbiyansan mga negosyo hanasod, nagtitika hamubo, han Abrel.
2: Nga nato naman, balitang wow, usang kaunan ha Spain, nagpatuman hin no vomit policy para malikyan ang mga hakog kumaon.
1: Ang naman rin napawag natin kusog, K5 National Capital Region, NCR, o mga nagkampiyon na palarong pambansa, Samtang Eastern Visayas, nahulog kay kadusing nga pwesto.
2: Nga nato naman, Balita Entertainment, Gazini Ganados, Top 5 ha Miss Grand International All-Stars, nagpasalamat sa mga Pilipino han suporta.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Lunes, Hunyo 1, 2020.
2: Ako'y ka K5, Carol Medino.
1: Ako naman ka K5, Oxemer Asidre.
2: Live, niyo kami nga mababatian, hangan makikita diin man nga parte ton kalibutan, ipinaagi ton amon YouTube channel, TikTok ng Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
1: Anya na, hanitali na ton mga balita.
0: Balitang
1: alas 4 na ka K5, siya naman nga balita lokal. Kampo ni Lady First District Representative Romualdez, ginayat at ombudsman na maggawa sa ebidensya. A flood control scam. Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
3: Ginayat han kampo ni Leyte First District Representative Ferdinand Barton Romualdez, an Office of the Ombudsman, nga maggawasin ebidensya han ginaaligar irregularidad ha mga flood control projects. Una na igindiwara han kongresista nga hiya an mastermind han flood control scam, tungod han akusasyon nga may dahiya functional control han national budget di dahito nalingkod bahiya nga House Speaker han Kamara. Gintaga naman hinduon ni Attorney Elaine Atienza, tagapagyakan ni Romualdez, nga waray kamatuoran ang mga akusasyon kontra ha kongresista, ngan ginklaro nga ang punduhan gobyerno in kinahanglan pa umage ha hilaba, ngan multi-layered nga institutional process. Nanawagan ang kampo ni Romualdez in patas nga pagtartara ha investigasyon, sugad ang pagpagawasin madigon nga ebidensya, ngan diri la mga espekulasyon o posisyon ha gobyerno. Samtang, andam naman ang kongresista nga atubangon, ngan batunon ang tanan nga mga akusasyon subay ha insakto nga prosesohan balaod. Para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado. Para han kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan, haso na datakloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News of
2: Kadugangan pa nga balita lokal, traka kapuokan Leyte na baliskada usap mataya. Ka K5 Roger Nilo Tilana, K5 mo.
4: Isang pasahero ang namatay samtang napulon sa Maran, lakip ng driver, mahuman nga mahibaliskad ano sa nga futo na truck nga kargado, hing carnival equipment, ha provincial road, ha barangay Tulibaw, Kapuukan, Leyte, binanaglabay nga Biyernes sa Mayo 29. Ginkilala ang driver nga hi alias Asong, 38 anyos, samtang ang mga pasahero naman nga nagantusing kasamdan inagtikang pa ha magkaybay mga bungto ha probinsya Leyte ngan may daghapon na crew nga lumad tikang ha Tarlac. sumalahan inisyal ng investigasyon hadton mga otoridad. Biyahi ang truck tikang barangay Libertad tipakad tuon ta town proper dinayton hikalitan nga na distract ang driver haunahan nga motorsiklo dungan han pag malfunction han brake hapalusok nga kurbada nga partihan karsada. Tungod han panhitabo nahilabog ang mga biktima ngadto ha kabanwaan nga dapitan dalan. Dayon naman nga nagdumara hin rescue operation para makuha ang mga natrap nga pasahero. Gindeklara nga dead on arrival ha Carigara District Hospital ang pasahero nga alias Using samtang ang driver nga pirang samaran in padayon pa nga gintatambal. Samtang ano sa naman ha mga biktima ang ginrefer ngadto ha Eastern Visayas Medical Center. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng bugos ng Siniraga Visayas, K5 News FM.
1: K5, kanugangan pang balita lokal. Sobra 12,000 pesos ng kantidad ng peanut butter ginprobaran kawaton inusang babae din Tacloban. K5 Jen Pelinio, K5 mo.
5: Nasikmit ang security guard ha usang establishmento ano sa nga kawatan nga nagprobar igdalagan ang sobra 12,000 ka pesos nga kantidad hin mga peanut butter nga ginbabaligya ha usang establishmento ha syudad han Tacloban. Sumalaan initial nga investigasyon na obserbaran na han usang nga gwardiya ang suspect nga napila ha cashier area samtang may daini shopping cart. Naging higayon han kawatan nga igsuksok ha usang nga eco bag ang mga grocery items han nakatutok an atensyon han cashier ha usap nga customer. Lumakat ang kawatan ha cashier station nga waray pa makag bayad hin mga peanut butter. Pero hati pagawas na hiya establishmento, ginaruan hiya hin resibo han usang nga gwardiya. Pero warin niya na ipresenta sanglit, nagprobar hiya nga makaeskapo. Pero madagmit naman ini mapugngan han gwardiya. Maabot ha 12,151 pesos nga mga grocery items an iya ginkawat. Kundi ina, ginlalakipan hini hin 29 nga container hin peanut butter nga nagkakantidad hin 419 pesos kada usa. Kapot na han Tacloban City Police Office Police Station 2 ang suspect para hakaangayan nga disposisyon ngan pagpasaka hinkaso nga pangawat. Para ha DTX 500 Morning Newscast ini ka K5 Jean Pilinyo para had kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan na syudad na Tacloban nga nabugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal, duha ka siman nga play-based learning o sa mga strategiya para maaghat mag-arama ang mga kindergarten students. Ka K5 Kim Soriano, i-K5 mo.
6: Nga eksena kada siyahan nga adlawhan klase nga may pirang mga kindergarten students nga nagtotoo ka ang nadiri sumulod na classroom o nadiri naman bayaon han ira mga kag-anak. Usa pa agi nga ginbubuhat ang mga magturutdo para maaghat ang mga kindergarten students ang play-based learning para maaghat ang mga kabataan nga maupay man ang pagsulod na classroom para mag-aram. Sumalakan Mari Krista Depa, usa nga kindergarten teacher sa North Hill Arbor Integrated School. Maida ni raduha kasi man nga play-based learning nga ginbubuhat para ang mga kabataan. Kundi in pwede hira magmulay nga daray nagtutukarhiyahin ukulele o nagbabasahin istorya para pamatian han mga kabataan. Usa pa nga ginbubuhat nira ang pagkaadahin klase sa kublahin usa ka oras ng 30 minutos kada adlaw hasakob ini hansyahan nga duha ka semana han school year nga diri anay gintitig na ngandamo ang mga kabataan nga masulod kada sesyon. Siring naman ni Tadepa ang pinakamaupay unta nga ihapin mga kindergarten nga estudyante nga masulod kada sesyon inaadala ha 25 paubos pero daray diri ito nahihimo tungod damo man ang napa-enroll yana samtang duha lahira nga kindergarten teacher dito ha ira eskwelahan na
7: maximum 25 kailangan para ma-accommodate bayaratanan pero kay tungod kada mo yan at napa-enroll na sobra pa.
6: Samtang masunod naman hira 3-term school calendar nga titikangan na ang pagpatumanhin niya yan ng school year 2026-2027. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, wala na naman balita lokal. Dito tayo ang GTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 11, alas 12, pumitik. Sa K5, wala na naman balita regional. Unahon natin K5 News FM Antique. Magpapamilya nagtirigbasay. O tungkol kay nag-agway, mahiunong Hanhan Health Radio, haantike. O magtalamay nga suspitsado, arestado. K5 Family Balanog, K5 mo.
6: Dalawang taga sa leeg at isa sa ulo ang tinamo ng biktima matapos siyang pagtatagain ng kanyang dalawang kamag-anak sa Barangay Osorio dos San Remigio Antique dakong alas 11:58 ng gabi, Mayo 30, 2026. Kinilala ang biktima ni si Alias Wari, 48 anyos at isang magsasaka. Samantala, ang mga sospek naman ay sina Alias Dominador, 47 anyos at kanyang anak na si Alias Moises, 25 anyos na pare hong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Captain Charles Richard Gasalan, OIC ng San Remigio Municipal Police Station, pinahayag nito na halos isang buwan nang may alitan ang dalawang grupo dahil sa handheld radio na ginagamit nila sa pakikipagkomunikasyon sa kanilang barangay. Noong gabing yun, hinamo ng suspect at ng kanyang anak ang biktima na lumabas ng kanilang bahay upang mag-usap. Ngunit hindi rin nagtagal, nagtungo ang mag-ama sa bahay ng biktima. Dahil dito, nagtagaan ang magkabilang panig na sugatan sa kaliwang kamay ang suspect matapos gamitin na panangga sa itaka, habang tatlong sugat naman ang natamo ng biktima. Naaresto ang mag-ama kinaumagahan sa isnagawang hot pursuit operation ng kapulisan at posibleng maharap sa kasong frustrated murder o frustrated homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, ako nito linya had K5 News FM Olongapo. Patay nga lamwasan magdala amay, lakip ang mga narecover ha Pampanga. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez, K5 mo.
8: Kabilang sa mga na-recover na bangkay mula sa mga gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga, ang isang 51 anyos na construction worker at anak niyang 26 anyos ayon sa update ng Angeles City Local Government Unit o LGU nitong Biyernes, Mayo 29. Sa kasalukuyan, 6 na ang kumpirmadong mga nasawi mula sa pagguho ayon sa Philippine Red Cross. Bukod dito, 14 na nananatiling nawawala at hinahanap, habang 27 naman ang matagumpay nang nailigtas. Tiniyak ng Angeles City LGU na nananatiling nakaantabay ang iba't ibang opisina at ahensya sa kanilang lungsod upang matiyak ang mabilis na search, rescue and retrieval operation sa pagguho. Samantala, humihiling ng panalangin at suporta si Angeles City Mayor John Lasutin para sa lahat ng responders at personnel na nasa operasyon. Balita mula sa Angeles City, Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala naman balita regional. Dito tayo ang GTX 500. Ano piktibong at makusog. Dalawang rahan high blood pressure and diabetes.
0: Balitang National.
1: Siya naman nga Balitang National, nanindugan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga gintutugutan han panagaran han Senado ang paghihimo hin Blue Ribbon Subcommittee para maipadayon ang investigasyon ng korupsyon ha flood control projects. Sumala naman kan Senate Minority Leader Vicente Soto III ang mga subcommittee in kinahanglan mahimo ha plenaryo, pero bin question naman ni Cayetano kung kay ano baga determinado ang binang mga senador nga pagpugnan ngan magagios ang investigasyon. Yung suspitsya naman or suspitsya naman ni Tingog Partless Representative Jude Asidre ngan anay Senator Antonio Trillanes IV ngayon mao ang investigasyon rin sa langa pamaagi para lipaton ang publiko tikang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngan osa ini nga pag-atake ngan Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halo yung hinika kay Five nga kasama ka politika nananawagan ni Bicol Lazaro Partless Representative Terry Ridon nga diri unta makalangan ang investigasyon han flood control nga lilingkuran ni Senador Rolante Marguleta ha Hunyo 4 ha proseso han impeachment kontra naman ha Vice President. presidente.
2: Katapusan nga balita nasyonal, gindiwarahan Armed Forces of the Philippines ang mga pahayaghan Beijing hiunonghan mga militar nga aktibidad sa West Philippine Sea mahuman kumpirmahon nga waray bisan anong sinyales sin organisado nga tactical drills hirani habaho di masinlok. Ginklaro ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Nabisan pa may mga nasipatan ng mga barkohan People's Liberation Army Navy ngan China Coast Guard halugar buroblagan mga lokasyon hiningan waray organisado nga pag-ios. Igin pahayag ini mahuman ni ginanunsyohan China anira paglunsarhin mga combat readiness patrol ngan militar nga mga buruhaton sa Scarborough Shoal kumutarhog ha mga natalapas sa niraginaangkon nga mga teritoryo. Gintaga naman hindoon ni Trinidad nga ini nga pahayaghan Beijing inwaray basaran ngan usalang nga propaganda. Halo hinigin siguruhan AFP ha publiko nga magpapabilin hirang nga mabinantayon ha pagproteher han kadagatan nga sakop han Pilipinas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balita nasyonal. Dito tayo han Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
0: Balita International. International.
1: Wala naman nga ulit na lang yung kalab na sa KK5, binagadla huwag sa magdigang Unpride Month ginaprobarahan o ginaprobahan ang parlamento ang gana nusang malawad nun nga magsisirot ang mga ginsisiring nga promosyon ang mga aktibidades ang LGBTQ o sa mga pitad ang nasod na mas roluag nga pagdidiri o pagbabawal ang mga hamaong sexual minority sa West Africa. Ginpasar ang Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025 kinaagihin voice vote mahuman hapaglingkod ni President Jan Dramani Mahama nga na atubang himpresyur tingin sa mga nagasuport ng mga lider ang simbahan nga permahan nga maging hingpit ini nga balaod ha ilarom han bago nga aprobado nga presyon han balaod nun maatubang ang mga magkakatalapas in tulo katuig nga pagka-aristo para han mga magbubuhat in same-sex acts samtang lima naman katuig para mga maaaghat o magpupunduhan mga aktibidades sa LGBTQ. Kinsa sagdunan gihapon na ang mga mulupyuhan gana nga i-report sa mga otoridad kung may makitaan o mabaruan nga makatalapas sini nga balaod.
2: Katapusan nga balita internasyonal, igin sumata ni US Defense Secretary Pete Hegseth ha Shangri-La Dialogue ha Singapore nga diri tinatalikdan ni Estados Unidos anira mga kaalyado tikang ha mga nasod Asia habot nga anira nagpapadayon nga militar nga mga obligasyon lakip na ang gera kontra Iran. Gintinguhan ni Hegseth ang napakalmahon ang mga kabaraka at bahin hanggin suspender nga 14 milyones dolyares nga armas nga tuha Taiwan kundi ina gindigunan niya nga nagpapabilin nga adaan US sa marigon nga posisyon kasumpayhan kabugusan nga stockpile hin mga munisyon nga kapasidad hapagtuman han armed deals ha mga kaalyado nga rehiyon. Samtang ginkilala niya ang alarmahan mga pitada militarhan China, naghatagin mas mahumok nga tono Hegseth komparara han naglabay nga tuig nga nagsiring nga ang US in para ha genuinely stable equilibrium haas siya nga diri nagdudusohin komprontasyon. Igin panawagan naman Hegseth ha mga kaalyado nga rehiyon nga gumastos pahin maawo 3.5% ha ira GDP ang mga nasod para seguridad ngan gindayaw ang pirang mga nasod lakip na ang Pilipinas ha kooperasyon hini ha Amerika.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balita international. Dito tayong Klinika D3 Bio, the super food supplement. Tingangan ni mo ketogenic diet ano mang Klinika D3 Bio nga pagpulsan. Napakadamo ng benepisyo panlawas sini.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Alas 6:20 na, ito naman business report. Padayon na hapag-ubos ang kumpiyansa ang mga negosyo Pilipinas din ang bulan ng Abril. Matungod ni K5, ang padayon ng epekto ng gera ha Middle East nga nagduso han pag-umento ang presyon lana, paghitaa sa presyo, han operasyon, ngan pagluya, hang kapas, han mga mamaralit, nga pumalit. Subay, doon giurhiing a survey, han Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, duro pa nga humabubo ang Business Confidence Index, ha, negative 35.8% din ang Abril, ikang ini negative 24.3% han bulan, han Marso. Labot lang kay 5. Labot lang gera, ginrerason gihapon ng pirang mga kumpanya ang grabe nga lokal nga kompetisyon. Maluyang nga demand, ngan hitaas nga interes kumo mga pangunang ayat higher operasyon, habot ngan pagitaas ang inflation rate ha 7.2 nga nagduso ha BSP, nga igbaw ha 4.4% ang benchmark policy rate. Tungkol ito ng makuring posisyon, han pananalapi ngan mas makuring access sa mga pautang, lumuya sangkay ang mga plano para pagpapahilawig o expansion han mga industriya para ha masunod nga tulong dan 12 kabulan. Haluyuhin ni nakikita naman ang sinyales sa pagbawi han panlantaw han mga negosyo hasunod ng mga panahon tungod ang pag-abrihan klase nga magbubuhi o trohan demand han mga pautang school supplies ngan mga bado.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, wala naman business report. Dadayuhan DTX Liniment Oil. Sakto ang inis. Sakto pa ang lamig.
0: Balitang Wow!
2: Samtang hato naman, balitang wow! Ka-K5, pasintabi hito mga nanmamahaw yan ang oras. Pero kung baga makusog ka kumaon, diri ka pwede hini nga restoranta. Ginre-reserbahan sikat nga kaunan nga sushi toro ang mao nga patakaran para haton mga magsusuka sa kubhan i-reestablishmento. Sumalahan management, ini nga polisiya indurutan pagdamuhan ira mga customer nga makusog kumaon hapon to nga naso kanahira mismo sa kubhan kaunan o sa nga hulga kalimpyuan serbisyo nga overall experience sa maong nga restoranta. Mabot naman na sobra 1,200 pesos to 1,700 pesos ang presyon mga pagkaon ha sushi toro. Pero waray naman na nira igsumata kung piragod ang babay dan han mga makakadarahig haira kaunana. Nag-viral ini nga kakaibang polisiya pero reasonable naman ang patakaran han sushi toro. Kundi ina nakakarawat inihin na magkadro nila ang reaksyon ha social media.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maki 5 ang balitang wow Indoro Tayuan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
0: Balitang Sports.
1: Alas 6.24 na kakay 5 siya. Ato naman balita sports. National Capital Region, otro ka nagkampiyon, ha, palarong pambansa. At ng Eastern Visayas, nahulog kita, ha, ikadusing nga puwesto. Nag-5 Kevin Susana, ikifay mo!
9: Kapagtapos ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, nagpapabilin nga ginkakaptan ng National Capital Region ang overall championship hanasabing ng kompetisyon. Ang Metro Stars, ang NCR, inakahikay hin 91 nga gold medals. Ginsundan hirahan Region 4A o kon Calabarzon nga may ada 55 gold medals. Nalingkod he katulong pwesto ang Davao Region nga may ada 34 nga gold medals. Ikaupat naman ang Region 7 o kon Central Visayas, 32 nga gold medal ngan usala ang diferensya hinihan ikalima nga Region 6 o kon Western Visayas nga may ada 31 nga gold medal. Ani kaunom, amo ang host region Caraga nga may ada 30 nga gold, ikapito ang Region 10 Northern Mindanao 27 golds. Amo gihapon ni ang Region 3 Central Luzon nga may ada 27 nga gold medal. Ikasiyam ang SOC Sergeant nga may ada 19 nga Region 9 nga may ada 17 nga gold medal. Samtang ang Region 8 hanunang nga tuig ikanapulo nga pwesto, hanyana nga tuig nag-alos-os nga dahi ikadosi nga pwesto. Hanunang nga tuig nakakuha ang Eastern Visayas, hindi si 6 nga gold medal, pero hanyana nga tuig 14 sila nga gold medals ang natirok han Eastern Visayas. Samtang mga ka-K5 dira naman ang special awards, iging kakaparayaw ngan ba din na suygon. Ang Golden Stingers nga nakakuha han special award nga best in discipline nga delegasyon. Samtang ang Bicol Region inapili kumo gihusayi nga billeting area, samtang ang best in saludo inahingadto ha memaropa. Igin pahayag ni Governor Santi Cani nga naging mabinuligon ang tanan salit naging malanang puson ang pagdumara han panarong pambansa 2026. Formal naman naging karawat ni Mayor Joy Belmonte han Quezon City ang obligasyon para managbalay han tisunod nga palarong pambansa. Sports update, Dorotan Mighty C, the alkaline vitamin C. Tikang, kaprosperidad, agusan del sur, paran palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kan kaliawan, nasyonan ng Tacloban ng Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
0: Balita Entertainment.
10: Balita Entertainment.
2: Alas 6:26 na para ato na Balita Entertainment. Gazi ni Ganados, top 5 ha Miss Grand International All-Stars, nagpasalamat ha mga Pilipino han suporta. Alito chika ni ka K5, Maring Louie, IK5 mo.
11: Gasini Ganados, top 5 MGI All-Stars, nagpasalamat ang mga Pilipino, han suporta. Duruan pasasalamat ni si Buena Beauty Queen Gazini Ganados, ha suporta ang nakarawat niya, tikang ang mga Filipino fans, mahuman niya makabot ang top 5, nga gigasyasyahani, nga edisyon, han Miss Grand International All-Star, nga gindumara, ha Bangkok, Thailand. Sumalakat Gazini, ang bayanihan ng mga Pilipino, ang nagdaraha iya, ha top 5, kundiin may da 30% nga parte kada round ang online public voting hapuntos ang kandidata. Si Vanessa Pulgarin ang nakaduklat ang corona ng $100,000 nga premyo samtang first runner-up naman si Faith Maria Porter Hangana. Nauna na nga lumaban ni Gazini ha 2019 Miss Universe pageant kundiin tumtub top 20 lahiya. Nga para iya dako ini nga kadaugan para iya growth kumo usang nga beauty queen. Para showbiz news sa Quickie K5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliyawan na sulad ng Tacloban ng Bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang Balita Entertainment, Indoro Taiwan DTX Beauty Soap Kampantika sa alagang dala ng DTX Beauty Soap.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:28 na kaka-5 inyo pala nabatian ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Lunes, Hunyo 1, 2025.
2: Ako'y kaka-5 Carol Medino.
1: Ako naman kaka-5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan ang syudad ng Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
13: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. Sa mga kaibigan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na marami pong iniindang karamdaman, hindi makatulog at abnormal ang bowel movement, Natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: DTX 500 Health Alert.
15: Anya, Kawayan City po.
16: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
15: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
16: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
15: Yes po.
16: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
15: Yes po.
14: DTX 500 Health Alert.
13: Gumanda na ang tulog at normal na ang bowel movement after uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix. Ganyan kaganda makaibigan ha, ang ating mga produkto na kung saan tinutulungan ang ating katawan para makapag-repair at regenerate. Kaya gaganda talaga ang iyong tulog kapag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at may TC. Dahil po makaibigan, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate. Kaya po sumakabayan natin ha, nahirap na po makatulog. Abnormal po ang bowel movement. Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
14: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
13: Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, bago or pagkatapos kumain. At lalong lalo na kung meron ka ng maintenance medication, lagyan lang ng pagitan ng 1 oras para mas maramdaman ang napakagandang epekto ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong lalo na sa mga kaibigan naman po natin dyan, na kape po ang nakahiligan. Dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals at mataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk na tumutulong tanggalin ang mga toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
18: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
18: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
14: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Sa K-Fed News FM, alas 6.35 na oras, ginpadangat tayuhan DTX 500.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

it's Monday! June 1 ng 2026. And ang iyong ka-K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi yung kinadagang programa Furo de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko mga magkirita atong Facebook and YouTube Live? Worldwide, ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Kay waray lagi hapon kita haradyo mga ka-K5. Waray pagod kita makabalik. But ginpapaning kamutan natin mga ka-K5. So didilanay kita ito natin digital format. Ha, K5 News FM Tacloban Digital. Hining ato na programa Foro de los Pueblos. Nagpaka-remedyo na ba ka mo, mga ka-K5? Sige na't pag-remedyo? Or baga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam ng remedyohon niya ng adlaw? Kung baga nag-remedyo na ka mo, hino niyo baga ikin ka-remedyo? Kung ngan kung baga di pag-remedyo pala, hino ito niyo baga planong ay ka-remedyo? Ngan kung sige na't remedyo liwat, mga ka-K5, hino ito niyo baga ikin kikin na remedyo yan ng mga takna, ha? Morbida, masyadong kapaspasin in panahon, June 1 na 2026. Ikaw, ka-K-pop Edward, nakaremedyo ka na ba? Nakaremedyo na kita. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nga di kita, ano itong magiging kartan ito na panahon. Yan ang adlaw din at Tacloban, ha provincia itong Leyte, ha region 8, ha Bugos, nga nasod, Pilipinas. Kay ada na kita yan ha panahon, hinin ha bagat nasiring, hinin ha pag-asa mga ka-K-pop. Ano itong balita, partit kabutangan itong panahon, ka-K5 Edward, yan ang aaga, nasiring itong pag-asa, nga ginlalauman, nga itong Bagyo Doming, magawas na Philippine Area of Responsibility, yan ang adlaw. Bangin yan nga kulob o gabi, mga ka-K5, magawas na Philippine Area of Responsibility, nga Bagyo Doming. Ha? But kaniyon natin, itong pinaka-latest weather forecast, itong pag-asa, subay itong Tropical Cyclone Bulletin number 13. Hini nga pagtaga Bagyo Doming, nga ginpagawas kanina, alas 5 magahon, June 1, 2026 na sering din itong Bagyo Doming. Medyo humina itong biyahe hini mga ka-K5 while na-maintain niya itong iya kakusgon. Hini nga pagtaga Bagyo mga ka-K5. Na sering din kanina nalas tres ang aga ang sentro ang Bagyo Doming. And ginbabanabanang ang himumutang 655 kilometers east-northeast itong Itbayat, Batanes. Nagios ini northwest at 15 kilometers per hour humina itong biyahe hininga Bagyo mga ka-K5 samtang at tigawas na Philippine Area of Responsibility. Hain itong forecast ano itong forecast position hininga Bagyo ha masunod nga mga oras. Nasiring dili yan ang adlaw niya alas 2 itong liga sa adto niya 760 kilometers northeast hiton Itbayat, Batanes gawas na Philippine Area of Responsibility. Buwas June 2 alas 2 itong maagahon na adto na ini 1,010 kilometers northeast hitong pinakasidsid nga part at Northern Luzon gawas na hitong Philippine Area of Responsibility. Anot kakusgon hini nga Bagyo ba daw? Kumbaga nakalanfol ha atong din makusog-kusog liwat hini nga Bagyo mga kakipat. Kaya itong maximum sustained winds hini 130 kilometers per hour. Haranya sentro ng pagsubasko ng at 160 kilometers per hour. Yan. Pero waray ni sarang ikabaraga kita mga ka-K5 kay gawas na ini Philippine Area of Responsibility. As a matter of fact, or magawas na Philippine Area of Responsibility, as a matter of fact, waray mga lugar din sa Pilipinas nga igin pailarom ha typhoon wind signal. But kaniyon naton, ito na daily weather forecast. Yan ang adlaw mga ka-K5 para itong kasayun na itong mga namamati, okay? Iton Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropang and Western Visayas. Magkakadera, makaka-experience rin madampog nga kalangitan. May patsara nga pagtarahitingan paguran, mahitungad liwatin itong southwest monsoon. Samtang ito di mga part, ito na itong nasod localized thunderstorm. Ito makaka-apekto ha aton. Danay may mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon patsara nga pagtarahitingan paguran. Samtang ang mabiyahi ha kadagatan niya ng adlaw. Aditon forecast, ito na coastal water condition, waray gale warning. Again, palusa, dito na pag-asa, magiging pabor, ito na aton kalalaudan, para ito na aton mga mabiyahi hakadagatan baya inter-islands, nga mga sakayan, pandagat, and ito na aton mga mangirisda, kay nasiring din mga ka-K5, ito na Visayas, ngan Mindanao, islay to moderate light. Ito na magiging kartada, ito na aton kalalaudan, pinakataas nga balod, pagtans at pag-asa, adalha mga 2.1 meters, ha? Ito na itong temperatura ng adlaw magmumulay 33 nga 35 degrees Celsius. Pero ito na itong heat index, pwede na itong abaton nga itong kamapasong nga maabutin 40 degrees Celsius mga ka-K5 yan ang adlaw. Ha?
gulpi lagi hapon inin kamapasong nga pwede pag-abato na aton lawas, ha? Anaton adlaw sumidlit yan ang aga, alas 5.26, matutunod liwat niyan, alas 6.22. Hapit ito ang kagabihon, mga kakifive. Di niya takloban, hazy sunshine kita. Yan, nagpakit at haring araw pero medyo malubog. Hazy sunshine. Ito natong temperatura, 28 degrees Celsius. Samtang, ito natong air quality. Yan ang agad kalidad. Itong hangin, yan ang adlaw fair. Pero ito natong cloud cover, mga 80%. Ito natong kalangitan and madampog, mga kakifive. Yan, magkaka-experience kita yan na in hazy sunshine. Yan, danay liwat, magiging madalumdum itong panahon and itong chance at patsara nga pagtarhitingan pag-uran yan ang adlaw. Labi na niyan nga karul pun, mga kakifive, may na mga 50-50 nga chance hinipatsara nga pagtarhitingan pag-uran. Saglit, ayaw kumpiyansa, mga kakifive. Kinanglan pa kusgon natin ito natin mga resistensya, magdarahinin nga kalo, kapote, or payong, kung ngayon man ito yung mga lakat yan ng adlaw. Kaya may dapuruhan nga umuran, labi na din itong kakurulpon mga kakifive. But generally, magkakada kita mga kakifive in fair weather condition, yan ang adlaw, itong Lunes! Oras mga kakifive, pala 6.42 na oras, naging padangat tayo, Yuhan DTX 500. Ang pinaka-superior nga source ng antioxidant and mighty C, the alkaline vitamin C. Yan sugad man ang Clinica D3 Bio. At ang vitamin D3 nga may the virgin coconut oil, ini nga mga dekalidad nga mga produkto, upod ang kape nga sikat na yan, ha? Ang DTX sa Coffee Mix. At ang kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa, ini in mga dekalidad nga mga produkto nga Himo, ang Clinica, the Alternativo Medicina. Yan, ngayon era clinic, ngayon era branch ay yung makikita din yung Tacloban, Avenida Veteranos ng mga dalan. Siyudad itong Tacloban, mga KK5, na andihas na itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital. Any nga mga produkto yung pwede hapon niyo mapalit hangatanan ng mga branches, itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Pwede hapon niyo mapalit ang mga parmasya ng butika, pwede hapon niyo mapalit din KK5, News FM Tacloban, Bill nga lang niyo, Rayboy, the Wonder Boy, mga KK5. Ang aton oras, alas 6.44 na. Kakipap Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano? Ano mo rin ni medyo? Yan ang kagahon, hinin Lunes. Wow. Ay, nagmantiner kita, hinduha lang at tinuon nga bunay. Pinadisan natin, hindako nga buro, mga kakipap, hinin saging nga bangaran. Okay? Amulan aton, gin-remedyo, yan ang kagahon, mga kakipap. Medyo magaan hatian. And akong pagkapagtansya makasurvive ini nga duha nga bunay nga nin usa nga saging tubtub liwat niyan itong paningod do, ha. Gin-maintain natin inin high protein nga diet. Gin-limitaran naton ang carbohydrates labi na itong mga refined nga mga pagkaon na nga damo itong sugar. Kay Duarte diabetic kagad. No, dire. Diri, ada ko ha borderline. Oo. Ada ko ito borderline. Sanglit kinahanglan balita nga inin minus-minusan naton inin kaon inin carbohydrates labi na inin mga processed ng mga pagkaon. Nga di kita itong baga medyo sering pa balik kitahan mga bunay mga kakita. Naglalaom ako mga kakita nga kamon nagpaka-remedyo naghihapon niya ng adlaw. Ngan onta itong ayo remedyuhon in maghatag in kaupayan ito niyo lawas mga kakifive. Alas 6.46 na, permikod kita nagpapahinumdum nga health is wealth and prevention is better than cure. Ito ang pinag-importante nga karikuhan, ang tinuod nga karikuhan, ang pinagamaupay nga karikuhan, ang himsog nga panlawas mga kakifive. Ngan mananabulay ni kon eksakto ito niyong pag-remedyo, hin mga magkalain-lain nga klase mga remedyuhon mga gagibay, ba? Okay, ito't karni once in a while, but derodamo ay itong isda, utan, prutas mga gagibay, and smile. Yan. Kaibisan liwat, mahirot kahin ninyong pagkaon, pero may ka nagbiminaros dot mga gagibay, waray upay. Duard, nakain kan pirakadlaw rin ka man bati, ah.
Oh, baga akong liwagin singabot nga waray pa kita kahanginan kay naguhulat pa kita itong ato network engineer nga umabot ngayon hitak loban, okay? And baga, anay, bakasyon naman kita. Kay inin panahon, nalabay nga ni nga baga waray, ka, waray mo baga pag-pulse, ano? Inin sayang, di na ito niya nabalik, okay? Di balik na inin kwarta, kay nare-recover na ito niton. Nakakabiling kita, okay? Pero inin nalabay nga panahon, mga kakipaib, nakakaragan mo na nga ni, okay? Di na nabalik, okay? So, it kwarta, madali to bill ngon, pasa diri kala, hubya mga kakipaib. Madiskarte kala, maaram ka mamiling hini. Wara itong problema mga kakipay. Yan ang aning ano ba? Itong Sabado nga ni, oh, may nagsweldo na gihapon. Yan ang adlaw para ito baga may da pa ibang magkakarawato ni niya kakipay. Yan na gihapon itong release mga kakipay. Sering ko ay katungalaan ni tatsweldo. Kaya wari man kita radyo. Ano man lang kita social media. Ano dalo ko masigay ni Robert mga kakipay. Ha? Oh, nga katungalaan na Childo, 50%. Kaya di malang kita social media yan na, wari man kita kahanginan. Bagore, laro ari nga, sanag mga sakop, di rin nagbaga proposal, mga kakipay. Alas 6:47 na para itong ginihimong orasan, ini nga ato na programa, mga kakipay. Labi na itong mga namamagkita via Facebook and YouTube, okay? Ano't mga balita, kakipay Edward, yan na nga adlaw. Aginaw, ginaandam na itong prisuhan para kan Senador Jinggoy Estrada dito ha Quezon City Jail, ha Payatas, sa Quezon City. Kung baga igawas na nin aresto, ha itong Sandigan Bayan, may kalabutan, haniya kaso nga plunder. Duhain ni Hira ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, naging kasuhan in graft and plunder. And in plunder is a non-bailable nga kaso. Siguro tihimuon ni Rahini, magpipetisyon ni Ranga, makagpiansa, kumbaga maigawas na ining arrest warrant. And nasiring Jinggoy Estrada nga, kung amo kuno ini, itong iya baga magiging kapalaran, itong iya mga prinsipyo, nga magiging titindugan. So be it. Pakian na kuliwat, ano, kaya ano nga nahingad din mga prinsipyo? Kaya kung naray ka binuhatan nga maraot, tinahan imo pagiging senador, labi na ang mga aligasyon na pagkarawat ni mong kickback ang mga proyekto ang flood control, diri ka mga nga dahil ni nga sitwasyon. It has nothing to do with your principle. Or an iya kuno pagbalhin, tekang ha majority, nga dahil minority, ngayon na majority na mga kakipay, mag-aamo ko ninin usang baga mga hinungdanhan na iya kaso. Pero kay bisan na nakadupayan grupo ni Ratito Soto na nagtikang na ining investigasyon ng flood control ng gumawas na ining mga aligasyon kontra iya. So wala liwat ni kalabutan na aniya pagbalhin nga diha, you know, majority na yan na nga bagaging susugad hiya. Kaya saan o pa nagbago inin liderato ni na Senado, pinang-imbestigahan na inhira, nagkagawas ang ira mga ngaran, inihiya, Joel Villanueva, Hichis Escudero, and ngampira pa nga mga senador, prior ang pagbago, han liderato, nida senado, ngayon na, aada na hira grupo, nira Senate President Alan.

kasuhan ng papagbato nun ining mga tao. No? And I hope, di rila ining mga senador, pati gihapon itong iba pa ng mga personalidad. Nga nadabi, hininga pagtaga anomalia, han implementasyon ng mga flood control project. Patit iya pa to ni Speaker Martin Romualdez, dapat to rahin ipipiliyon mga kakipay. Nasa rin ito ni iba, politically motivated ini. Out! Wara ito question mga kakipay. Sa rin ka pa mga kastorya ko, duha kadlaw nga nagbakasyon ako. Ha? Wara itong question nga napopolitika, ini nga pa mag-file itong kaso. Kay una, mga politiko inihira. And ikaduha, it seems that adinira kaluyo itong pader, hinin pamulitika din na Pilipinas. Di rin nahira itong linya or nasuporta itong administrasyon. It's normal. Siyempre may politika itong mga ka-K5. Itong question man lang itong dida, okay, given naman itong may da politika mga ka-K5. Itong question itong dida, may da ba basihan para hira imbestigahan? May da ba basihan para hira pagkasuhan? Kaya kung may dabasihan para hira imbestigahan and para hira mga kakipap in pagkasuhan, aw, iba itong istorya. Pero politika, given na iton nga iningatanan, may kalabutan itong politika mga kakipap. It question man lang itong dida, may daba baging papatamakan, may daba basihan, may daba rason, may daba mga ebidensya nga inihirain imbestigahan mga kakipap ng pangasuhan. Amo gihapon ito itong kan Vice President Sara Duterte itong impeachment kontra iya. Of course, it is politically motivated gihapon. It malilikan magkakontra na hira itong iya kal teammate anay dinhan naglabay nga 2022 election. Nagpapadaot-daot na hira, gulping ang mga akusasyon. Of course, it's political. And in an impeachment process is a political process. Diba? But question, may da ba basihan? May da ba rason? May da ba ebidensya para i-impeach o patalsikon itong o Vice President? Amin ito nida, magkakadiferensya ito. Kidaan na may da pamulitika. Kung may ebidensya, amin ito nida, it pagkakaiba mga kakipay. Pero itong politika given na ito. Kaya nagsaring pa kung naglabay ng mga episode din nga itong programa, while itong presidente diri combative, di good unlike Digong, kung ano niya nahunahunaan, ano niya nagiging emosyon, iya good naging gagawasan iya baba. Kung luminos, nakikita mo kung ano hiya. Ining bongbong, di kita nakakasabot pat adit isipin eh, kahit silat baga iro, smile. Diri na comment, diri na comment, na comment, hin mga anong mga issues. Pero kita kaka-porsigid at ombudsman niya na Department of Justice, itong mga kapulisan nga lanaton inin mga tao nga pinangimbestigan nga pinangasuhan. Di kita maaram nga atubangan, nagiging papakita niya at magiging statesman. Okay? Pero may dalawat niya grupo nga trabaho la birahi iton nga mga panguntra nato na politika. I mean, diri itong harayo nga may the dirty tactics department nung mga namamagpresidente din niya Pilipinas. Nga standby ka lang Mr. President, ay lapag comment, smile, trabaho ka lang, kami nat bahala ito haira. Diri ito mga kakipaib harumamay. Uy, nag-increase ang satisfaction rating hanaton Vice President Sara Duterte hinin pinaka-latest nga survey ng Strat Group. And medyo nagpapabilin hiyang pinapaboran hinin mga butante nga maging presidente hinin 2028 presidential election. Pero nalanat hi Lenny Robredo mga kakifive. Dida hiton mga preferences, hiton mga tao nga gin-survey kung hinitira karuyag nga dumalagan pagka-presidente hiton 2028 election mga kakipay. Nagpapabilin nga makusog hi Sara Duterte ha Mindanao, bahin-bahin hiraha Visayas nga diha Luzon gihapon mga kakipay. Lenny Robredo is catching up. Yan, kumbaga one-on-one nga laban mga kakipay, di na hiton Mayo hiton 2028 nga presidential election. Haing ka mo baga lulugar hini, labot lang itong mga DDS nga di na gudhira na mamati, di na hira nagkikita, basta kay kondisyon na tira utok, Duterte gudhira. It's okay, kay demokrasya kita.
iyo to katungod.

0: Mga kakipab, it's okay. We're right on question. But para din ba naman nanmamati ng mga nagkikita, ng mga nagtitiro timbang hini nga mga panhitabuyan hinin aton nasod mga kakipab. Amo ito, itong mga pangungumbinsihon na hinin nanduha, hinin mga mamamagkandidato pagka presidente hitong 2028 election. Okay, di bali na liwat aton kay uho so ganin eh, waray kandidato at presidente Marcos nga iya kapamilya. It mananabuhin ni may dala ni sa suportaran nga kandidato. I don't know kung ira ba padadalaganon ni former Speaker Martin Romualdez kay amo manitsuok nga miyembro hitong pamilya Marcos. But with this development nga ginaandam in the grandest case sering pa ni Ombudsman Rimulya kontra kan former Speaker Martin Romualdez, I doubt kung mapusta itong mga Marcos sining iramamanokon pagka-presidente itong 2028 election. I have doubts kung inibang pagdaot hangaran hanaton former Speaker and marirecover pa niya din itong mga bulan before the filing of the Certificate of Candidacy. Kay next year, din at Oktobre mga kakipab, okay? A year before the presidential election, filing na itong Certificate of Candidacy. And historically, nananabaw itong filing itong Certificate of Candidacy every October, a year before the election. Marecover pa ba ini ni Speaker Martin Romualdez ining kadabi itong iyang ngaran ining flood control anomalies? Now, kung waray Marcos or kapamilya itong Marcos nga mga kandidato, kay baman ikaw Sandro Marcos and diri ka pa man pwede kay dara itong age requirement it mga kandidato pagka-presidente, okay? May dalay ni rin ibaga pagmamanokon mga kakipay. Actually, they are testing the waters. Hinin mga marumarites. Ano't iyo baga pagkita nga itong administrasyon ni Marcos hihimuon nga kandidato pagka-presidente Helene Robredo? What do you think? Is it very probable nga amin manabo? Di man magkontra ang Marcos nga na Robredo. Nagkakontralain niya pagkandidato ni Radin 2016 bantong election wherein nagdaog Helene ka Vice President na pwede Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nagreklamo kaya nalimbungan niya mga kakipad. But para ito na makaproyba nga may nanabo nga panlimbong di dahan naglabay ng eleksyon. Hanira pagka Vice President. So, mis nga ni an mga Marcos ng mga Aquino ng hadto nga mga panahon labi na ang kapanahonan han the elder Marcos nga di good wari good magkaasya ang mga Marcos and the Aquinos. Bisan nga ni hira nagreconcile gihapon mga kakipayb kay amo init politika din sa Pilipinas. Is it not also possible nga may mamanokon nga kandidato itong Marcos yana nga ibang tao dire nira kaalyado dati labi na nga dire nira kapamilya? What do you think kini nga baga posible nga baga maging scenario? Ano ba liwat it baga igdidiga ni Leni Robredo? Okay, kay Leni Robredo sumikat lahiya ang kamatayan niya sikat nga asawa nga Jesse Robredo mga kakipay nga naging mayor ani Naga. Saan nga naging DILG Secretary ang panahon ni Presidente Noynoy Aquino? Ano ba liwat at baga credential ang magiging maupay nga contender pagka-presidente Helene Robredo? Hiton 2028 election, mga kakipay. You know, this early, ginilasturyahan na ini kay madagmit inin panahon. Okay, but pabor ba ka mo hininga naging satisfaction rating ng aton Vice President? Napausa nga niya ko ano daw ang baga mga pakiana o gimbasihan ng mga tao nga sumiring hira nga hira in satisfied nitong performance itong aton Vice President. Kaya yan na, nga itong aton Vice President, waray natagi hinin na cabinet position, it iya trabaho is more on ceremonial nala. Bis nga niyang panhatag, hinin mga hinabanghan, mga nanginginahanglan, waray na hira makapanhatag. Kay waray naman ang confidential and intelligence fund nga era naging source ang pundo, hadon nga era pamulitikan, waray pera magkakaaragway, mga kakipay. So kung baga pagbabasihan natin ito, pagiging kakontento itong mga tao, han performance itong aton Vice President, ano daw la itong bagay kay Mas nasusukot nga niya nga doon the Netherlands para bisitahon na doon iya tatay, the former president, kontra doon iya trabaho itong pagiging vice president. Ano, ano daw lang bagagin basihan nga satisfied man ang kadamaan ng mga Pilipino nga survey itong performance nga accomplishment dito na itong vice president. Okay launta kung natong vice president nanuna nga okay pera ni Rabongbong Marcos nga gintagan niya nga posisyon ng pagiging Secretary ng Department of Education. Kaya more or less, may deklaro nga pagbabasihan ni accomplishment ng performance para masatisfy ang mga tao ng mga ginsurvey. Ako nakapakianano kung ano daw lang bagalin niyan mga pamakiana nga nakasaring manira nga satisfied direct performance ng accomplishment. Ito na itong Vice President mga kakipa. Oras, alas 7:01 na itong kampo ni Leyte First District ng Anay Speaker Martin Romualdez ginayat ang ombudsman nga magpagawas sin ebidensya sa flood control scam. Ako excited ako kung ano itong baga magiging basihan. Itong ombudsman, hininga the grandest nga kaso nga ipa file, the grandest daw in the history hinin aton pamulitika Pilipinas. Ini nga ira kaso nga ginaandam ipa file kan former speaker Martin Romualdez. Kay daramang good hiton trabaho hiton mga magbabalaod iba kontra di executive branch of government. Oh. May lalakip ba hindi din hinin money laundering? Maproproibahan ba nira kung nagpariko hi Speaker Martin Romualdez while nakadaya nga posisyon ng pagiging Speaker of the House? Naging pulsan niya itong gayod? Okay? May mga kamaturan ba niya mga pamagtag-iya? Hindamo nga mga inin assets? Okay? May mga ginmamarites nga ni gihapon? Di magnatuod. Kaya wari pa man ito baga may ginpakita nga proiba. Nga anhadto anay Oriental Hotel yan na the Tropics Hotel hiyat nagtatag-iya golf course di kabalawan nga igin baligya kuno nga tugya pa iya mga pamagtag-iyahin mga helicopter aeroplano balay ha Forbes Park mga karikuhan offshore gawas hinin Pilipinas mga gakipay upaya good ni yung kebangin sumiring late mga tao nga Jesus iyo leto drama para magawaray makomentaryo kontra itong Bongbong Marcos administration nga waray ginhimo ginprotektaran nira ang mga Iraq aliado hininga pag mga anomalia katapos madidismiss lang ay ang mga gakipay kay waray ebidensya. Pero ginayat hira ni late First District Representative Martin Romualdez, igawas niya ito ngayon mga ebidensya. Kung natipaunan o nga napulsan niya ang gahom han legislatibo. Didahan pag gahin-gahin ng paggamit ng billions of pesos ng budget para ang mga flood control project na magkalinlain ng lugar sa Pilipinas. Alas 7:04 na, waray pa kita chika yan na kay nagbiyahi ka KPM Kevin, maihang nga panahon na nga warahiya din he. Okay daw, tambak na iniday ito na aton mga chika. Buwas pa kuno yung mga kabalik nga niya pagprograma ha K5 kay kagabi, nag-message siya ako, mga alas 10 na nga ni. Nga on the way pala hiyati kay nga Surigao, maasin ba ito nga niya Tacloban? Takay makapoy ini nga era coverage nga hinin biyahe gihapon niya tibalik. So naintindihan natin ito mga ka-K5. But niyan, may kibalita gihapon kitahan baga pagsarahan palarong pambansa kay ang National Capital Region, otro nga naging kampiyon ng palarong pambansa, ang Eastern Visayas, na hulog kita ikadosing nga pwesto. Tama ang baga fearless forecast ni Kakipeb Kevin. Ngayon nga ni kita mag-ikanapulo, ada kita mga ika-onsi o ika-dosik, sakto good man mga Kakipeb. Out of the 17 regions nga nagpartisipar, hini nga palarong pambansa dito, Agusan del Sur, mga Kakipeb. Ha? Oo. Piralaan na, nag-ikapiraan na Eastern Visayas, ikadosi kita mga kakipay. Nag-ros-ros kita, kinumber 10 kita, han last nga palarong pambansa, dito ha Ilocos Norte. Now, yan na, kinadugangan man kita hinrihiyon, ang Negros Island Region mga kakipay, nga para ha akon, makusog liwat ini nga rehiyon, kay Diri ini sugod haaton din ha Eastern Visayas nga usakit hayton mga pobre nga rehiyon sa Pilipinas. Inin Negros Island Region, naglalaki pa itong Bacolod, Siquijor, nga itong syudad, itong na Dumaguete, mga kakipay. Pagabirubintahay at pangabuhi itong mga tao dito kontra din niya sinirangan Visayas. And sa rin ko, ma-reflect ni hapon nito at baga magiging na performance inin mga atleta, tikangin mga mas progresibo nga mga lugar. Kontrahinin na aadi pa kita nangangapa nga mahigawas kita ito dito nga top 5 nga pobre nga rehiyon na Pilipinas. So, makikibalita kita liwat niyan kan kakipeb Kevin parte hini nga mga istoryahon. Hini nga ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7 sa isna, kumusta man kamo? Abay kita on naton ana ito naton mga kaopdanan nga na miss ko gihapon kamo hinin na pira ka adlaw nga warang kita magka harampang mga ka K5. Hi Jerry Balintik, buenas tardes Duard, pa shout out po ang mga lagaon han barangay Kugon, Palo, Leyte, thanks and God bless. Ulan Loigo, good morning ka K5 Edward, first month of June, advance happy birthday Edwin Bautista. Sanong birthday ni Edwin ha? Via Jeffrey Banzuela, morning mga ka K5 Estevez Caparas Rodel, good morning Sir Edward from Valenzuela City. Okay. And hi Francis Astilla, hi Celestina Castro, hi Jodel Jose Daga. Good morning Sir Edward, hi Joy Candido Lyson, happiest morning Boss Duard, watching from Rockstar Sea Oil, Kabalawan, Tacloban City. Hi to Sir Jesse Bachicha nga mabibisyo na liwat Hit Brigada Eskwela today from Habitat Village, Barangay 106, Santo Niño, Tacloban City. Hi Emily Cinco, hello Emily, good morning Sir Duard, shout out Cinco family. Hi Eden Urbano, hi Angelito Manalastas. Nagkikita luwat haton mga ka-K5, kumusta? Adilani kita social media ha? Kay waragod kita magkakatatagi pa hininhiga yun nga maayad inyong problema doon aton transmitter mga ka-K5. Kadamon naging kakakita kung nga napakiana kung naano na kamo, hain na kamo, ka-K5 Edward. Waray naman kamo hibatiin na haganas naman doon amon radyo. Ininiyo ko no radyo, nga ginhatag, panabog namo ninihin mga magraot nga mga espiritu. Kumusta nga yan hina Hiramana Nora and Vicente? Oh, nga nagkikita ato, nagkikita, I don't know kung mamati ba, waray, kita radyo, I don't know kung may da ba nira access sa social media, kung naadi ba latirahan din, nagkikita ato, nakahanginan, nagkikita ato, nakahanginan, nagkikita ato, bayo Facebook Live! Ay, nako, naton oras, anatong oras mga ka-K5, alas 7:08 na, standby! Babalikan natin ang ating programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum, kumalapipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalitan magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Hilltop Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Woodstone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
2: Mga K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
6: Hingi up pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya ang print options Tacloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, print options Tacloban.
7: Red Horse Beer in Uman Whistle.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
12: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang ibiling? Pagkadto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
13: Igin pamay maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugada ni STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
14: Mga ka-K5, may dako'y gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
15: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business Administration with majors in Financial Management, Marketing Management, Operations Management, Human Resource Management, and Business Economics. We also offer Real Estate Management and Juris Doctor programs. Senior High School with ABM and General Academic Strands. CPA Review Program. CPA and JD Refresher Courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.

0: Opening soon.
1: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og protection. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rolando Basagyes. Daghan na kayo kung dutlawang kapi. Kung nahiin kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Pagod sa maghapong trabaho? Mag DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka?
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News.
0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Puro de los Pueblo!
14: Oras mga kakipay, malas 7.21 na balik at hining ato na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. I-check natin na rin yan kung baga naka-recover na ba yung kakipay ba Kevin Susana tigang ni halabang biyahe tigang dito ha Prosperidad Agusan del Sur. Balik nga niya takloban mga kakifive. Yan, karyag natin nga i-congratulate, i-recognize na naging effort natin na coverage team. Han K5 News FM Philippines na nag-cover han palaron pambansa 2026 dito Agusan, okay? O sakita or han pinaka-aktibo nga nagdumara hining coverage. Aton pagkakilala hinin mga atleta, dili lang mga taga Eastern Visayas kundi Bugos nga nasod Pilipinas. Gina-advocate good naton inin pag-institutionalize hinin sports development program labi na lokal nga mga panggobyernuhan. Okay, gina-advocate good naton ito kay pero may natin yung istorya din hing maupay good inin sports para hinin well-being hinin kabataan. Okay? Okay, if you are engaged in usang sport, sporting event, okay, disciplined ka, disiplinado ka. Di ka magpipiniraw, di ka magiininom, asepat pagdroga, di ka masigarilyo, makaon kan eksakto nga mga pagkaon. Kay di ka makakakumpitin maupay kung abusado ka itong imulawas, okay? And matratranslate inin pagiging productive nga mga citizen inin Republican Pilipinas. Kung nilin aton mga kabataan, yan ang panahon, ma-engage sa rahiton sports, okay? And labot lang may dakabuhi nga maupay ha sports. Basta porsigido ka, kita akan natabuhan aton mga Olympians. Nga, bis nga ni ang bronze medalist naton din ni handboxing, si Ira Villegas, mamiling kala siguro yung 20 million worth ng mga premyo nga nakuha niya. May ada, okay? Hedelin Diaz, Manny Pacquiao. And nakikita natin nga diri kita kulangin mga talent din niya sinirangan Visayas. Kulang lang kita yung training and support ni Haira. And I'm looking forward nga tatagan din yung importansya itong aton mga funksyonary sa gobyerno ng itong private sector. Dapat role itong private sector. Kaya kung baga may na mga gaps, di na itong bulig ba itong gobyerno, may na private sector nga mabulig mga gakibay. So, ini nga itong pagdumarin ng coverage ang palarong pambansa, usan natin nga pamaagi, pag pukaw, hit mga hunahuna, hito natin mga leader, nga tagan hin equal nga importansya inin pag-budget para hito ng sports development program, nga institutionalize ini. Tagan nila yung suporta, nga maupay, kay ako in natuo nga damot pagkarit natin nga mga kabataan nga pwede mag-excel at sport. It kulang la budget ng institution nga manginginan ito ni mga panginahanglan, mga kakita. Alas sa 7.24 na uy buwas, may the big time rollback itong presyo itong petroleum products. Wow na wow, big time price rollback ini nga naka-schedule buwas. Amo ito nga warikulaan ay pag-disilin at sarakyan. Kay dako ini nga bagay, mga kakita, boho, itong diesel ma-decrease by 5 pesos to 8 pesos. Mamay ka lahi ito. Okay, pinaka-maximum nga pwede ubos itong presyo itong diesel buwas nga adlaw, 8 pesos and 10 centavos. So, sugan haton nga agsob kita magpa-diesel kay naiara naman kita mga kakipay binin mida kita sarakyan nga kalugaringon. Dako ini nga bagay. Itong gasolina, ma-minus gihapon itong presyo, 2 pesos ngadto 5 pesos and 20 centimos kada litro. Dako luwat ini nga bagay kay ito naton mga motor cab for hire nga namimiyahi din ya Tacloban or hain man ka mga lugar din ya sinirangan Visayas. Kay diri pa man kita sugod itong mga daggo nga mga syudad, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Davao nga itong inin primary nga means of transportation itong mga tao hayara syudad inin mga jeepney. Din niya aton mga kakipay, mga motor cab for hire, patake kadamo ito ng mga tricycle mga kakipay, ng gasolina at ginagamit. So kung baga ma-decrease by 5 pesos and 20 centavos per liter, dako ito nga bagay para haira, labi na itong mga, you know, itong maharwa taas, itong ira baga iririmit nga da kan misis. Kay barubarato man itong presyo na itong gasolina, okay? 2 pesos ngadto 5 pesos and 20 centimos kada litro para itong gasolina. Rollback buwas. Para itong kerosene no kun tawagon petrolyo. Itong nakadaman amo na araan gihapon naton mas darod ako itong decrease itong presyo ng petrolyo kay maabotin 8 ngadto 10 pesos kada litro. Mamay kala itong mga kakipay. Okay, so buwas ito ma-take effect nga oil price adjustment. Now, ano't baga hinungdan ni Edward? Medyo na-stabilize na inyong presyo dito ha Middle East. Okay, hinin a world market, hinin petroleum products. Dara hinin ang mga latest development. Nga baga harapit na magkasabot hinin Amerika at Iran na nga papirmahan na nir itong Arab Peace Agreement. Basti buhay mag-urundang ining nga gyera dito ha Middle East. So may tungod hini nga mga latest development baga nagkakadahin bago nga kumpiyansa ba inin mga ekonomiya hinin kalibutan. Upod na inin mga pamaligya hinin petroleum products dara hini nga mga latest development dito Middle East. So it osa nga rason, I mean it osa nga hinungdan kung kay anong may dekita big time rollback it mga petroleum products buwas. Dara hini nga stability dito ha Middle East. Nagsiring President Donald Trump nga magharapit na rin magkasabot itong Iran kaya baga naruruyag na ang Iran nga Iran na isa likway inin ira ambisyon nga magkada nuclear weapon. Nga ira man nga nitong gindiwara, inspiran nga mga interviews itong ira mga labaw dito sa Iran nga okay, may na kami uranium enrichment but di rin para gamiton nga paghimo inin power, inin, you know, weapon of mass destruction sugad inin nuclear weapon. Ginagamit namon ini para hin pagdevelopin in energy, okay? Kaya may naman liwat damo nga mga naso dit nagamit ng nuclear energy para i-energize ito ni naso Japan o sa ito dida. Ha Pilipinas, waray man na yun ang bataan nuclear power plant, darahan mga issues partin safety. But you know, damo nga mga naso na kalibutan dit nagamit ito nuclear nga para mag-produce in enerhiya. Para mag-produce in kuryente, amo ang plano lahan Iran. Pero do that America ngan Israel nga ba adere. Itong EU uranium enrichment program, dere kay para lang paghimon enerhiya, kundi para paghimohin nuclear weapon. Nga sugod nga nito nga baga dali-dali lang nakapalupanin in missile nga dahil Middle East, ibang mga nasod, mga K-5. Oh. So, nababaraka itong Israel ng Amerika, labi na kainin mga hardliner na nagdudumara itong Iran, mga kakipaib. Pekang, you know, inin Iran pag dumaraon ng mga ayatollahs nga karoon yung good near nga i-wipe out itong Israel di the Middle East. So, kung may dahirin nga nuclear weapon, di rito harayong nga gamito nira. Ito nira pagigera itong Israel, mga kakipaib. So, ini nga mga latest development dito ha Middle East. Nga it seems that Bangin Goodman bagaharani na itong kamatuuran nga matapos na ini nga gira officially. Kay biripen yung official nga Iran, I mean, na-extend na ini nga ira ceasefire dito Middle East. Waray pagod nira ka-formalize, itira kasarabutan nga undangon na itong nga gira nira dito. So, darahin nga mga latest development, nag-stabilize in presyo world market itong krudo and aminitrason kung kay ano. Nga mahabubo, hin 8 pesos itong presyo itong diesel. So, napira ba yan ha? Nagpagasolin ako on hadi, ano? Na 81 pesos. So, kung mag-aadit ito din nga level, inin pamresyuhan, inin diesel, din hiya aton. So kung may iba na ninin 8 pesos, dako nga bagay mga kakipayab, sobra si tinta nala. Ito magiging presyo itong diesel. Bis daw lang ni magsaysinta, kung baga din na mabalik ang 53, 52, 56 nga presyo before hininga gira Middle East. Bisan na saysinta, okay na mga kakipayab. Puro Delos Pueblos. Kita ka naging epekto hininga oil price increases, ito na itong inflation rate, 7%. Mamay kala itong epekto itong oil price increases, ano, dinat inflation natin. So, di riman dayon na aumento ining sweldo, mga kakipay, bisan pag sigit pag hinataas itong mga papliton. Kay gimbabaro balansin at gobyerno, makuri man liwat nga magpapahataas ka dahil itong sweldo, nga problemado gihapon ng mga negosyante. gabay waray increase basta diri lamaway ang trabaho ining kadamaan ng mga Pilipino. Okay, so buwas pa ito hiya. Sanglit buwas na kita pagpadisil. Giniinimit-imit ko inin akong diesel, mga kipad. Nga umabot pa buwas. Kaya kung magpakarga nga yan ako yung 50 litros, mamay ka la, 50 liters times 8 pesos nga decrease. Na ito na mga 400 pesos. Mamay ka la, 400 pesos nga baga matitipid mo kung buwas, buwas ka, mga kipad, magpa-lana, ha? Oras alas 7:31 na, no? Kadiyon natin ining istoryahon, parte nga the grandest daw nga kaso nga ipa-file kan Speaker Martin Romualdez. Hiton Office of the Ombudsman. Nga waray pa daw ha history hinin aton pamulitika din na Pilipinas nga may dasugan hinin nga level hinin leader naton. Congressman, naging Speaker, mga kakifan. Nga kakasuhan hindamo nga kaso nga si Ring ni Boyeng Rimulya, ito natin ombudsman, in the grandest nga kaso nga ipa-file sa nga prominent politician, mga kakifan. Ako, excited ako kung ano good nga mga kaso at ira ipa-file, nga kung ano nga mga ebidensya at ira paggagamiton. Hindi rin ni Harumamay, bislet plunder, mga kakipay, nga kumbaga upon in itong mga kasong ay pa-file kontra itong former speaker. Inin plunder, mga kakipay, wari man kita yan na death penalty, ano, but it kapresuan hini, bugos mga kinabuhi, kung mapuribahan ka, inin kasong a plunder. And inin plunder, kung wari nga nag-recommendar nga bail or wari piansa, mga kakipay. Kaya amo tak pakahibaro nga non-bailable inin plunder. Amo nga nito ginaandam na itong prisuhan para kang Jingo Estrada dito ha, Quezon City Jail ha, Payatas. Kay kung magpalusad na hin warrant of arrest or mandamiento di arresto itong Sandigan Bayan kontra Haiya. Kung waray ini maging piansa, ikatulo ni kabeses nga mapripreso hi Jingo. May nga ni mga namag-intremis nga mga barubata pa haton, mga kakipay, nga tika nga nira katawo, nga dahan nga napagdaraga nira, nga dayan nga may mga trabaho na hira, permi ko nung may kaso nga plan de Rejingoy. Ha? Amo nga nito, ginaandam na itong presuhan para iya dito Quezon City Jail. Mag-uurusan na tira dito ni Bong Revilla, nga anay senador, nga upod gihapon nga nakasuhan han PDAF, ang Priority Development Assistance Fund, nira nga budget nga gin kadto kan napolis nga mga bugos ngayon nga mga organization. Baga history repeats itself inihiya kung magkakaurusa na lotera dito o sa nga prisuhan nga ni Bong Revilla. Mga issues gihapon may kalabutan ng paggamit han era mga pundo intended unta para hin mga development project nga magmaopay ni kinabuhihin ng mga Pilipino. Puro Delos Pueblos. This time around, parte naman ini hanya kickback nga gindemand daw niya nga iya nakarawat nga nagabotin millions, hundreds of millions of pesos. Now, grandest ini kung damo nga kaso nga ipa-file. Ano daw lagod man kung graft, case, plunder, or may upod ba ba din ito money laundering? Baga, na-excite kita hiniya, no? Anong daw la? Ngan, aginaw, kung non-bailable ini, wari piyansa, mapipriso. He former speaker while pagbibistahon ini nga iya kaso. Okay? Mapipriso iya. Di rikay priso nga penalty kay napamatudan niya nga guilty, kundi mapipriso iya may tungod kundi rin maging bailable ini nga mga kasong ipafile iya. Pwede iya mag-bail kung tugutan liwat iya nga makagpiyansa but bibistahon pa ito hahusgado nga may na jurisdiction mga kakipay hiton iya kaso. Okay? Ano daw lang ang mga kaso mga kakipay? Ano daw lang kung baga diri liliwat ini baga drama lang hiton na ira pamilya kay natuod pa ba ka mo hinid blood is thicker than water mga kakipay? Or Foro de los Pueblos. Bangin, water is thicker than blood. Or seryoso ba itong gobyerno Marcos hini? Kaya ni first cousin. And tinapuran ko niya ini nga iya patod kay han mga kalakat, han hading nga okay pa hira abroad, nga din niya Eastern Visayas o din nga lugar sa Pilipinas. Pirmigo nito na kanihag kilid na atong presidente aniya patod nga Speaker Martin Romualdez. Now, nakapira na pa kaniya Eastern Visayas si Bongbong. Si Mayor Alfred Romualdez na lait na atapo. Adagan man ang anak niya nga si Marte na siguro amot na representar ha iya. Baturay na ang former Speaker. Pati gihapon ang mga biyahe abroad. Labi na ini nga pinaka high level nga iya biyahe yan na Japan. Ini nga state visit, gintagan yan, standing ovation, niya speech dito nga kumbaga pinaka-kongreso in Japan. Mga kakipad. Oh. So, amot at pakian na, dear, balat ini drama nga, okay, kakasuhang kala namon, para wari masaring itong mga tao nga, pariente ko ikaw, pero mahina itong mga ebidensya at kahain mo. Magaano man kita kung mahina, kung na-dismiss, basta kinasuhan, okay? Amito at mga teriguhon nga mga istoryahon ngan kung baga di na kung hirang magkakaasya or anugot baga rason nini na buta ba ang presidente ang mga binuhatan na kung baga may tinuon man ni Speaker Martin Romualdez ni Zaldi kung partihan pag you know manipulahan budget ito na itong gobyerno ang paggahin-gahin kung mahingangain nini nga mga politiko tipo na nung i-implement nini nga mga proyekto mga kakipad. Or kumbaga tagus na talaga sa puso idon era diferensya nga di rin nagod maayad. Nga ipapapreso niya mga kakipay, beto niya patod. But you know, ini, kung ano man ini nga kaso nga ipafile, kontra kan former Speaker Martin Romualdez, kanagsiring man nga nito niya kampo yan ang ginayad ang ombudsman nga magpagawasin ebidensya ang mga flood control scam. You know, makusugit ira kuang gud ini pagtuong wari gud nira magiging problema ang implementation ng project. Undi rin madadabi kay executive it nag-execute hin mga proyekto at gobyerno. Executive nga ni adi kahit itong presidente nga ngadto itong mga departamento nga nahidadabi like DPWH. Waray gahom hatinuod lang ang istorya ha mga papel, ha mga transaction, waray kat makikita nga may involved nga congressman or senador dida. Hindi matira nagiging kaparte itong bidding, hindi matira nagiging kaparte itong you know, implementation itong project, hindi manira itong paggahin itong pundo. Pati po nahinga na itong nagpakakwartera kung baga tinuod man. Hindi manira amo itong naman mag-implement itong mga proyekto, mga kakipan. So, kumbaga, kainin nga mga politika magpapakakuha nin mag-upay nga mga abogado, mga kakipan. Inin... it magkakaprepreso good hini nga maklaro ang mga na mag-implement hini nga mga project labi na kung nagka-problema ang mga proyekto hinuman ito aw oh, mga taga DPWH amo nga nitong Emmanuel Bunuan anay DPWH secretary upod hini nga kaso ni Rangan ni Jinggoy in his capacity as the secretary of the Department of Public Works and Highways a department nga nabilong di the executive branch of government it mga kontraktor labi na mga ginhuram lang ang mga lisensya gipaplit anla kabalyo hinin royalty kung baga tawagon mga kakipay katapos ang humuram ang nagplitihan na lisensya waray trabaho ang eksakto ang proyekto takay siyempre kahit imo nga ran itong ginamit okay han nagpliti laha imo mga kakipay ano man ni mabaga pag-alinggawas itong nga problema kung baga ada ka na ito kaburubot nga anya na mga kakipay. Nagaandamin ni itong kampo ni former Speaker Martin Romualdez. Ginaandaman na nira ini nga tanan niya na. Waray pa man gagawas ini nga pag-file, hining kaso, itong Office of the Ombudsman. Ako liwat, di ko karuyang nga baga dagmiton if they are really serious about accountability. Ano? Dapat di rin na nira di rin nira paspasan and siguraduhon ko nira mga kakipayb nga airtight itong kaso. But di rin na inibago para ha mga Romualdez. Okay? Ining mga sugad hining mga kaso. Kay inin after the fall of the dictatorship ang kapukan han diktador Marcos, Rehimin Marcos sa 1986 ipinagin People Power Revolution. Nga nagkada kita ang tinatawag na revolutionary government nga natong presidente Cory Aquino, mga kakipad. The year after, dinahan kapukan han liderato ni Ferdinand Marcos Sr., gintindog ang Presidential Commission on Good Government. Nga ansyahang nagmangulo ni Senate President Jovito Zalonga. Nga ang mandate bawion ang mga ill-gotten wealth han mga Marcoses, their associates, and their relatives. mga illegally gotten, okay, mga illegally acquired nga mga propiedad dan mga Marcoses upod ang mga Romualdeses. Wari ko na hinunumduman nga damo nga pamilyan Marcos ang nahidabihan mga kaso, ha, mga forfeiture, han mga gintotuuhan nga ill-gotten wealth. O sa di nga pinangasuhan han na inin Sandigan Bayan. Sandigan Bayan man ginfile gihapon ang kaso. Ipinagihan ombudsman mga kakipan. O sa kinkasuhan dida, hi anay governor Benjamin Cucuy Romualdez. Tatay ni Martin Romualdez, nga ato naging speaker anay, nga iabugto, Philip Romualdez. Hey Philip, he is not into politics, but dako nga negosyo, hinin mining mga kakipan. So, diri ini bago ha era nga mga klasehin mga kaso. Kumbaga ano mat kaso nga ipa-file o kumbaga upod na din itong ill-gotten wealth, kumbaga may daman, mapribahan nira. No? Kay, ginagian ini han ira tatay, nga kamatay ang former governor Benjamin Cucuy Romualdez, ang mga ears na magbaton hini. Upod itong dida, hira Speaker Martin Romualdez. Damo liwat nga mga kaso ang igin file kontra han former governor. Labot lang pag-questionan niya mga naging posisyon hadto na kadapay Marcos. Ngan-anan mga nakarawat niya nga sweldo. Kay, oho, governor at ni Cucuy Romualdez din yan late. Ha? Hiya pa in naging ambasador ngan to China, ngan to Washington, Amerika. Mamay kalahito ano, governor ka na din yan late. Ambasador ka pa, China, ngan Amerika. Diri ini bago ha Iraq. Yung kita ko inin mga kaso, the legal cases against the late Philippine ambassador and late governor Benjamin Romualdez. Ano trelasyon hini ni ra? Magbugto he form the late governor Cucuy Romualdez ngani Emil De Marcos magbugto. Dada ni Martin Romualdez he Emil De Marcos. Damo ini nga mga kaso nga again file ha era. But kadam-an hini nagkadidismiss. Anong bot signo nito duwag nga nagkadidismiss ini nga mga kaso kontra era? Upon an forfeiture han mga illegally ginaaligar nga illegally acquired nga mga properties. Kanong nagkadidismiss? Nadismiss ba because waray basihan, waray ebidensya, or waray mapamatud-ihan gobyerno nga ang gingkwi-question nga karikuhan han the late Romualdez, Cucuy Romualdez, kung niya pamilya in nakuha nira diri legal nga pang pamaagi. Maram ka mo kung ano natabuhin nga mga kaso. Ha? Major dismissals by the anti-graft court upod ng Sandigan Bayan. Haros nga tanan, nagkadidismiss. Namatay man ang former governor hadtong 2012 mga kakipay. Ini nga mga kaso, upod nga na magbaton ang mga ears. Okay? Nga upod dida, his speaker Martin Romualdez. Diri ini bag-ong mga, kumbaga may mga kaso nga ipapahilay iya, diri ini bag-o para haira. Ngan nagawas nga hadto nga ang mga allegation ng ill-gotten wealth igin paagi bahin mga dami corporation ba. Oo nga waray haira mga ngaran ang mga allegation nga waray haira ang mga ngaran ang mga propiedad but ang tinuod hira ang mga tagiya. Ano daw no, kung bagay natatabuliwat ito niya ng mga kakipan? Amin itong mga allegation hadto nga waray maproibahi han gobyerno. But you know, take note nga nagkadidismiss ini nga mga kaso. It's not because waray basihan or waray ebidensya but kadam-an hini nagkadidismiss may tungod hin technicalities. Diri kayan merit of the case. For example, na-dismiss ining 110 million ill-gotten wealth case kontrahan the late Governor Cucuy. Civil case number 0035. Okay? Dismissal. 110 million. Hadton 110 million after the fall of Marshall, Marcos, dako pa 110 million, kita ko pa balor ang kwarta naton. Unlike yan, nga depreciated na ito kwarta, may tungkol itong inflation, mga kakipay. Baga, labi na ko nag-ihisgot na kita by the billions na pagtaga-flood control, gaguti ay nalain 100 million. Pero, usang agin file nga kaso haira, bawion. And in 110 million nga ginaaligar nga ill-gotten wealth, tayo laruman civil case number 0035. Now, what happened? Anong natabo ini nga 110 million nga forfeiture case sa gobyerno kontra the late Cucoy Romualdez? Ang added background ini yan, no? Ang Presidential Commission on Good Government gin-file ini nga kaso in 1987. Tawon na ba kamo 1987? Okay. Para i-reconveyance, restitution, and accounting 110 million in funds and shares of stocks. Naglalakip inihin 6.299 million shares sa Philippine Commercial and Industrial Bank, PCIB. Nga kundi na-acquire daw ni Cucoy Romualdez, ipinagin dami Shell Corporation, sugatan Palm Avenue Companies. Mami kalaanohin 6.2 million shares ha PCIB. Oo. Karuyag na mabawi inihan na gobyerno, kaya aligasyon ng gobyerno na acquire ininira gamit inin dami na company ba. Nagtindugin mga kumpanya nga wari hairangaran. Ha ibang mga tao, ha ibang mga personalidad, pero ang aligasyon, hirangayan iton nagtatag-iya. Subay ang aligasyon. So katini for example, nga Palm Avenue Company. Okay? Ano naging ruling ang korte ni? Ang Sandigan Bayan Special 6th Division, nagdesisyon ni 4-1. Okay, halima nga miyembro ang Special 6th Division, upat ang pumabor nga i-dismiss ini nga kaso. Maram ka mo ang rason. Inordinate delay. Nadilatar na masyado ang asunto. Nagsiring ang korte, hininga kaso. Nga 38 years ang naglabay, 38 years ang ginkuhan ng gobyerno ba, pagbawihin eh. Without sufficient justification, natalapas ang constitutional right han ginaakusar ng mga nagkaadahin ng ill-gotten wealth, okay? Han tinatawag nga katungo din speedy trial. Maiha nga waray maasikasuhan gobyerno ini. Okay? So, siyempre, kay constitutional right man ito naton, nga kung hinamadging kakasuhan, magkaadahin o katungod, hin speedy trial, waray naman ini mapanginahan gobyerno at magkapagkaintindihin nga mga datos, ano, gin-dismiss ini. Diri kay waray ebidensya or for lack of merit, diri nadilatar na ang pagproseso ng gobyerno ng i-reclaims ini, ada gin-dismiss ini ang Sandigan Bayan. May da pa, 5 million Swiss bank dollars ini, ha? Diri ni piso, ini nga na-dismiss gihapon nga kaso, agin naatubangan mga Romualdezes. 5 million dollars Swiss bank account for forfeiture case. Nagtotoo ang gobyerno ni Cory Aquino, ang paghamanhan Mapukan at Marcos, nga ito nga iyo nakabiling hirang kwartahan mga Romualdez kung nakad to Swiss o sa bangko ha Switzerland. 5 million US dollars. So, nagfile ang gobyerno, ipinagin PCGG. Ha? O, nagfile hirahin nga kaso nga forfeiture case para bawion ini. Ginfile ini han ombudsman originally hadtong 2011 para i-forfeit bawion ini haira nga 5.1 million nga nakadeposit sa Union Bank of Switzerland hailarom hangaran nga Cucoy Romualdez, his wife Juliet Gomez Romualdez. Ano naging ruling han Sandigan Bayan hini nga kaso? Gin-dismiss liwat ini nga forfeiture case han aton gobyerno. Anong justification? An anti-graft cited ang Sandigan Bayan in doctrine of non-interference with a co-equal body. Okay? A separate division, the 4th Division, had already dismissed the original ombudsman petition in 2028 due to the ombudsman lack of authority. Okay. Complicated mga kakipay. So, nakuan ini, darahan pag prolong gihapon nga in action han na gobyerno, magkalinlain nga institution ng atong gobyerno. Naglapse na ang dapat lang panahon nga panginanoon hini. Okay?

prescription. May da mga medisina nga diri mo pwede mapalit over the counter nga makinanglan ng resita. But ini dismissed by a prescription. Inin mga kaso, mga kagaypaib, inin mga criminal act, either act of omission or commission, may da itong talaan la kung tubtubsan o mga pwede i-file itong kaso nga pagkita, itong tao, ngayon mo pagkita, nakatalapas ini, okay? May dito na-prescribe niya paglabay, hininpira, katuigan. Depende itong klase itong kaso. May mga prescription iton, okay? Ano ang kaso? Ini nga istorya para itong mga salin. Hadto pa ini, may dana panahon ni Rakukoy Romualdez. Kay damo ini nga criminal nga kaso nga gin-file kontra ang former governor, a failure to file salin. Waray mag-file ngayon ang former governor Kukoy Romualdez. Ania statement of assets, liabilities, and net worth. So kinasuhan liwat hiya 24 criminal information for failing to file his statements of assets and liabilities from 1962 to 1985. Samtang hiya nga nagserbisyo ha gobyerno. Okay? But gin-dismiss ini, ang Supreme Court naghimon ruling nga gin-dismiss ini nga 24 cases because the offenses had already legally prescribed. So, naglapos na ang panahon nga pwede mo i-file ini nga kaso kontra han ginaakusaran the late Governor Benjamin Kukoy Romualdez, tatay ni Martin. So, diri, kita kahin nga mga dismissal, hindi nga mga kaso, diri kahin merit han, o mga ebidensya han gobyerno or an era ebidensya, kundi either nag-prescribe na or na-delay na ang pagtratarhan gobyerno ni nga mga kaso, natalapas na ang katungod han akusado in speedy trial, mga kakipad. Ha? May napag-ihapon dual compensation graft charge. Kay, amon sa rin ko kanina, the former governor, Kukoy Romualdez, naging governor maiha ang probinsyan late, nagserbi pa at the same time as ambassador to China and America. Puro de los pueblos. Kahiraman, iraman panahon had to gayod, mga kakipad. Nagagpataka lahira. So, may the dual compensation kan Kukoy Romualdez. Kay governor ka na hanlete, nasweldo ka pa dito ang pagiging ambassador mo China, ang pagiging ambassador mo nga to Amerika. Puro de los pueblos. Kinkasuhan inihiya, hinpakatalapas han Section 3, Paragraph E, han Anti-Graft and Corrupt Practices Act or an Republic Act 3019 for collecting, allegedly collecting dual compensation from the Department of Foreign Affairs and the Leyte Provincial Government simultaneously. Ang kaso na resolve in favor after year in favor kan na Romualdez after years of technical jurisdiction and prescription disputes before the High Court. Amo gihapon technical jurisdiction and prescription issues. Ano pa ba? So far, amo to datos nga available nga aton nakuha han mga kaso nga gin-file han former governor. Gintatagan ko la kamuhin inin kumba information nga inin diri ni bag-o nga haira nga mga inin kaso kung baga mapafailan man inin kaso kay ang iya kag anak ngan hira mga ears kay siyempre kung ini nga 5 million for example US dollars nga deposito dito ha Union Bank of Switzerland. Oh, ini mairidar man ni rahini nga kwarta. Do, pero nabay niya na 5 million times 60 pesos per US dollar, but don't. Ada, hindi kita maaram kung amula ini nga tanan. Bangin, may da pa ibang orila kay sabte. Pati ito hira Presidente Bongbong Marcos. Ito nga yagin declare ng pera ka billion nga net worth. Ako ay doubt kung amula ito mga kakipad. Kay damo pa itong nababawian ko dirahin sobra 100 billion han Presidential Commission on Good Government. Ani ba nagka-dismiss gihapon? Di reparte ng merit of the case. Ani ba nagka-dismiss? Darahan mga technical issues. Sanglit, para kung nit mga Marcos o sa kung baga tinuod man nga sugad kadamo pati rakwarta hini. Bailad kita himuon nga testigo. Sumirin ka. Ano timan hiba baro ang babasti boy? Mabawi ito na itong testigo Lugo Duarte. Ay naku mga kakipay.

So di rin na ini bago para era darahin ni magin atubang nga mga kaso niya kag anak ngan hirap ko mo mga ears mga kwamba tagsunod kung anuman nga karikuhan maidaan na mga rumual disis kita unta kung baga ano liwatid baga kartada niya na kung baga tinuod kung nga the grandest nga mga kaso nga ipa-file kontra itong speaker, former speaker. But nagsiring itong kampo nga ginayat ni Ran Ombudsman nga magpagawas in ebidensya flood control scam. Di na siguro na ini, kung baga makakagawas na ini, kung i-appeal ba ang mga Marines nga 16, ba ito nga mga Marines nga nagtestigo nga nag-deliver hirahin mali-malit ang kwarta nga tuhan panimalay ni Romualdez sa Forbes Park. Or nga tuha Malacanang kan Presidente Marcos or hinupang ang mga personalidad nga nahidabihan ng flood control. Kami, flood control project anomaly, mga kakirat. Kitaon natin kung baga may dabahit to wait, may bugat ba ito nga mga akusasyon han na inin 16 nga mga former Marines kay amo mat permit ginaayat hinigayon itong mga Duterte camp, labi na itong mga diehard good nga mga supporter han mga Duterte nga kamo nga ni nangurakot kamo mali-malit nga kwarta. Okay? Maging kastorya ko nga ni, ano ba itong adlaw? Hausa nga katitiro. Nasabot na kadaan kung di DS inin akong kastorya kay kung ano ang narrative nga iging papagawas ba itong mga Duterte labi na social media. Parehas good it era na ito nira ginistorya ba? So ako, so kanya ni ito tak kastorya, di na ako nagsasagbang nga hin, paging objective ba nga ano daw? What about an amini? Kaya pag kita ko, di na good mababago at ira pag-iisip. Di kito na debate, di kito na protesta, namamatila ako, di nalang ako nasagbang. Kaya pag kita ko, baga waray na ada mahingangatuan ini nga atong istorya, kung magdidigon good ini nga imong istorya, kay amo good ini, digong good lang pinakamaupay nga presidente nga, it magiging maupay nga presidente at iya pamilya, personalidad nga matigang itiya pamilya like Sarah, like Basti, like Pulong. Bangin, may opon ni Kitty. Susugad na nga nito at yung mga ka-restorya, nga din nira abri ba nga kitaon nira inin mga panhitabo, okay? Objectively, ayaw nala pag-istorya, but ayaw na pag-debate, ayaw na pag-kontra kay Samok, like mga kakipad. But sa Rinquera, ako, Derek Maka Marcos, Derek Maka Duterte. Kay Warek Bumutos, bis makausak pa kang basis, hininga mga Marcos, di kang makabalik yung raha puder. Oo, Quintas Claras lang ang istorya. Warek ako Bumutos kan Rodrigo Duterte. So Warek itong baga, Daniel na si Ring, ining K-5 ko, no, kuan man Marcos. You know, dumiri man kita kan Bongbong Marcos, nga atong presidente, hiyan pinili, hinkadamaan ng mga tao ipinagin eleksyon. Regardless kung nabuligan niya ni Inday Sara Duterte ni ra mga grupo. But he is a duly elected office president tinim Pilipinas. And may mga allegation partihan, you know, panlimbong, paggamit ang pag, you know, computerized nga eleksyon, mga kakipa. But it has to be proven. And kung muhiyat presidente, mga kakipa, pinili, pinagin usang democratic process, may di kita obligasyon nga suportaran itong liderato. Kay sirin ko pa, sakay kita hininga barko nga hiya itong nagtitimon, hiya't kapitan. Kung di rin yung mga kadangat nga itong mga destinasyon nga karuyag niya, nira, dadon kita para maging maupain yung Pilipinas, malunod, iniupos kita kalunod ng Pilipinas. Nga norek nakikita nga ibang means nga liwanan niya, labot la kung kung ano't matabuhay ya, for example, or ikaw, ditahiya, hiton militar, makakaupay ba itong aton nasod? Mga sukat itong mga pamaagi, hinpagliwan, itong aton leader, nga, kung nadiri na kadamaan ng mga tao. Well, under the rule of succession, the vice president, it maliwan. At kahit amulat itong mga circumstances, it legal nga pwede hiliwanan. Una, mamatay presidente. Or incapacitated na hiya. Bisang buhi pa hiya, but magkada hiyang problema itong ialawas, hiya panunahuna, nga din hiya maka-discharge. Itong iya constitutional duty, being president. Or mag-resign hiya, mga gagipay. Oh. Amal ito nga mga pamaagit, nakikita ko nga magiging legal, ipagliwan na iya. Labot lang kung ipaagin extra